0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So sir, yung farm niya, doon ang kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
2: Good morning! It's a Monday. Welcome sa ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Okay, so today is a Monday. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating kwentuhan, balitaan. Marami kaming inihanda na mga balita para sa inyo. Sana magkakasama tayo sa ating 918 kHz, sa ating AM band. Ganun din po sa ating PBS receiver, yung ating PBS app. Click Sports Radio para tayo magkaugnayan. And of course, sa ating DCSR Sports Radio Facebook page. Sa mga bumabanderang balita on July 13, 2026. Alexandra Alex Iyala umuwi ng Pilipinas matapos nga po yung kanyang makasaysayan na Wimbledon Round of 16 stint. Sinalubong ng ating mga top sports officials at ganun din ng halos marami-rami na mga kabataan dyan sa NAIA 3. Okay, mga taga Navotas yan na talaga namang inspired sa naging tinatakbo ng career ni Alex Iyala. Marami pang magiging kaganapan para kay Alex, kaya umantaway tayo today, tomorrow, and of course yung kanyang fans day sa isang araw. At we have yet to confirm kung magkakaroon ba ng press conference. Umuugnay tayo sa mga kinauukulan. Samantala, sa tennis pa rin, Philippine Davis Cup team nandoon na ngayon sa Malaysia. Yes, para po dito sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya ang koponan na binubuo ni na Ruben Gonzalez, Francis Casey Alcantara, AJ Lim, sila yung nangunguna, Jed Olivares, and of course ang non-playing captain na si Joseph Lizardo ay all out para sa campaign. Gusto nilang sundan ang promotion na nagawa ng ating Philippine Women's Team sa Billie Jean King Cup the other month. Samantalang sa softball, yes, ang Philippine Blue Girls all set na para sa magaganap na WBSC World Cup at yan ay sa Lima, Peru. Mamaya, makakausap natin si Cheska Altomonte. Sana sakto na at tapos na yung kanilang training bago po formal na mag-umpisa yung action in 2 days time. Samantala sa rugby, yes, Philippine Volcanoes, tinalo ang Laos. Talaga namang hindi nila pinascore ang Laos, na blanco nila ang Laos team sa pag-umpisa ng Union's Cup title defense ng Philippines. Samantala sa billiards, Raymond Faraon ang natitira na lamang na Pilipino na nandito sa Asian Pool Championships, and this is in 10 ball. Siya ay pasok na sa quarterfinals matapos na sina Carlo Biado and the rest. Yung ating mga star Q artists ay isa-isa po na na-eliminate dito sa 10 ball, pero may pag-asa pa sila sa 9 ball. Samantalang sa juniors 9 ball, si Prince de los Reyes, aba, yung ating batang palarong pambansa champion. Okay, sa Agusan del Sur, sa De Los, actually hindi ito De Los Reyes, this is De Los Santos, okay, nagkamali tayo, Prince De Los Santos, okay, nasa semis na ng juniors 9 ball, dito pa rin yan sa Asian Pool Championship. Samantalang sa volleyball, nako, talo po yung Alas Boys sa pag-umpisa ng kampanya dito sa AVC. Okay, bumagsak o yumukod tayo sa koponan ng Iran sa AVC Under 18. Samantalang sa nationals ng badminton, matagumpay na napanatili ni na Jewel Albo, ganun din ni Mika de Guzman, yes, ang kampiyonato sa men at sa women's badminton nationals. Sa Samantala, sa international stage sa FIFA World Cup, kasado na yung last four. England, wagi laban sa Norway, 2-1 para maka-arrange ng semi-showdown with defending champion Argentina na nakawala naman sa Switzerland. Mahigpitan ang mga laban na saksihan natin Saturday and Sunday. 3-1 yung Argentina over Switzerland. Yung France naman, okay, at Spain, maaga nang nakapasok yan. Last Friday, alam natin, napasok na sila. At sila yung una maglalaro sa araw ng bukas, diba, sa pag-umpisa ng FIFA World Cup semifinal round. Samantala, sa Wimbledon, Jannik Sinner, okay, tinalo niya si Novak Djokovic doon sa semis at yon tinalo niya kagabi si Alexander Zverev para mapanatili ang corona ng men's sa men's division ng Wimbledon, okay. Samantalang Linda Noskova, dati ito yung tinalo ni Alex Ayala sa Le Petit noong 2018, nung sila yung mga juniors pa. Siya naman ang tinanghal na kampiyon sa women's division. Matapos na kanyang pabagsakin, sino ba mga tinalo niya? Sa finals, si ano yan, si Mokova. Yung Mokova kasi nagpa-eliminate kay Coco Gauff. And it was a very tight match. And one of the youngest winners of the Wimbledon, after Kvitova ba o Pliskova, itong si Noskova at 21 years old. Samantala, sa Tour de France, tinanghal na winner kagabi, okay, Van der Poel, okay, matapos po yung shortened stage 9 dahilan sa heat wave sa Europe, sa France, ay iniksian na lamang yung stage number 9. Samantalang Tadej Pogacar na natili ang kanyang tight hold of the leaders yellow jersey at the Tour de France. Rest day ngayon ng Tour de France. Samantalang sa golf, Korean Hyeran Ryu muling nanalo at major title ang kanyang napagwagian. Ito na ang ikalawa niyang major title this year at ito ay sa Evian Championships. Okay, ang lahat ng yan at iba pa pong sambot-saring balita ay babahagi namin sa inyo on a Monday morning. Mamaya si Chess Laid, meron din pong one or two huddles with some of the champions of the Philippine National Badminton Championships. Mamaya pakinggan din natin yung highlight ng official launching of the Southeast Asian Plus. Yes, nung weekend, di ba team sina POC President Bumble Tolentino, PSC Commissioner Bongku, humarap sila doon sa ano, sa council, ika nga, ng mga sasali dito sa Southeast Asian Plus Youth Games. Marami-raming mga delegasyon o marami-raming mga regional officials, sports officials ang dumalo dahil doon nila formal na inaanunsyo. At yan po ay nangyari nung Sabado sa Solaire Hotel matapos yung pag-anunsyo na yan sa isang malaking body, okay? Executive Board Meeting, Executive Council Meeting, ay sila ay pumunta sa Rizal para sa ano, para sa pagbisita sa ilan sa mga venue. Mamaya ibabahagi namin yung ano, yung mini press conference, okay, para malaman natin kung gaano talaga kalaki itong Southeast Asian Plus Youth Games. Okay, ang lahat ng iyan ibabahagi namin. Kasama ko si Team Tapale, si Engineer Chemart, ganun din si Anida Ereskin Soriano, okay, at si Ivy, tama ba ako, Ivy? Okay, ang ating student trainee. Siyempre, Malolos Transmitter, good morning. Maulan ang araw na ito at maulan pa rin ang alam natin this week. Manatili po tayong mag-ingat, magdala ng payong, magdala ng jacket kapag lumalabas para maiwasan po ang pagkakasakit. Okay, so first time out natin, bibigay namin sa inyo tapos sa pagbalik natin detalye ng mga balita.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
21: Ay, aircon ba ako?
20: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
21: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
20: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
18: Sports Radio 918 AM.
2: Okay, and we're back. It's 8:16. Kahapon nga po ng umaga ay dumating na si Alex Iyala sa NAIA 3 at sinalubong. Okay, may special na pagsalubong arranged by Philippine Tennis Association, PHILTA. Ganun din po kasama na dyan ang ating Philippine Sports Commission at ang Philippine Olympic Committee, ang mga top officials from PHILTA, Secretary General John Ray Tianco, PSC Chairman John Patrick Gregorio, ganun din po ang POC President na si Bumble Tolentino, ang personal na sumalubong kay Alex Iyala. All white si Alex, tama-tama, nanggaling sa Wimbledon, ano? Marami ding mga kabataan from Navotas, dahil mayor na Navotas si Mayor Tianco, dinala niya yung mga kabataan na kaagad na nakisalubong. At syempre, alam naman nila na talagang si Alex ang idol nito, mga bata na ito. So, walang nangyaring press con para mga huddle. Hindi rin nagkaroon sila ng huddle kay Alex eh. Parang sinabi lang ni Alex na hindi siya makapaniwala na ganun kalaki yung pagsalubong. Meron pang konting parang presentation doon sa airport, and then yung presidential management staff ang kumbaga nag-secure din kay Alex, kasi nga syempre napakaraming tao gusto magpa-picture, gusto siyang makamayan and all that, kaya kinailangan talaga ang PMS. Kaya ito ding mga photos po na pinapakita natin ay mula po sa presidential management staff, and likewise din po na-share na rin po ito ng presidential communications office. Ayan. So hintayin natin, nahipag-ugnayan tayo sa PHILTA. Sabi ng PHILTA, ito daw pag-uwi talaga ni Alex ay kumbaga ay facilitated by her sponsors, kaya yung PHILTA humahanap pa ng pagkakataon para maisingit kung pwede silang magkaroon ng parang gathering nila, parang PHILTA gathering, tapos pwede rin mag-press conference, ano. Basta malinaw sa schedule niyan, yan yung may konting talagang Philippine cultural presentation, ano. At natuwa naman si Alex. So, ang isa lang na confirmed, diba, team, ay yung Globe Fans Day, July 15, tama? Okay. It's gonna be, kung ngayon ay 13, 14, 15, it's gonna be Wednesday, tama ba? Ewan ko lang kung may pagbabago, marami kasi ang tunay na nagtatanong, it's gonna be at Glorieta, okay. Ah, meron din yung Nike sa Fort mamaya. Okay. So tingnan natin, makibalita tayo, no? Kasi mga malalaking sponsor ito. Okay, kailangang sundan na natin, dapat meron tayo team, whatever. Tapos yung lahat ng IG din, 'di ba? Kailangan meron tayo, medyo the past days hindi ko nakita sa ating post, but definitely it's all over naman. And well, let's wait and see. So makibalita tayo. Ang gusto kong mabalitaan dito ay announcement sana ng PHILTA at ng Philippine. Oy, July 13, that's today, ano, sa Nike Fort area, okay, with Alex Iyala, play mind games. So I'm sure magiging ano yan, i-monitor natin yan, magla-live yan sa mga pages. Definitely, kung meron silang pa-presscon. Actually, minsan di presscon eh. Sila-sila na lang eh. Diba? Nag-i-interview kay Alex. Okay, tapos ila-live feed naman yan. So, let's see. Okay, kung ano, ang gusto kong malaman ay kumpirmado

0: before coming over to the Philippines or returning home si Alex, nakita nyo sa IG, meron ka ba yung mga IG, pwede ba yung sa IG ni Alex na siya kumpirmadohan na siya ay nakiparty muna kay Bad Bunny doon po sa, I think it was in Sweden, tama ba? Sweden ba yung isang concert na yun? And she was personally invited. Kasama siya doon halos sa parang mini gilid ng stage mismo na kung saan parang ang sabi ng mga panulat, kasi marami nag-stalk kay Alex eh, kahit yung mga hindi Pinoy, ano, sumasayo si Alex, may mga kuha doon si Ming Lee, she really enjoyed, di ba, nag-party siya after nung Wimbledon niya, kasama din yung kanyang kaibigan, meron siyang personal friend na kung di ako nagkakamali, lagi niyang kasama yon si, sino ba, Nunez, also a netter, no, parang Friday girl niya ni Alex Ayala. I don't know lang kung yung iba din sa kanyang barkada ay nandoon na mga netter, okay? Isang Puerto Rican rapper, singer, actor, na sikat pala yung si Bad Bunny na yan at yun ang dinaluhan ni Alex. Ano? From there, ang alam ko, dumiretso na dito sa Manila. So, it was... Kumbaga, so kind of mind for Alex na talagang isingit yung mga schedule na ito. So, let's wait and see. Hindi natin alam kung ilang araw din dito si Alex tatagal, di ba, bago ulit bumalik na because meron pong ulit another swing, hardcourt swing of competition from grass court to hardcourt na. May 1,000 tournament by third week of the month, okay, or halos last week of the month. At dire-diretso na yan para doon sa US Open. Okay, so yan si Alex Ayala. May mahalaga din na mga pagdalo ngayon, we don't know. Surely, nandito si Alex, kinongratulate siya ni Pangulong Ferdinand Marcos. Malamang din, definitely, ang Malacanang ay pwede rin syempre mag-invite sa kanya at personal siya na i-welcome because she is really ano our present-day hero, di ba? Siya yung... nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan, di ba? Or kahit sa sinumang Pilipino na kakayanin pala ng isang Pilipino sa napakalaking stage, ano? May ganun pala na galing, di ba? Ang isang Pilipino at isang Pilipina, a lady netter in Alex Ayala na patuloy na gumuguhit, gumagawa ng kasaysayan para sa Pilipinas at mga Pilipino.
1: Walang maiiwan. Headline Sports. Sa Sports Radio 918.

Samantala, puntahan naman muna natin ang The Volcanoes. Ito yung Philippine Volcanoes and this is in rugby. Nanalo ang Pilipinas at hindi lang basta panalo, sobra pa sa panalo dahil nablangko nila ang koponan ng Lao o Laos sa pagbukas ng kanilang kampanya dito sa Union's Cup. Okay, ang Pilipinas naman ang defending champion dito. Ito ay ginaganap sa Thailand sa NK Rafa Pitch sa Thailand. So, defending champion tayo at napakaganda pagbukas sa ating title defense bid with this good and high scores. Rafael Barberis, sina Charles Warren, si Benjamin Moody, Tommy Gilbert, Michael Blatis, Richard Lewis, Sean Sweetman, Ned Stephenson, Connor Brown, ang debutant na si Kyle Westbrook. Okay, sila ang mga member ng Pilipinas na gumawa ng mga puntos para nga po maipanalo. Westbrook capped an impressive national team debut with multiple conversion and his first international stint guiding the Philippines for this convincing victory. Ang Philippine Volcanoes ay muling maglalaro July 15. Okay, ang mga kalaban nila ay host Thailand sa second match dito sa Union Cup na ito. Malakihan din pala itong Union Cup na to, no? So, it was a big win for the Philippines. Okay, mamaya tingnan natin pa kung ano yung iba pang sidelight story of this one. But panalo po ang Philippine Rugby, Philippine Volcanoes National Team. Bangin nyo ang iba pang

0: 4, ang pagkatalo natin sa koponan ng Puerto Rico sa kanilang scrimmage the other day, I think. Okay? So it's 9:26. Babalik po ang headline sports.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so we're back. Dito pa rin po sa Headline Sports. Puntahan natin ang volleyball. Meron pala tayong team, the Alas Pilipinas Boys, nandoon sa Haikou, China. And this is for the 2026 Asian Volleyball Confederation Boys Under 12 Volleyball Championships sa Wuyan River Gymnasium. Ang Pilipinas po ay bigo sa una nating laban. Tayo ay umukod sa Iran, 17-25, 20-25, 13-25. So talagang dominante itong Iran, ano, sa opening set pa lang. May 21 attacks, okay, as the Alas Boys managed only 8 attack points of their own. Then, the Alas Boys came alive in the second set to tie the score, nag 19-19, ano, behind Jomari Gamoteya. Ganun din si Rafael Galapin at sina Elijah Martishon. Yung kaninang pinapakita nating photo, sila yung mga gumawa para sa ating Team Philippines. Okay, pakita natin yan. Before Iran responded with a 6-1 rally, initiated by middle blockers si Haideri Sefat Pedram and Chodorakoy Aydin. And they never looked back to book the straight set victory in just 1 hour, 5 minutes. So, ang Philippine team, organized po ito by the Philippine Olympic Committee. Yes, suspended nga pala yung yung ating national federation, di ba, in volleyball. So, ang POC, tapos na, supported by PSC, sila yung nagbuo ng team na ito. So, kahit wala tayong NSA, ba, mabuti, nakakalahok pa sa mga competition like this one. And this is the big Asian Volleyball Confederation Boys Under 18 Championship. Bahrain, ang sunod nating mga kalaban today, 1 p.m. Okay. Samantalang ang Iran against India, 10 in the morning. So, anong sabi ng coach? Si Oliver Balse palang coach, we just fell short despite tying the score at 19-19 in the second set. And sabi niya rin, we need to work on our defense. Martishon led Alas Pilipinas with 8 points on 7 attacks and a block. Okay, while Galapin and Air Karakib, that is, made 5 points each. Nima Piri and Albol Fasi Pashamiri naman ang nanguna para sa koponan ng Iran with 16 and 15 points. So, nangako ang team, they'll keep on working and fighting to get better The skills are there, according to Coach Balse. It's just a matter of squeezing them out. Ganyan ang ano, ganyan yung attitude. So, the Alas boys lost to Iran. Bahrain ang sunod nating makakalaban. This is in China, ha? Asian Volleyball Confederation boys under 18. Sige, puntahan na natin yung recap natin sa Wimbledon. Okay, so unahin muna natin pagtatapos ng women's. Okay, women's singles. It was on Saturday when Czech youngster Linda Noskova recovered from missing 5 championship points dun sa second set ito eh, to beat her friend, fellow Czech na si Karolina Mokova sa extraordinary and sabihin natin medyo dramatic na Wimbledon final. So, si Noskova po ay akala natin mananalo na kaagad when the score was 6-2 first set, tapos 5-2 na dun sa second set. Pero, she committed some errors. She crumbled, okay, with the finishing line in sight as ito nga pong 10-seeded na si Mokova won 5 games in a row para magkaroon ng third and final set, deciding set. However, the 21-year-old showed remarkable resilience, yung determination niya nakita dito, to clinch a 6-2, 5-7, and 6-3 victory in the first Wimbledon final between two Czechs. Okay, taga Czech Republic yan. So, sabi niya, physically and mentally, talagang super tough yung naging laban na yun, sabi ni Noskova. Okay, alam niyo itong si Noskova, minsan na itong tinalo ni Alex. Rival talaga sila, even on juniors, lamang pa si Alex sa kanya. Pero ngayon, mas nauunahan siya ni Alex. But pareho naman sila na nandito na sa big stage of WTA. Pinasalamatan ni Noskova ang kanyang ina, special mention talaga, at marami definitely naka-relate na laman yung kanyang journey as an athlete kasi it was in 2024, the very first time she played at the Wimbledon, first match niya, that day namatay din o pumanaw yung kanyang ina who had a cancer. So kagabi, sinabi niya na hindi talagang special yung pasalamat niya. Wala siya doon sa Wimbledon. Wala siya at hindi siya makakakamit ng panalo kung wala yung kanyang ina. Okay. Yun yung isa sa mga sidelight nito. Eh. 9 seed lang po si Noskova, no? Pero siya one of the youngest, di ba? In this Wimbledon as champion. Uy, talaga namang yan center court na yan. Ang dami-dami talagang mga nanood, okay, na mga stars. Kaya talagang parang makukonsyus ka kapag ikaw ay nasa center court. She received 3.6 million pounds, okay. Tapos may career high ranking siya ngayon na number 7. Imagine from number 9, o top 10 to number 9 in the world, okay. So si Linda Noskova, okay, tip as a future star na talagang magbibigay challenge sa mga kasalukuyan ngayong star. So it's nice to see two unlikely finalists, di ba, in the finals. Tapos batang-bata pa, di ba, in Noskova, okay, na manalo dito nga sa Wimbledon. So, kagabi naman, okay, ay si Jannik Sinner, ang defending champion, ang tinanghal din na champion. Okay. At kanyang napigilan, okay, binigo na naman niya si Alexander Zverev, okay, back-to-back champion na ng Wimbledon. You know, the past years, puros back-to-back lang yan. Tatlo lang ang nananalo sa Wimbledon the past years. 2018, 2019, Novak Djokovic. 2020, walang Wimby, may COVID. 2021, 2022, Djokovic. So, 4 times, di ba? And then 2023, 2024, Alcaraz. Okay. 2025, 2026, Jannik Sinner. So, tatlo lang. The past, since 2018, tatlo lang mga tao ang nananalo. Apat for Djokovic, dalawa kay Alcaraz, dalawa kay Sinner. Diba? Yung dominasyon nitong mga netters na ito. No? Kung nagkataon nga, si Novak, andyan pa rin. Diba? Hanggang at least... ano ba yon? Semis siya, di ba? Tinalo siya ni Sinner in straight sets last Friday at aminado naman si Djokovic na talagang mahusay si Senior. Late na siya sa kakayahan ni Senior. Nahuhuli na siya, one or two steps behind na siya. Eh, he's 39 years old, Djokovic. Si Senior is just 24 ba? Okay, so ang score kagabi, 6-7, talo si Sinner sa opening, okay, opening set, okay, nakaisa si Alexander with the tiebreak score of 9-7, tapos second set, it was Sinner naman, tiebreak din, 7-6, but 7-2 yun naging score niyan, okay, then 6-3 sa third set for Sinner and 6-4 sa fourth set for Sinner pa rin at that All England Club watched by the royal family, sina Prince and Princess, okay. So, chairman second seed itong si Zverev, okay. He played confidently and boldly as he looked to back up his maiden Grand Slam last month dyan sa French Open. Pero hindi yon enough to beat Sinner doon sa high quality encounter eh, ang kanilang ano, ang kanilang undescription talaga dito sa star-studded na center court. Okay, so Sinner claimed the fifth Grand Slam of his career with his first major in 2026. Okay, bagamat ito yung fifth Grand Slam na ni Jannik Sinner, pero unang Grand Slam pa lang niya this year, di ba? Nabigo siya sa Australian, bigo din siya sa French Open. Sa Australian, si Novak Djokovic ang nagtumalo sa kanya. Diba? Tapos dito sa French Open, di rin siya nananalo. But dito sa grass court, na kung saan titulo niya naman yan, ay siya naman ang tinanghal na champion. Okay. So, Sinner now has won his past 10 matches against Zverev. Okay. He is the 10th man to retain the Wimbledon Men's Trophy since the Open era began in 1968. Okay. Sabi ni Zverev dun sa interview, Jannik, I don't really like you anymore. Kasi nga lagi naman siyang tinatalo. Okay, so what a win by Sinner. Talagang he is on top of his game. Sabi nga ng iba, nung tinalo niya si Novak Djokovic, alam nila na halos sigurado na sa title itong si Jannik Sinner, ha? Jannik Sinner of Italy. Okay. So, tapos na ang Wimbledon. Mamaya, ibabahagi namin sa inyo sa ating Sports News Roundup kung sino yung mga panalo ng doubles and sa iba pa, even the juniors, tinitingnan na rin natin yan at aming isinasama po sa compilation of all the results. So, ang ating sports news roundup from 3 in the afternoon until mga 3:45. Kaya tumutok po dito lamang sa Sports Radio 918, diba? Monday to Friday ang ating sports news roundup.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Mas pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab,
9: Colab
6: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan,
11: pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab, Radyo Pilipinas News Nationwide,
12: trending issues na pinag-uusapan,
13: World News in 5,
14: ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Di papahuli
17: sa mahahalagang kaganapan,
18: 66 impormasyon,
19: mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
6: Sports Radio 918,
19: Radyo Magazine 1278
6: at Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM,
20: Capital 104.3,
21: Radyo Pilipinas World Service,
6: Sports Radio,
22: Radyo Magazine,
6: Serbisyo Publiko,
20: the AM and FM collab
6: sa Capital 104.3 FM,
23: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab,
20: collab
6: Sports Radio 918 AM.
0: Ito pa rin ang ating headline sports sa Sports Radio 918. We go to cycling, ang ongoing na Tour de France. Sinong winner kagabi? Sprint na naman ang pagtatapos nitong stage number 9. Matthew Van Der Poel, okay? Nagtala ng kanyang ikatatlong career Tour de France stage victory sa sprint finish ng stage number 9. Na-shorten yung stage 9 dahilan po sa mataas na temperatura dyan sa France, 40 degrees. 31 years old itong si Van Der Poel, taga Netherlands. Siya yung unang tumuntong sa finish line ahead of Denmark's Tobias Johansen and Great Britain's Tom Pidcock. Sa isang breakaway pack sila nang galing. Pidcock was going for a second tour stage win of his career but was hampered by a mechanical problem with his chain cassette. Okay, so I think several kilometers pa to the finish line naman yon. Pero kinailangan pa niyang humabol. Okay. Sunday's ninth stage from Malemor to Uzel was around 30 kilometers shorter, from 181 to 150 na lang yan eh, because of a red alert from the French authorities. Defending champion si Tadej Pogacar naman ay safely in the chasing peloton, 6 seconds behind the winner, to keep the leader's yellow jersey heading into today's rest day. Okay, rest day ngayon, walang karera. Van Der Poel ay una na pong nanalo noong 2021 and 2025 sa Tour de France. Okay, siya ay 3-time winner of both the Tour of Flanders and Paris-Roubaix. Oo, matunog si Matthew Van Der Poel, pero hindi siya kilala na climber, di ba? Kaya wala siya dun sa GC. Okay, hindi pa siya ganun kakilala when it comes to GC. So, tingnan natin, Van Der Poel first, second, Johansen, Pidcock. Okay, same time sila, 3 hours, 27 minutes and 51 seconds. Philippe Ganna in number 5, 6 seconds behind, kasama na yung mga GC riders. So, sa general classification, up to the first week of first 9 days of the Tour de France, Tadej Pogacar of Slovenia and United Arab Emirates team, 32 hours, 17 minutes and 4 seconds. 2 minutes and 42 seconds ahead of Jonas Vingegaard. Medyo nag-relax na si Tadej Pogacar after that stage number 6 win in a summit finish, diba? Nung nakakuha siya na more than 2 minutes na lamang kay Vingegaard, bakit nga naman magpapagod? Ang dami pang natitirang stages. Remco Evenepoel in number 4, Isaac Del Toro in number 3, 3:27 behind, 3:30 naman si Remco Evenepoel. Okay, si Del Toro ay ka-teammate ni Pogacar sa UAE. Okay, so Egan Bernal of Ineos team nandun sa number 10, 9 minutes and 41. Ano? Ang bilis naman na, kumbaga wala talaga sa limelight si Egan Bernal after his crash, ano, nung siya ay nandun pa sa Team Ineos, yung una na koponan right after Team Sky. After that big crash, di na rin kaagad nakabalik sa dati niyang galing. Eh, merong Tadej Pogacar, may Vingegaard pa. Kaya wala siya dun sa unahan of the standings. Hindi siya nakikihalo. Ika nga, and in close fight for the yellow jersey. Samantala, from cycling, we go to golf muna. Bago yung pinakahuling page natin ay ang World Cup. So, golf naman, to nakakatuwa. Isang Asiana. Isang Korean, okay, si Hyeran Ryu, nanalo ng ikalawa niyang major title this season, ha. Galing naman ng bata na ito, taga South Korea nga. Siya muli ang nanalo dito sa major at ito yung Evian Championships. Tinalo niya si Brooke Anderson in a playoff. Okay, may playoff sila. Kapwa sila natapos at 19, okay, under. Tapos yun sa playoff, doon sa first hole pa lang ng playoff, ay panalo na si Ryu over dito kay Anderson. Okay. Okay, so yan. Having made history with an 11 under 60 on Saturday dun sa fourth sa third round to lead by 3 shots overnight at 18 under, Ryu signed for a 71 yesterday, tapos nagkaroon sila ng ano ng playoff nga. Okay, si Anderson ng Canada ang naka 64 nung last day, kaya nagtabla sila. Pero ang 2022 winner na si Anderson drifted left off the tee sa extra hole. Kaya naman nabigay kay Ryu yung panalo na yan. Okay. So, after that PGA Championship ba? Ano, after that... okay. Yung nakaraang PGA, ang alam ko, yeah, Women's PGA Championship, nung June lang yan, ano, nung nanalo si Ryu, tapos ngayon, panalo ulit, and this is the Evian, yung Evian more on the, ano yan, the European side, ano, yung PGA Championship sa American side of the competition. But PGA, LPGA, and of course, LPGA and the European Ladies Tour, magkakasama naman yan. Okay, so it's 9:49. Ito pa rin po ang ating headline sports. Huling balita natin, syempre ang World Cup. Please do stand by si Team Tapales, ang ating mga kasama, para ikwento namin sa inyo yung mga huling dalawang games and of course the schedule of the semifinals of the World Cup. This is In Football. Babalik po kami.
1: Service announcement.
9: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so we're back. Ang World Cup, FIFA World Cup. Naku, nawawala yung connection natin. Di namin na-monitor masyado last Sunday eh. Team, good morning.
29: Good morning, Miss Jules. Good morning sa mga taga-pakinig natin sa Sports Radio 918. Siyempre sa Headline Sports. At talagang exciting dahil 4 teams na lang ang natitira mula sa 48 na koponan dito sa Pilipinas.
0: Expected ba na itong apat na ito ang matitira dito sa ano, dito sa World Cup?
29: Yes, Miss Judith.
0: I think so. Oh, yes.
29: Actually, even before,
0: wala kang itulak kabigin eh dun sa mga teams din na na-eliminate, let's say yung Norway, di ba?
29: Mm-hmm. Oo, oh, Norway. Oh, actually, Ma'am Judith, before pa, even nung group stage, ito na talaga yung final four na nasa isipan ko itong mga kuponan na to. Kasi these teams are most likely the favorites to win the World Champion, the FIFA World Cup dito nga sa edition na to. Dahil nga itong France, they're really a complete team. Ganoon din ang Spain, a well-balanced team. Argentina, the defending champions, and England, talagang one of the contenders dito sa FIFA World Cup. And nangyari na ngayon, after nga, no, diba, ng Friday, pinag-usapan natin, Miss Judith, yung pagkapanalo ng France contra Morocco 2-0. Nung Sabado naman na umaga, it was Spain winning contra Belgium 2-1 dito sa naging laban nila itong Espanya. They were tied most of the time until si Mikel Merino nakascore nung ika-88 minute. Itong Spain talagang they were expected to be, alam mo, to be the favorites to win this match up. But then Belgium held their
0: ground
29: for most of the time until nga dun sa naging score ni Mikel Merino. At yun na nga ang naging panalo dito, sending Belgium home after this quarterfinals matchup. Samantala, nung linggo naman, it was a doubleheader dito with England contra Norway and then Argentina against Switzerland. Ito, England contra Norway. Unang nakascore dito si Schlederup nung ika-36th minute.
0: Okay.
29: For Norway.
0: Para bigay ka agad sa Norway. Lamang ka agad Norway.
29: Oo. But then again, Jude Bellingham, okay, another brace ang in-score niya after nung Mexico na brace na score niya. Nag-gun din siya dito sa 45 plus 2 minute at saka sa 93rd minute ng laban nila. Napakagaling ng ano, ng mga, yung alam mo yung unang score ni Jude Bellingham. It was ano, it was a sensational score from almost inside the box na. Miss Judith, samantala yung pangalawa naman, talagang ano, nasa pwesto siya. Kaya niya na score yung score na yon. Kaya talagang it was a good win by England. Alam mo, Miss Judith, nakakatuwa rin after nung game, nung match rather, kumanta yung fans doon ng Hey Jude.
0: Okay. Bakit arena. Nga ba? Anong storya doon?
29: Kasi syempre, si Jude Bellingham tapos The Beatles from the United Kingdom. And then, also, bukod pa doon, kumanta rin sila nung sikat na kanta ng Oasis, yung Wonderwall. Dito para, syempre, para. Kasi usually, yung mga kinakanta nila sa Premier League. Talagang
0: masaya,
29: yung anthem nila. Kaya masaya-masaya nila. Kasi, it has been almost, it must have been most likely 60 years since the last time the England won a championship dito sa FIFA.
0: So ngayon may chance sila.
29: May chance sila.
0: Ano, kasi 1966 pa nung huli silang ano.
29: Huling nagkampiyon.
0: Yes. E ano na ngayon? Ako po.
29: 2026
0: na.
29: And they will have a tall order against, syempre, defending champions against Argentina na maganda rin yung naging laban kahapon. Alam mo, Miss Judith, inantabayanan din natin ito kasi most of the time tie sila. Not until si ano, Julian Alvarez nakascore no ika-112 minute.
0: Oo. Akala ko nga ma-upset pa eh.
29: Akala ko magpe-penalty din to.
0: Saka pwedeng ma-upset, shoot-out. Malusutan sila ng isang shot, 'di ba? Isang goal.
29: Oo, pero ang nakakalungkot lang dito, si Brill Embolo, yung top striker ng Switzerland, was sent off by red card ng 72nd minute dito.
0: Mm-mm.
29: Yun lang kasi naging minus 1 player sila, so naging 10 players na lang sila sa pitch, kaya ano.
0: Napanood ko yung second goal eh, yung header. Ganda from Messi.
29: Oh, Julian Alvarez. Oh.
0: From the side, tawag doon.
29: Side inbound.
0: Oh yeah, side inbound niya, no. Ang ganda. Mm-mm. Anticipated talaga, fully anticipated eh. Isang header niya, pasok.
29: Oo, talagang ano, talagang alam, Miss Judith, talagang kitang-kita mo dito yung experience nila as a defending champions.
0: Hahanga ka talaga how they do it, di ba? Yung mga shots na yan, even how they handle the ball.
29: Mm-mm.
0: Ang bilis ng action, knowing that this is football, ibang-iba talaga ang World Cup.
29: Oo, Miss Judith, at saka alam mo, kitang-kita mo itong mga teams na nakapasok sa Final Four, yung quality talaga ng play nila. Talagang kitang-kita mo amongst these other teams, during the earlier rounds, knockout, tsaka yung group. Yeah. Talagang sila yung outstanding, kumbaga, ng mga kuponan dito.
0: So, sino na lang ang naglalaban-laban ngayon sa Golden Boot? Mm-hmm. Kung wala na si Haaland.
29: Oo, syempre. Ang naglalaban pa rin sa
0: si
29: Golden
0: Messi
29: Boot dito.
0: Si Messi at si Mbappe.
29: Oo, si Messi at si Mbappe.
0: Pareho ba silang may 8?
29: Oo, pare silang may 8 pero Miss Judith kasi
0: let's
29: dito.
0: Let's go Argentina daw si ano si Gemma.
29: Oh, Argentina si Gemma. Pero dito sa ano kasi sa World Cup, may humahabol na dalawa from England si Harry Kane at si Jude Bellingham na tig-anim.
0: Ayun, eh malilayo pa. Hmm? Ano ka ba? France ka ba? Argentina ka ba?
29: France ako.
0: Sure?
29: France ako.
0: May totoo na 'yan ah.
29: Oh, yung kit ko nga Miss Judith
0: noon. Oh, ano na? Ko. France ano ito? France. Spain. Bukas.
29: Oh, I know. It's on Wednesday pa, Ms. Judith. Yung
0: oh,
29: France,
0: Wednesday
29: Spain.
0: Pa. Okay.
29: Oh, Wednesday pa yung France-Spain. Ganap na alas. Puro alas 3 ng umaga yung laro nito. Talaga mapupuyat
0: tayo. Oh, aga na tayo. Mag-watch party tayo.
29: Oh, France-Spain, Wednesday, July 15. And then July 16, England versus Argentina.
0: Talaga, 3 o'clock yung live nila.
29: 3 o'clock, Ms. Judith.
0: Ipala natin abutan dito. Kasi dati yan yung mga games na abutan pa natin dito at 7 or 8, di ba?
29: Oh, kasi ngayon so, medyo hapon-hapon.
0: This is ano na, the crucial stage. Na eh. This is it.
29: Semifinals.
0: Semis.
29: Alam mo it will be a great match between the France Spain kasi France talagang very deep yung team nila. Meron
0: maganda
29: sila.
0: Yan. Championship na yan eh.
29: Meron silang Olise, meron silang Ballon d'Or winner si Dembele, Kylian Mbappe na Golden Boot winner last time around.
0: Ay ang Spain.
29: Spain naman, andun yung kanilang young superstar na si Lamine Yamal. Mm-hmm. Tapos yung mga other forwards sila Rodri, sila Pedri. Talagang talaga well-balanced sila, Oyarzabal. So talagang maganda yung match-up na to.
0: Ito, England, Argentina. Mm. Wow.
29: England, mainit na mainit team. Tapos ito, Argentina. Argentina will be tested for the first time kasi the past few games nila, ever since nung nag-group stage, wala pa silang nakaharap na top 10 team.
0: Ah, okay. Mm, so, tapos nahirapan sila, ha? Mm-hmm. Hirap sila, ha?
29: Yeah, so ito, contra our England, talagang matitest kung ano yung kayang gawin ng Argentina. Kasi England talagang mainit na mainit. Jude Bellingham, arguably the best midfielder Kane. In the world right now. Harry Kane, one of the best forwards din. Tapos ang dami nilang mga, ano yan, sila Bukayo Saka. Mm-hmm. Tapos yung mga, ito, titingnan natin kung two games
0: wala bang absent sa kanila because of the
29: si Kwanza. Oo, tingin okay. Na si Kwanza kasi si Kwanza, 'di ba, nabigyan siya ng ano, nabigyan siya ng red card nung nakaraan. At two game suspension yung ipinataw sa kanya, one of the main defenders tong England team. So titingnan natin kasi ato meron siyang 2-match suspension by FIFA. So if they qualify sa finals, sila doon pa makakalaro si Kwanza.
0: Hindi ba magpoprotesta si ano? Si England, may kiusap din sila na hindi muna ipatupad ang red card dito sa ano
29: wala, so
0: sa
29: far.
0: World Cup kasi this is crucial.
29: So
0: and
29: far, wala
0: look at the US, di ba? Baka kasi maging president yun eh. Ano ko lang naman, na-mention ko lang naman. Okay, so sige, mag-watch party tayo. Bukas tingnan natin kung ano pa yung mga ibang angulo at may mga updates yan, di ba? Just before the match up talaga semis on Wednesday.
29: And Miss Judith, aside syempre ng semifinals, may battle for third pa to. Bukod dun sa finals. Yung battle for third will be played on Saturday.
0: Saturday. Mm-hmm. Yung finals.
29: Finals sa Saturday. Tingnan natin yung sa finals naman.
0: Monday or Sunday?
29: Yung finals, tingnan natin yung full match schedule. Battle for third, Sunday pala yung battle for third, 5 a.m.
0: Mm-hmm.
29: July 19. Then yung finals, Monday, July 20, 3 a.m.
0: Oh, okay, okay.
29: So,
0: talagang ano eh.
29: Maaga to. Okay. Talagang puyat.
0: Tama, Messi is aiming for a record. Probably this is Messi's last na rin.
29: Last na rin, oh.
0: Yeah. Si Ronaldo, nag-last. Wala, hindi niya nag-guide yung kanyang ano, yung Portugal. Kasi imagine, 4 years pa. Tama naman si ano. Si Gemart. Ano?
29: Pero so, tingin ko, Miss Judith, mukhang mahirapan yung Argentina.
0: Mahirapan
29: ang
0: Argentina. Tama nga, no? So, England, ano kaya ang magandang finals? England, France ba yan? England, Spain?
29: Diba? Alam mo, parang nagkakaroon na ng ano yun?
0: England, France?
29: England, France. Kasi kahapon, kahit saan ako punta ang mga sports shop, puro mga nakita ko na magkatabi, England, France eh.
0: Talaga no? Lang ha. Tingnan natin. Okay, pag nag-England, France, pamerienda ka ha. Favorite team mo yun eh.
29: Sige, papamirenda ako kay si Gemma, papamirenda yun ko. Kasi alam ko malulungkot siya pag na-knockout yung Argentina.
0: Si Engineer Gemma pala, Argentina. Okay, kay Messi. Ayan. Okay. Mm-hmm. Imposible daw. On record yan na. Nasa headline
29: on
0: sports.
29: Record yun,
0: anyway. Pati si Nida, kasama sa merienda, di ba?
29: Oo, syempre.
0: Okay.
29: Papamirenda ko yung ensaymada ni Tita Nida.
0: Okay. Anyway, thank you so much, team. Thank you, Engineer Gemma, Nida, si Ivy. O, sino pa? May paalala ka, reminder, team.
29: Oh, syempre, Miss Judith, tomorrow, headline sports, kami ni Miss Judith, maghiwalay na scheduled. Yes. 8 a.m. si Miss Judith, tapos ako, 9 a.m. po para sa
0: Kiddie Sports. Dapat din. Bago ng Kiddie Sports. May meron tayong bagong,
29: Yes, magkakaroon tayong bagong episode, syempre. Guest din for the Kiddie
0: Yung
29: Sports.
0: Yung archery ng Pasiga. Okay, kailangan natin. Nag-medal sila dun sa katatapos lang na Singapore, di ba? Singapore Archery Championship. Okay, mamaya po sports news roundup. Siyempre, meron kaming replay ng ating Star of Yesteryears. Di pa kami nakakalabas to get in touch with some of the heroes of yesteryears. Kaya, please bear with us. So, maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito lamang sa Headline Sports. So, bye-bye nyo rin ha, yung mga Alex Iyala natin. Susundan niya ni Team Tapales. Plus, tomorrow is PSA Day. Tapos, meron pa tayong press con about World Surfing League in the afternoon. Kaya, maraming ganap sa sports. Tutok lang kayo dito lamang sa Sports Radio. God bless everyone. Bye for now. Thank you.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Headlines ngayon.
29: Philippine Standard Time, it's 10:04 AM. Good morning, and here is the news. The United States says it is committed to stand firm with the Philippines and other nations for a free and open Indo-Pacific. The U.S. made a statement on the 10th anniversary of the Philippines-China-South China Sea Arbitral Tribunal Award. In a statement, the U.S. Embassy in the Philippines said that the award is final, legally binding, and definitive between China and the Philippines. It stressed that there is no legal basis for China's expansive maritime claims in the West Philippine Sea. In news overseas, U.S. Republican Senator Lindsey Graham has died at the age of 71. A spokesperson for the minister for Minister Graham's office said the senator died on Saturday following a brief and sudden illness. Mr. Graham had just returned from Kyiv where he met Ukrainian President Volodymyr Zelensky. There were no known health concerns ahead of this trip. Lindsey Graham was one of Washington's most influential voices on foreign policy. He voted against convicting U.S. President Donald Trump in the 2021 impeachment trial. The senator also supported Mr. Trump's election in 2024. In sports news, Emmanuel Wanyonyi broke the long-standing men's 1,000-meter world record on his debut at the rarely run distance in Friday's Diamond League meeting in Monaco with Britain's Jack Whitham finishing second. Whitman, 31, pushed Wanyonyi hard to line what had settled the runner-up as the 21-year-old Kenyan won in a record time of 2 minutes 11.83 seconds. Won Yonyi is the reigning Olympic and world 800-meter champion and shaved a 0.13 seconds off his previous record, which had been held by compatriot Noah Ngeni since 1999. Philippine Standard Time, it's 10:06 in the morning. Matili na totok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mali apos Timoy Tapales at isang magandang maga sa inyong lahat.
6: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
16: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
19: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
18: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
19: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
18: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
20: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
13: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
20: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
20: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
20: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
25: DZSR Sports Radio 918 ang nagbibigay ng pagsaludo sa mga natatanging Pilipinong atleta. Araw ng Sabado, June 20, isang makasaysayang araw ng kilalanin at iluklok sa Philippine Sports Hall of Fame ang pito na mga sports icons. Sina Adeline Dumapong mula sa para sports o para powerlifting, si Bea Lucero Luillier mula sa sport ng taekwondo at gymnastics, gayon din si Cecil Mamiit mula sa sport ng tennis, si Edward Pacheco mula basketball at football, si Isidro Del Prado mula sa larangan ng athletics, gayon din ang boxer na si Mansueto Onyok Velasco at ang basketball legend na si Ramon Fernandez. Makasaysayan na nasabing araw mula sa red carpet parade nila, ganun din po ang kanilang mismong pagtanggap ng tropeyo at ang kanilang pagtanggap ng pagkilala mula sa ating mga top sports officials at gayon din ang kanilang pagtanggap ng natatanging tropeyo. Yan po ang aming ibabahagi sa inyo. Kasunod na rin po yung kanilang mga mensahe patungkol nga sa kanilang pagiging sports icon at pagiging Hall of Famer ng Philippine Sports Hall of Fame. Yan po ang hatid namin dito lamang sa Sports Radio's Star of Yesteryears.
26: I know that this moment represents something much bigger than myself. While my name may be on this award, this also belongs to the entire para sports community. An affirmation that para athletes have a rightful place in spaces such as this. Tonight, I remember the pioneers and advocates who came before me, whose names were never recorded and may have already been forgotten. Having grown up in an institution for children with disabilities, I knew many of them. their sacrifices helped build the foundation upon which para athletes like me were able to stand on. Para sa inyo din po ito. I also offer my heartfelt thanks to my former coaches, mentors, teammates, sports leaders, the media, my family and friends, and everyone who believed in me throughout this journey. Your support carried me through victories and defeats, and I share this with all of you. To the athletes of today and tomorrow, dream bigger than your circumstances. Dream bigger

0: Sabi niyo po magtipid. Mami, bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Dahil talagang sa dami, ay medyo yung mga dating facilities ninyo, kitang-kita naman na kulang na. During peak season, may problema. Hahanap ng boat ticket. Lahat ng mga traveler na naghahanap ng boat ticket, nagiging biktima sa mga unauthorized ticket processors o fixer na pinagsasamantala ng mga turista at mga local na nais na magbiyahe, na ligtas. At saka maginhawa. For an island like Camiguin, the importance of a modern port, a modern and efficient port, cannot be overstated. Because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving, that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. And that is why I directed the Department of Transportation to pursue two priorities. First, we must eliminate the bottlenecks at our transport hubs so we can welcome travelers more efficiently, more conveniently, more comfortably. We must modernize our airports and seaports nationwide so that our infrastructure can match the demand of our booming tourist industry. Today's inspection of the new port operations building and the inauguration of the light craft landing station in Benoni Port reflects this commitment that we have made to improving all of our port facilities. It further strengthens Camiguin's primary transport link that connects the province to the port of Hagnayan Bohol and the port of Balingoan in Misamis Oriental. These facilities will cater to domestic vessels, it will handle rolling cargoes, fuel, other essential goods that support the daily needs of the people of the province of Camiguin. Pagdating ng 2030, ang dami na ng pasahero na dadaan dito sa bagong nating infrastruktura ay ang projection aabot na sa 950,000. At kasama dyan, ang mga sasakyan ay dadami ng 155,491. Ganun yung ating mga naging projection. Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito, sa magiging parami ng ating biyahero. Apart from Benoni, we also continue to develop the port of Balbago and the port of Ginsiliban ensuring that Camiguin remains connected and accessible to all. Ladies and gentlemen, we are doing all of this so that our people can have a better passenger experience. This development means fewer delays, more reliable services for everyone that uses this facility, both our travelers and, of course, also those who are welcoming them to Camiguin. It will also improve port operations, and that way we help eliminate the opportunities for bad actors, mga fixer, pati smuggling, mababawasan dahil yung mga maliliit na barko. Raft Landing Station provides a sheltered port for fishermen to dock their boats safely, safeguarding their livelihoods. Sabi nga ni Kong JJ, lahat ng pagka may bagyo, lalo-lalo hanggang sa Cebu, kapag may bagyo, dito dinadala yung mga luxury na yachts, yung mga yacht ng mga mayayaman, dito dinadala para safe harbor dito. At ngayon na nakikita ko, talagang safe harbor, natural safe harbor to. Dito napupunta ang mga private vessels pagka parating ang bagyo. Sa ating mga kababayan dito sa Camiguin, maaaring ikalawa ang inyong probinsya sa pinakamaliit sa bansa.

0: Ngunit, nangunguna naman kayo sa init ng pagtanggap.
1: This is the right time to ask na malaman yung dapat na malaman. Siyempre, tambahan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
0: So, please find a way to thank all of the schools for bringing out all the children. And alam nyo naman, pagka nakita natin, nakangiti yung mga maliliit na bata, ay nakangiti ka na rin. and your warmth and your hospitality have earned the admiration of everyone who has visited this beautiful island. May first-timer tayo dito. Sis is committed to complementing these attributes with the infrastructure that you need to bring development to your province. Wherever your journey may take you, may the Port of Benoni always remain a gateway that welcomes you home, opens new opportunities, and does so for generations to come. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang Kamigin, mabuhay ang Bagong Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na atin laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM.
12: Dito sa lalawig ng pamilya at isa lang ito yung nakatapos-tapos pala ng inauguration ng Binami Point. Mula pa rin sa palasya ng Malacanang, ako naman si Alvin Baldessara at Pilipinas.
13: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatuon ngayong araw sa serye ng mga aktibidad sa Camiguin.
6: Headlines.
7: Pilipinas, patuloy ang paninindigan sa pagkataguyod sa kung ano ang tama sa harap ng ginagawang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa bagyong Inday at Habagat, umakyat na sa 21. Halaga ng tulong na naipaabot ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad, pumalo na sa halos 40 milyong piso.
6: Headlines.
7: Bulkang Mayon sa Albay, nakitaan ng pyroclastic density current o uson kaninang umaga. Samantala, Claveria, Masbate, niyanig naman ang magnitude 5.4 na lindol kanina.
6: Headlines.
3: Agarang technical assessment sa Culiat Bridge sa Quezon City, agarang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Public Works and Highways.
6: Headlines.
7: Pamamahagi ng HIV medicine, sisimulan na sa linggong ito ng Department of Health. First Lady Lisa Marcos, pangungunahan naman ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisaryo sa Malabon.
6: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos, pangungunahan ngayong araw ang pagsalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala sa Malacanang.
6: Headlines.
7: At publiko, hinimok ng Senado na suriin ang mga ebidensya sa Senate website hinggil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Witness mula sa National Bureau of Investigation, haharap ngayong hapon sa pagpapatuloy ng paglilitis.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Bogol.
7: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakatayon ngayong araw sa Camiguin ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una po rito ang pag-inspeksyon sa operasyon ng Benoni Port sa Barangay Benoni sa Bayan ng Mahinog, gayon din ang inaugurasyon ng Benoni Port Lightcraft Landing Station. Pangungunahan din ng Pangulo ang bawat bayan makikilabang program sa Camiguin Gymnasium sa Bayan ng Mambahaw at bibisitahin ang Camiguin General Hospital sa nasabing bayan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at bagyong Inday, pumalo na sa 21 ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Isang pa nga, bilang ng mga napapaulat na nasawi sa epekto ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 21 ang napaulat na nasawi. 10 sa bilang na ito ay natala sa Soccsayan Region, 7 sa BARMM, 2 sa Region 10 o Northern Mindanao at 1 sa Region 6 o Western Visayas at Region 11 o Davao Region. Samantala, abot naman sa mahigit sa 738,000 individual o katumbas na mahigit sa 154,000 pamilya ang apektado ng sama ng panahon sa rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Northern Mindanao, Soccsayan at BARMM. Sa naturang bilang, nasa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. para sa Bagong Pilipinas sa Himay Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Pumalo na sa halos 40 milyong pisong halaga ang naipabot ng tulong sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, aabot sa kabuuang 39.7 million pesos ang halaga ng ayuda na naihatid sa mga apektadong lugar sa buong bansa. Karamihan dito ay family food packs, non-food items at hot meals mula sa DSWD Mobile Kitchen. Nananatili namang handa ang mahigit 5 bilyong pisong halaga ng relief resources para sa karagdagang ayuda na mga ngailangan ng augmentation.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
7: Mahigit 4,000 pamilyang apektado ng bagyong Inday at Habagat nananatili pa sa evacuation centers. Ayon sa DSWD, si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: Report.
10: May higit sa 4,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center kasunod ng epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na habagat. Batay sa pinakahuling tala ng DSWD, katumbas ito ng halos 18,000 individual na nanunuluyan ngayon sa 134 na mga evacuation center. Bukod pa ito sa higit 9,000 pamilya na nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. As of July 30 naman, umakyat na sa higit 150,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng mga pag-ulan mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalamidad na aabot na rin sa 45.8 milyon ang halaga. Kabilang dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Posibleng maging bagyo ang isang low pressure area na nasa labas ng bansa, pero ayon po sa PAGASA, mababa ang tsansa na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang habagat habang umiiral ang localized thunderstorm sa Visayas at Mindanao. Inaasahan namang makakaapekto sa mga susunod na araw ang easterly sa bansa.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
7: Patuloy ang waterways cleanup ng MMDA sa gitna ng mga pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III na layo nitong ibsan ang pagbaha, lalo't napapadalas ang mga pag-ulan. Kasama naman sa operasyon nito ang tupad beneficiaries na tutulong para linisin ang drainage systems ng Metro Manila.
11: Sinisiguro natin na talagang ang tubig ay madala natin sa kanyang dapat pagdalhan, which is yung ating mga waterways. Para magawa ito, dapat ang ating mga drainage system, ang mga laterals ay palagi malinis at free-flowing.
7: Si MMDA General Manager Spokesperson Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Mas mababa pa rin sa normal high water level ang antas ng tubig sa mga dam sa kabila ng mga pag-ulan dulot ng habagat at nagdaang bagyong Inday. Sa datos ng DOST PAGASA, as of 8 a.m. nasa 156.09 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 210 meters normal high water level. 100.42 meters naman sa Ipo Dam mula sa 101.10 meters normal high water level nito. 79.16 meters sa Alamesa Dam mula sa 80.15 meters normal high water level. Para naman sa ibang water level, 740.39 meters sa Ambuklaw Dam, 227.68 meters sa San Roque Dam, 567.63 meters sa Binga Dam, 177.46 meters sa Pantabangan Dam, 160.62 meters sa Magat Dam, at 287.04 meters sa Caliraya Dam.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
7: Abala ang Philippine National Police o PNP sa rehabilitation at recovery operations kasunod ng pananalasa ng bagyong Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., maagang naghanda ang pulisya at patuloy na magiging aktibo lalo't nakatuon ngayon sa search and rescue, road clearing, relief distribution at iba pang disaster response. Nakaalali ang kanilang ground personnel at resources para sa agarang disaster response sa mga pinakatinamaan ng bagyo. Tutulong din ang mga pulis sa clearing operations sa mga LGU para matiyak ang tuloy-tuloy at mabilis sa paghahatid ng relief items.
2: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Patuloy na pinapaalalahanan ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na mag-ingat sa banta ng habagat. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, posible kasi ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan.
12: maraming lugar ang mga ilang araw na po, no, na inuulan. So ang mga pag-ulan po ng kahit yellow warning, no, ay maaaring magbabaha po at saka mapaguho ng lupa, no, dahil saturated ng lupa.
3: Ang tinig ni OCD spokesperson Juni Castillo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ikakasahan ng Department of Agriculture o DA ang cloud seeding operation sa Isabela ngayong buwan sa gitna ng patuloy na banta ng El Nino sa mga palayan na sinusuplayan ng NIA Magat River Integrated Irrigation System. Naniniwala si Isabela Governor Rodito Albano na makatutulong ito para magpaulan sa mga tuyong lugar, mapuno muli ang mga pinagkukuhanan ng tubig at magkaroon ng sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Sa ngayon ay sinimulang pakilusin ng provincial government ang emergency assistance sa mga magasaka at hinimok na magparehistro sa kanilang municipal at city agriculture offices para makatanggap ng suporta. Pinamamadali rin ni Albano sa local agriculture personnel ang validation sa mga nasirang sakahan para sa mabilis na pagbibigay ng tulong. Samantala, magbibigay ang DA Regional Field Office 2 ng 40,000 na kilo ng mung bean seeds para sa 8,000 magasaka. Inihahanda rin ang binhi para sa alternatibong pananim na hindi masyado nangangailangan ng tubig para kumita pa rin ang mga magasaka habang limitado ang irigasyon.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Nakitaan ng pyroclastic density current o uson ang Bulkang Mayon sa Albay kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX, mapanganib ang uson dahil kombinasyon ito ng gas, abo at bato. Sa PHIVOLX bulletin ngayong Lunes, namalagi ang alert level 3 sa Mayon Volcano dahil nasa estado pa rin ito ng intensified unrest o magmatic unrest. Naitala din ang lava effusion sa bulkan kung saan nagkaroon ng lava flow sa Basud Gully, Bonga Gully at Miisi Gully kaninang umaga. Naitala naman ngayong kahapon ang higit 70 volcanic earthquakes at halos 300 rockfall signals.
2: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
7: Dinanig ng magnitude 5.4 na lindol ang Claveria Masbate kanina. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology

Alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong ating ding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Basta ka napaka-piloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11:24 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Pilipinas patuloy ang paninindigan sa pagtataguyod sa kung ano ang tama sa harap ng ginagawang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nagbabago ang tindig ng Pilipinas upang itaguyod sa kung ano ang itinatakda ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa punong ekutibo, patuloy anyang maninindigan ng bansa sa pagtataguyod hindi lamang sa kung ano ang tama kundi para na rin sa proteksyon ng mamamayan. Kasabay ng paninindigan sa desisyon ng Arbitral Tribunal 10 taon na ang nakalilipas, sabi ng Presidente ay hindi anya natitigan ang tindig ng bansa ukol sa karapatan nito sa West Philippine Sea para patuloy ring isulong ang kapayapaang nakabatay sa katarungan at respeto sa isa't isa. Sa pagdedepensa ng rule of law, kasamang naipagtatanggol din anya dito, sabi ng Pangulong, buhay, kabuhayan at kinabukasan ng ating mamamayan. Ang 2016 Arbitral Award ay pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea at paglabag ng China sa mga karapatan ng Pilipinas sa ilang pagkakataon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa pagunita ng arbitral ruling ng Pilipinas, kinilala ng 13 bansa ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 bilang mahalagang tagumpay, pinal at legal na desisyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang napatid sa joint statement ng mga pamahalaan ng United States, Japan, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia at United Kingdom. Ayon sa kanila, sang-ayon sa desisyon ng Arbitral Tribunal ay walang legal na batayan ng malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea, kabilang ang mga inaangkin nito na nakabatay sa historic rights. Binigyan din ng mga bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng malayang paglalayag at paglipad sa himpapawid, gayon din ang iba pang mga legal na paggamit ng karagatan na naaayon sa international law, lalo na ang UNCLOS.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Muling isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang West Philippine Sea Education Bill, makaraang sabihin ng Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Para sa senador, isa ito sa proactive measures para labanan ang disinformation tungkol sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, aatasan ang Department of Education na sanayin ang mga guro at educators tungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Gait ni Tulfo, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol dito ay hindi lang usapin ng pagmamahal sa bayan, kundi isang paraan para maunawaan ng mga Pilipino ang kanilang karapatan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nananatiling matibay na legal foundation ng Pilipinas sa pagdepensa ng karapatan nito sa West Philippine Sea ang 2016 South China Sea Arbitral Ruling. Nitong July 12, ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award ng bansa. Ayon sa National Maritime Council, patuloy ito nakisilbing gabay sa maritime policy at diplomasya ng bansa sa karagatan. Ang

0: 20th anniversary nila ng Arbitral Award ay nagsisilbing paalala na ang makasaysayang yugto na ito at pamana nito ay pagmamay-ari ng bawat Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng sa Oktubre o Nobyembre simulang ibigay ng Department of Budget and Management ang 2024 performance-based bonus o PBB para sa mga kwalipikadong government employee. Sa programang Boses, hiniling ni DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa sa mga ahensya ng pamahalaan na magsumite ng mga kinakailangang dokumento ukol dito.
3: Mayroon lamang po 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified. At hindi, pagsasabit po sila ng reports sa Executive Order 61 Technical Working Group. And after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment. And hopefully, after that assessment, ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB.
2: Si DBM Organization and Systems Improvement Group Assistant Secretary Gerald Handa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na agad magsagawa ng technical assessment ng Culiat Bridge sa Quezon City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, lay ng habang na maisaayos at ganap na mapakinabangan ang nasabing tulay ng mga motorista. Sinabi ni Dizon na ini-inspeksyon na ang Culiat Bridge ng isang technical team ng kagawaran at nagsagawa ng clearing operations katuwang ang pamahalang lungsod ng Quezon City sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. Kasunod anya ng clearing operations ang temporary repairs ng uplifted section ng asphalt surface ng tulay habang patuloy ang pagtaya ng technical team sa rehabilitasyon para matiyak ang kaligtasan nito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa mga benepisyaryo sa Malabon. Tinatayang 3,000 Malabuenos ang nakinabang sa bigas na bahagi ng Local Government Support Fund. Lubos namang nagpasalamat ang mga benepisyaryo dahil malaking bagay daw ito para merong kanin sa hapag ng pamilya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisimulan na ngayong linggo ng Department of Health o DOH ang pamamahagi ng HIV medicines. Una nang ininspeksyon ng DOH ang mahigit 455,000 bottles ng antiretroviral o ARV drugs na unang tranche ay inaasahang 1.2 million units ng HIV commodities. Gitnang kagawaran, ligtas, epektibo, high quality at rehistrado ang ARV sa Food and Drug Administration. Inaasahan naman sa pagitan ng Agosto at Setyembre ang ikalawa at ikatlong tranche ng nasabing gamot.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:31 po ang ating oras. Sa iba nating balita, tap or scan to ride, inilunsad ng Administrasyong Marcos Jr. sa LRT2. Magbabalita si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Bilang pagtugon sa pangarap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik sa mga Pilipino ang nawawalang oras ng mga ito sa commute, inilunsad ng Department of Transportation, Light Rail Transit Authority at Rizal Commercial Banking Corporation ang pilot implementation ng Digital Fare Payment System sa LRT Line 2 Legarda Station. Sa ilalim ng programa, maaari ng direktang magbayad sa itinakdang RCBC fare gates o yung tinatawag na fast lane gamit ang Visa o MasterCard contactless card, NFC-enabled mobile devices at yung GCash QR code. Ibig sabihin, automatiko nang mababawas ang mga pamasahe sa mga pasahero kapag nag-tap o nag-scan ang mga ito ng kanilang mga card, mobile device o QR code sa pagpasok at paglabas ng LRT2 stations. Layunin ng DOTR, LRT at RCBC na gawing mas mabilis, maginhawa at cashless ang biyahe ng mga commuters. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senador Rodante Marcoleta maaari nang ilabas ng PNP General Hospital sa sandaling matapos na ang gamutan sa kanya. Sa report mula kay J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Maaari nang ibiyahe at makalabas ng PNP General Hospital itong si Senador Rodante Marcoleta. Sa oras na makumpleto na ng senador ang kanyang antibiotics, para sa sakit niyang mild pneumonia. Ito ang inihayag ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital sa Panayam sa Kampung Krami ngayong umaga. Ayon kay Bayani, tinatapos na lamang ni Marcoleta ang kanyang antibiotics hanggang Hulyo 15. Gayunpaman, ay magamat sinabing fit for travel na itong si Marcoleta, sinabi ni Mark ni Bayani na hindi pa rin niya masabi kung kailan ang eksaktong oras at araw, kung kailan maaari nang ilipat ang detention facility ang senador. Sa ngayon ay nakapagpasa na umano sila ng medical or updated medical report sa Sandigan Bayan, alisunod na rin sa kautoson nito. Nasa stable namang kondisyon ang senador at controlled ang kanyang blood pressure sa 130/90. Una nang sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology na handa silang tanggapin si Marcoleta dahil meron naman silang pasilidad na maaaring mag-accommodate dito. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inirekomenda sa Department of Justice ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban kina dating Ateneo coach Tab Baldwin at anim na assistant coaches at isang physical therapist. Kaugnay pa rin ito ng insidenteng ikinasawi nina Ateneo basketball player Rene Baterbonya at Divine Adili. Samantala, nahaharap naman sa kasong simple negligence resulting to multiple homicide ang tatlong may-ari ng resort at isang athletic director dahil sa umano'y kapabayaan na nauwi sa trahedya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ika-apat na araw ng impeachment trial isasagawa ngayong Lunes. NBI Regional Director Jeremy Lotok inaasang haharap sa witness stand ngayong araw si Ninfa Asuncion sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Lalarga na nga ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sa paglilitis, mamaya inaasahang ihaharap na sa witness stand si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Si Lotok ang ikalawang testigo ng House Prosecution Panel matapos i-examine ng impeachment court si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Tinatalakay pa rin sa impeachment court ang Article 4 ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente o yung tungkol sa aligasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, gayon na din ang akusasyon ng inciting to sedition. Kaakibat ng testimonya ni Kalilong, inaasahang magpapatotoo naman si Lotok tungkol sa umano'y pagkakaroon ng isang hitman para sa nasabing planong pagpapatay. Nauna nang kinumpirma ni Lotok ang sinasabing pag-igiral ng naturang assassin sa isinagawang paunang imbestigasyon noong dinidinig pa ng House Committee on Justice ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Bukod sa pagdinig sa mga testigo, itinakda rin ng impeachment court ngayong Lunes ang huling araw ng pagsusumite ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng kahilingan ng kamara na magpalabas ng sabina para sa bank at tax records ni VP Sara. Pagkatapos nito, bibigyan ang magkabilang panig ng tig 10 minuto para ilahad ang kanilang oral arguments sa Miyerkules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: NCRPO, ibinaba na ang alerto sa buong Metro Manila sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ibinaba na ng National Capital Region Police Office ang full alert status sa Kalakhang, Maynila sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Director Major General Antonio Berin, nakahighten na lang ang hanay nila simula pa noong Sabado ang nasabing alerto. Nananatiling aniyang kalmado ang sitwasyon dito sa labas ng Senado ngayong ika-apat na araw ng paglilitis. Mangilan-ngilan pa lang ang police deployment sa paligid ng mataas na kapulungan pero istrikto pa rin ang mga otoridad sa mga pumapasok sa loob ng Senate building. Mula pa rin dito sa labas ng bulwagan ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hinimok ng Senado ang publiko na suriin ang mga dokumento at ebidensya sa Senate website na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini-upload ng Senate Secretariat o Impeachment Clerk of Court ang pleadings, records, manifestations at documentary evidence na isinumite sa unang linggo ng trial. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layo ng hakbang na matiyak ang transparency sa pagdinig na nakakuha ng matinding atensyon ng publiko. Titingnan naman ang senator judges at prosecutors sa mga hakbang para pigilan ang pagkaantala ng trial na naging tampok sa unang linggo ng makasaysayang paglilitis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Witness ngayong hapon mula sa NBI, ipapaliwanag kung paano at bakit inimbestigahan ang threat video ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Inaasahang ipaliliwanag ng susunod na saksi ng National Bureau of Investigation sa impeachment trial kung bakit at paano inimbestigahan ng ahensya ang mga napatunayang video ng pagbabanta pati na rin ang naging batayan ng kanilang natuklasan. Ayon kay Prosecutor Leila De Lima, kung inilatag ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang mga pagpapatunay na original at authentic ang mga video, ang susunod naman na sasabak na si Attorney Jeremy Lotok ang magdedetalye sa mismong imbestigasyon. Si Lotok na isang seasoned NBI investigator at lawyer ang nag-imbestiga sa mga umano'y banta na binitiwan ni Vice President Sara Duterte na siyang pangunahing basihan ng Article 4 ng impeachment case. Ayon kay De Lima, bukod sa pagpapatibay o corroboration sa mga naunang pahayag ni Kalilong ukol sa open source investigation, magdaragdag si Lotok lang mahalagang aspeto, partikular na ang basihan ng konklusyon ng NBI kung bakit ipinasa ang kaso sa Department of Justice. Dagdag pa niya na titiyakin din umano ng saksi na ilahad ang opisyal na tatnatuklasan ng NBI na ang naging pahayag ng Vice Presidente ay mabigat na pagbabanta at merong sapat na probable cause. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May ituturing na valid rules sa ngayon ang 16 votes threshold na kinakailangan para sa conviction ng impeachment official. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Attorney Carlo Ibanez na wala pa naman kasing tumututol o kumikwestiyon dito. Narito naman ang pahayag ng abogado sakaling iakyat sa Korte Suprema ang tungkol sa usaping ito.
9: I have a feeling, I have a very strong feeling na pag umakyat to sa Supreme Court, yan ang sasabihin ng Supreme Court, na sasabihin nila political question lang to at hindi nila papakialaman ang issue na to.
0: Si Attorney Carlo Ibanez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Filipina tennis star Alex Ayala inaasahang aangat sa panibagong career high ranking na number 28 sa WTA rankings na ilalabas ngayong araw. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
10: Panibagong career high ranking na number 28 ang inaasahang makamit ni Filipina tennis sensation Alex Ayala sa official rankings na ilalabas ng Women's Tennis Association o WTA ngayong araw. Limang baitang ang iaangat ni Ayala mula sa dati nitong pwesto na number 32 bago magsimula ang Wimbledon Championships sa London, England. Sanhi ito ng kanyang impresibong kampanya sa Wimbledon kung saan nakapasok ang Pinay netter sa fourth round, ang pinakmataas na pwestong naabot nito sa isang Grand Slam tournament at unang Pinoy tennis player na nakagawa nito. Sa kabuuan, may hawak na 1,666 points si Ayala. At 240 points nito ay nakamit niya sa pagpasok sa fourth round ng Wimbledon. Posibleng umangat pa ito kung magkakaroon si Ayala ng magandang kampanya sa hardcourt season na magsisimula sa kanyang paglahok sa WTA 500 Mubadala DC Open sa July 27 na gaganapin sa Washington DC. Sa ngayon ay nakauwi na ng bansa si Ayala para sa maikling pahinga at nakatakdang magkaroon ng homecoming celebration sa Miyerkules, alas 6 ng gabi, sa Glorieta Activity Center sa Makati City. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Update lamang patungkol dyan, officially number 28 na po si Alex Ayala sa world rankings ng WTA. Samantala, sa kaugnay na balita, pangungunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang pagsalubong kay Alex Ayala para sa homecoming reception nito sa Malacañang ngayong Lunes. magbibigay ng mensahe at magagawad ng parangalang Pangulo kay Ayala para sa kanyang natatanging galing at pagbandera ng bandila ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Una nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo sa nagumpay ni Ayala sa kanila ng pagtatapos ng kanyang laban sa Wimbledon Open sa London. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na pinatunayan ni Ayala na kayang abutin ng bawat Pilipino ang kanyang pangarap kapag pinagsikapan niya ito. Sinabi naman ni First Lady Liza na patunay ang performance sa Wimbledon ni Ayala na pang world class ang husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports, partikular ang tennis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto po bago mag alas 12 na tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:46 na po ng umaga, karagdagang balita dito sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga Ivatan, patuloy na isinusulong ng TESDA sa mga bagong skills training binuksan. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Pilipinas Report.
17: Nagbukas ang Provincial Training Center Batanes, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority, ng pagkakataon para sa mga nagnanais maging TESDA scholars sa pamamagitan ng iba't ibang libreng pagsasanay na mas magpapalawak na ang kanilang kalaman at kakayahan. Kabilang sa mga kursong inalok ng TESDA Batanes ay ang Food and Beverage Services NC2, Housekeeping NC2, Cookery NC2, at Trainers Methodology Level 1. Layunin ng mga programang ito na ihanda ang mga kalahok para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan sa loob at labas ng lalawigan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas sa TESDA, maliban sa libre ang skills training, ay may allowance at libreng assessment para sa mga makakapagtapos sa mga nabanggit na kasanayan. Hinihikayat naman ng PTC Batanes sa mga interesadong aplikante na magtungo sa kanilang tanggapan upang malaman at magsumite ng kinakailangang dokumento para sa aplikasyon. Patuloy ang TESDA sa pagbibigay ng mga programang magpapalakas sa kasanayan ng mga Pilipino at magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa disenteng hanap buhay at pag-unlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batangas.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Bontok. Pinigting ng LGU Bontok ang kampanya kontra mosquito-borne diseases kasunod ng kaso ng Japanese encephalitis. Si Donalyn Balio sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, report.
18: Pinaalalahanan ng Municipal Health Office o MHO ng Bontok ang publiko na patuloy na sundin ang Fortis kontra dengue. Ito ang takip, taktak, taob at tuyo upang maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. Nagsagawa rin ang MHO, katuwang ang DOH Human Resources for Health Development Program, mga barangay health worker, mga opisyal ng barangay at residente ng outdoor spraying, larvicide application at upland taob sa Lanao, Bontok, Ili kasunod ng kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa bayan. Namahagi rin ang MHO ng drum net covers sa mga kabahayan upang mapigilan ang pamumugad ng mga lamok sa mga imbakan ng tubig. Hinikayat din ang mga residente na panatilihing malinis ang kanilang kapaligiran, alisin ang mga naipong tubig at agad na magpatingin sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng mga simptomas ng mosquito-borne diseases gaya ng dengue at Japanese encephalitis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala sa Bicol Region, banta ng lahar sa Mayon, mahigpit na binabantayan sa Daraga Albay ngayong habagat season. Magbabalita si Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas, report.
19: Mahigpit na binabantayan ng pamahalang bayan ng Daraga Albay ang posibleng pagdaloy ng lahar mula sa Bulkang Mayon kasabay ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Pinaigting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang monitoring sa mga river channels at galis ng bulkan habang inatasan ang mga barangay ng Miisi, Matnog, Budyaw, Salbasyon, Busay at Banyadero na maging alerto at handa sa anumang panganib. Samantala, nagbabala ang DOST Feebooks matapos may tala noong Hulyo 11 ang pinakamataas na sulfur dioxide emission ng Mayon sa nakalipas na 26 na taon na umabot sa 13,128 tonelada kada araw kasabay ng pagdami ng volcanic earthquakes at rockfall events. Bagamat nananatili sa alert level 3 ang bulkan, sinabi ng Feebooks na maaring indikasyon ito ng tumitinding aktibidad na posibleng mauwi sa mas malakas na pagputok. Mahigpit na pinapayuhan ng publiko na iwasan ang pagpasok sa loob ng 6-kilometrong permanent danger zone, maging handa sa posibleng lahar, ashfall at iba pang volcanic hazards at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Karagdagan pang balita mula sa Visayas at Mindanao, sunod nating ihatid sa pagpapatuloy natin dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, 9 na minuto bago magalas 12 ng tanghali.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
25: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo
3: publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ngayon, tanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 50 pulis sa Eastern Samar lalong pinatala sa kakayahan para sa kaligtasan ng mga turista. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Opisyal nang nagtapos ang 50 tauhan ng Philippine National Police sa Eastern Samar para sa 4 na araw na Top Cop Seminar o Tourist Oriented Police for Community Order and Protection. Sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil, layunin ang pagsasanay na mas patalasin pagkakayahan at bilis ng mga polis sa paggabay at pagprotekta sa mga lokal at dayuhang bisita. Binigyan din naman ni Vice Governor Maria Caridad Gutisan ang kahalagahan ng mga pulis bilang frontliners ng probinsya. Ayon sa pamalang palalawigan, ang isang ligtas na pamayanan ang pinakamagandang imbitasyon para sa mundo na bisitahin ang Eastern Samar. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga opisyal mula sa Department of Tourism Region 8 at Eastern Samar Tourism Office. Sa bagong persang ito, handang-handa na ang probinsya na ibida ang ganda at seguridad ng kanilang mga destinasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dumako tayo sa Mindanao. Mga sundalo, police at local government unit ng Malapatan sa Sarangani Province nagtulungan para sa retrieval operation ng mga nasawing biktima ng landslide dulot ng malakas na pang-ulan sa lugar. Magbabalita si Marcel Dasalia.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ng 10th Infantry Division ang Joint Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR operations kasunod ng landslides sa Sitio Safia, Barangay Poblacion, Malapatan sa Sarangani Province. Kasama ang Philippine Air Force, Philippine National Police, Local Government Unit ng Malapatan at iba pang ahensya, tiniyak na mga sundalo ang seguridad sa landing zone kung saan nagtulong-tulong ito sa retrieval ng mga bangkay ng mga biktima ng landslide at pinabilis ang ligtas na airlift ng mga nasawing biktima gamit ang S-70i Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force para sa wastong pagkilala turnover sa kanilang mga pamilya. Matatanda ang 2 pamilya na kinabibilangan ng 10 katao ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Sitio Safia Poblacion, Malapatan, Sarangani Province. Patuloy naman ang Philippine Army sa pagbibigay ng humanitarian assistance at iba pang kinakailangan suporta upang matulungan ang mga biktima sa kanilang pagbangon mula sa trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, higit na 20 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasa batas isang checkpoint sa Misamis Oriental. Ang may dala na balitang yan, si Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasabat ng mga pulis sa isang checkpoint sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental ang mga smuggled na mga sigarilyo na isinakay sa isang silver Mitsubishi wing van na truck. Ayon sa mga polis, kanilang pinahinto ang nasabing truck ngunit hindi tumigil ang driver's checkpoint kaya kanila itong hinabol. Nang kanila itong nabutan, inisyuhan nila ng citation ticket ang driver ng truck dahil sa hindi paghinto nito sa checkpoint at kanila itong tinatanong ang mga sakay nito ngunit napansin ng mga polis na hindi magkatugma ang kanilang mga sagot. Sa patuloy na pagtatanong ng mga polis, voluntaryong sinabi ng driver na mga smuggled na sigarilyo ang kanilang karga. Kagad namang pinabuksan ng mga polis ang wing van at sa kanilang isinagawang inspeksyon, ang mga sigarilyo ay nakatago sa ilalim ng mga bigis ng mga baka. Nakumpiska ng mga polis ang 26,000 rims ng mga smuggled na sigarilyo na may brand na Commissioner Menthol, Victor Aguila American Blend at Arthur American Blend na nagkakahalaga ng 20 milyon at 800,000 piso. Inaristo naman ng mga polis ang sakay nito na sina alias Jim, 40 taong gulang, alias Johnny, 28 taong gulang at isang alias Winwin, 27 taong gulang na mga residente ng Zamboanga, Sibugay. Ayon sa mga polis, ang mga kontrabando ay mula sa Zamboanga City at ito'y dadalhin sana sa Agusan del Sur para doon ibinta. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng 101st Maneuver Mobile Company Regional Mobile Force Battalion kasama ang iba pang unit ng mga polis sa rehiyon. Sa ngayon, ang mga nahuling suspect ay nasa kustodiya ng Magsaysay Municipal Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 12022, Republic Act 10643 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 13, 2026. Ang ating oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong balik, ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva, isang magandang araw sa ating lahat.
26: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
26: News Nationwide.
3: Nationwide.

0: www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: Sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Defense, magandang tanghali po, Sir Juni. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang tanghali, si Karen at sa ating pong mga tagapanood.
3: Sir, hingi po kami ng inyong pinakahuling report ng inyong tanggapan hinggil sa epekto nga po nitong Bagyong Inday at ang habagat sa iba't ibang lugar na tinamaan ito.
4: Sir Joshua, doon nga po sa mga nangyari no, na pagbaha, pagunang lupa at mga pag-ulan, dahil po sa pinalakas na habagat, doon po tayo nakakuha ng mas marami pong mga reports, ano, specifically coming from Mindanao. Kung pag-uusapan po yung mga apektadong mga kababayan natin, umabot po ng 848 na barangays ang naapektuhan at meron pong 146,000 na mga pamilya ang apektado. Ito po ay umaabot sa mahigit 650,000 na mga kababayan natin po ang naapektuhan noong Bagyong Inday at saka noong hinatak po na habagat.
5: Sir Juni, magandang tanghali po. Aling mga rehiyon o lalawigan yung pinaka-apektado na tinututukan natin ngayon, lalo na yung mga apektado nga ng pagbabaha, yung pagguho ng lupa na idinulot nung Bagyong Inday at ng habagat?
4: Kung titingnan natin at asikarin yung mga naapektuhan ng mga kababayan, natanggap sila rin yung unang tinamaan, ano, ng mga pag-ulan ay ito nga pong rehiyon ng Bar dahil umabot po yung apektado dito ng 104,000 families. And then meron din po sa Region 12, no, ito po ay umabot ng 37,797 families ang naiulat po, no, na apektado noong mga pag-ulan po, pagbaha at saka pag-aguho ng lupa. Meron din po, may natanggap tayo from Visayas naman po, no, ito naman ay yung galing sa NIR po, no, sa Negros Island region, and then ganun din sa Western Visayas. Kung sa Mindanao po, kung kasama din yung Region 9 dahil meron ding 300 families na apektado po doon.
3: Okay. And kumpirmahin din namin, Sir Juni, may mga reports na po ba kayo may babahagi pagdating po sa pinsala, sa infrastruktura, possible casualties at mga lugar po na nakaranas ng landslide at lubog pa din sa tubig baha hanggang sa ngayon. Ano pong update dito?
4: Ating mga lokal na pamahalaan. Doon, Sir Joshua, sa mga apektadong kabahayan, ito po ay umaabot na sa ngayon na 890 houses. Out of this 890, meron pong naiulat na 277 na totally damaged, habang mahigit 600 naman po ang mga partially damaged. Pagdating, Sir Joshua, doon sa mga kababayan natin, ano, na nakakalungkot nga po na hindi nakaligtas dito, meron pong for verification and validation ng management of the dead and missing cluster, ito po ay merong 20 o 20 po na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas. Ito po ay dahil karamihan sa nangyari pong landslide. Yung mga landslide po na nangyari sa Malapatan, sa Sarangani, ganun din po yung doon sa Lanao del Sur, and then ganun din po doon sa ganun din sa Bukidnon po, no? Although itong sa Bukidnon po, ito ay dahilan naman po sa pagkalunod. Yung injured po natin as of this morning, no, na report, meron pong siyam at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagahilan naman po sa pagkalunod. Yung injured po natin as of this morning, no, na report, meron pong siyam at meron pong nawawala, missing po na 16 na mga kababayan natin. Ito naman po ay nanggagaling sa, ito pa rin ay yung sa, doon sa Sarangani, and then ganun din sa Abad Santos, at saka sa, meron din po doon sa Maguindanao.
5: Yes, Sir Juni, in terms of displacement, ilan naman po yung mga pamilitang lumikas, no, sa Kabuuan, yung kanilang kasalukuyang sitwasyon dyan sa mga evacuation centers?
4: Si Kyrene, doon naman sa mga displaced na mga pamilya, no, ang meron tayong datos as of this morning, ito po yung meron pong 5,000 po, no, ng mga evacuation centers. Ito po naman po ay more than 20,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation centers. Meron din pong naiulat, no, outside evacuation centers, mga lumikas po, no, umaabot po ng 9,000 ng mga pamilya, o katumbas po ito ng 40,000 ng mga kababayan na nasa loob ng evacuation center. Kung kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters, sa pamumuno po siyempre ng mga lokal na pamahalaan natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin. Then na proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na naka-preposition naman po, at saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
3: Okay, Sir Junie, balikan ko lang po yung nabanggit nyo na 20 individual o 20 kababayan natin na nasawi or for verification and validation dito po sa may Sarangani na karamihan ay nasawi po dahil po dun sa landslide. Paano po magiging intervention natin sa mga lokal na pamahalaan para itong mga landslide prone areas na ito ay hindi natirhan muli?
4: Kasama po sa isinasagawang pag-aaral ngayon, ano, dahil nga itong mga lugar po, ano, kung saan nangyari yung landslide, ito nga pong sa Sarangani, ano, sila din yung nakaranas ng mga paglindol na itong magnitude 7.8 po, ano, kaya kasama sa isang mga pag-aaral po, ano, ano ang mga lugar na hindi na dapat tirhan, ano yung mga lugar na dahil sa paggalaw din ng lupa, no, ay naging prone din nung mga ilang araw ng pag-ulan, kaya gumuho. So ito pong mga kasama dito, itong mga pinag-aaralan dito. In terms of assistance, bukod dito ang ating assessment, no, syempre kasama dyan yung parent na mga clearing and civil works cluster naman po, ano, pagkukumpune doon sa mga kalsada papunta dito sa mga lugar na to. Ganun din po noong paglindol, kasi nagkaroon ng mga artificial damming kung tawagin, ano, dahil gumuho yung lupa ay natabunan po yung mga daluyan ng tubig kagaya po ng mga sapa at saka ng mga ilog, kaya nagkaroon ng parang artificial dam, at nung inuulan naman po ay doon naman po umaapaw yung tubig. So marami pong mga areas na ganoon na pinalikas na po yung mga kababayan natin at inaabisuhan na po na huwag munang babalik hanggang hindi na isa sa ayos yun, or maaring yung iba nga po ay hindi na pwedeng balikan at tirhan ng mga kababayan natin.
5: Yeah. Sir Junie, may mga lugar ba na hindi madaanan dahil sa tubig baha o landslide? And ano yung update at mga hakbang para dito? Kasi of course, Sir Junie, in terms of our response operations, ano, nakakaantala rin kapag may mga daan na hindi po accessible.
4: Tama po, si Kevin. As of yesterday, no, or as of last night, no, meron kasing 12 na naiulat na mga kalsada na hindi po nadadaanan, at meron namang 3 tulay na hindi rin po nadadaanan. The disaster natin ay tuloy-tuloy naman po, no, sa pagkumpuni ng mga lugar na yon, o kung hindi na po ng mga alternatibong ruta areas dahil dito sa mga not possible o hindi madaanan na tulay, ay maiparating din po na tulong na ito. Kasi within the day, no, we'll be able to get that update kung ilan na sa mga 12 kalsada na ito at tulay po, ano, ang meron ng alternatibo or meron na pong nakompone.
3: At ito na nga, Sir Junie, ayon po sa ulat, may low pressure area na binabantayan na naman ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa gitna ng patuloy na masamang panahon. Kumusta po si dinibagong bagyo sa mga susunod na araw?
4: Opo, Sir Joshua, ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung aming pagmo-monitor po, no, ano, at saka pag-coordinate sa mga response agencies. Naka 24/7 pa rin po, no, tuloy-tuloy ito, no, year in year out, buong taon po ay 24/7 na nagmo-monitor tayo dito. Ang direktiba rin po kasi sa atin, no, ng pangulo, sa ating NRIMC chairperson kay Secretary Gubo at saka sa amin sa OCD kay Secretary Undersecretary Harold Cabreros, Ayun nga po, no, two-pronged action. Unang-una, syempre, yung pagtugon natin dito sa mga naapektuhan noong una po yung Lindol, ano, at saka ito nga pong habagat at saka yung bagyo. And then at the same time po, tuloy-tuloy pa din, yung paghahanda naman natin dito sa mga paparating man na mga bantang panganib po, no, katulad nitong low pressure area, which we hope po, no, hindi mag-intensify, no, at hindi lumakas, no, ang lugar na binabanggit natin, ano, at saka ibang parte pa ng lugar ay dinadaan na nga po ng mga ilang pag-ulan. So yung paghanda po, yung pa rin yung ating tinututukan at the same time yung pagtugon sa pangangailangan ng ating. Ahensya po, no, ay nagtutulong-tulong po para tugunan yung inyong pangangailangan sa utos na rin ng ating Pangulo na maagap, akma at saka maayos ng pagtugon sa inyong pangangailangan. Doon naman po, so, sa mga lugar na kasalukuyan pa rin pong inuulan, ano, at saka may mga pagbaha. Unang-una po, makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga science-based agencies, DOST Pag-asa, lalo na, no, DNR Mines and Geosciences Bureau. And then lalo na po sa abiso at impormasyon ng nanggagaling sa ating mga lokal na otoridad sa pakikipag-unayan na rin po natin sa DILG, no? Kasi mahalaga po na malaman ninyo mula sa inyong mga lokal na otoridad kung ano yung eksaktong dapat gawin ninyong paghahanda para po dito sa mga bantang panganib na ito.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Office of Civil Defense Spokesperson Sir Juni Castillo. Thank you, sir.
4: Maraming salamat po.
3: At bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula sa Department of Social Welfare and Development. ASIC, ano na po ang pinakahuling update natin sa assistance na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa mga residente na apektuhan po nitong pag-aalburuto naman ng Bulkan Canlaon at itong at pananalasa ng Bagyong Inday at Habagat?
5: Well, Joshua, bilang pagpapatuloy ano, doon sa update o doon sa ulat ni Sir Juni Castillo ng Office of Civil Defense, nais natin ibahagi na para sa mga pamilya na naapektuhan ng nagdaang Bagyong Inday and of course ng Habagat, 45 million pesos worth or more than 45 million pesos worth of humanitarian assistance ang naipaabot ng DSWD sa mga naapektuhang mga pamilya. At yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan. And para naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasalukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 ng mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo. At yan po ang magiging basehan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or interventions.
3: Okay. Yun nga po, ASIC, nabanggit kayo yan na mahigit kalahating milyon o 650,000 individuals ang apektado dito sa Habagat at kay Bagyong Inday. Paano po tinitiyak ng DSWD na sapat ang supply ng family food packs at iba pang relief assistance para po sa mga apektadong komunidad?
5: Alam mo, Joshua, ang instruction ni Secretary Rex Cachalian ay we maintain a national stockpile of 4.9 million family food packs. Yan ay nagagawa natin sa pamamagitan ng araw-araw na production ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center, doon naman sa Mandawi City. And again, the instruction to us ay tiyakin na ma-replenish agad yung mga stockpiles na nagamit natin o yung mga preposition goods na na-distribute doon sa mga lugar na naapektuhan nitong nagdaang sama ng panahon. Ngayon, dahil nga tayo ay nagre-replenish, ano? Tinitiyak natin na yung pang mga karagdagan pa na tulong ay nadadala na rin at na-i-preposition because we wanted to be prepared for any eventualities.
3: Okay. And as we understand na naka-preposition na yung ating relief assistance, pero kumusta po ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan in terms of pagpapabilis pa ng pag-ati ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng Bulkang Canlaon?
5: Alam mo, Joshua, by virtue of a relief propositioning agreement, ay nagagamit po ng DSWD yung mga facilities, warehouses, ng mga lokal na pamahalaan at mga private organization. At dahil nga po dyan, nakakapag-preposition tayo ng goods at the local level, kaya masasabi natin na maayos yung ating koordinasyon with the local government units dahil na-assure natin sila na meron pong sapat na resources na naka-imbak na sa kanika-nila pong mga lugar, and kapag kakailanganin po nila ito, kapag sila ay naapektuhan ng mga kalamidad, ay agaran po natin na i-release o na i-distribute sa kanila. Ito yung isa sa mga magagandang investments ng DSWD, yung napa-strengthen natin yung production and prepositioning of goods, and also na-strengthen din ang ating collaboration with local government units because now we are able to collaborate with them in terms of yung prepositioning ng goods.
3: Okay. Ano naman po, maliban po sa food and non-food items, ano pa po mga karagdagang suporta ang inihanda ng DSWD para po sa mga displaced families dito po sa Bulkan Kanlaon, gayon din po sa Bagyong Inday?
5: Well, of course, isa yan yung psychosocial services. Napakahalaga kasi nito, Joshua, dahil sa sunod-sunod na kalamidad na kinakaharap ng ating pong bansa, marami po sa mga kababayan natin ang talagang nagsasuffer ang kanilang mental well-being. Kaya yung psychosocial first aid ay isa sa mga serbisyo na ipinapatupad po natin o ibinabahagi. Pangalawa, of course, dahil nga may isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis, natutukoy natin kung ano pa ba yung karagdagang tulong o social welfare services na maaari pa nating maibahagi. Pwedeng financial assistance, pwedeng sa pamamagitan yan ng cash for work or ng emergency cash transfer. But yan ay, of course, bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Now, kung nakita doon sa Ardena na kinakailangan natin magbigay ng tulong pinansyal para mas mapabilis yung recovery ng mga pamilyang naapektuhan, yan po ay isinasagawa ng DSWD in coordination, of course, with the local government units.
3: Okay. Pero Asik, ito gusto ko lang bigyan din to dahil yung iba sinasabi, resilient naman tayo mga Pilipino eh. Pero tama, di ba, pagka hindi natugunan itong psychosocial needs ng ating mga kababayan, maaari silang hindi mag-function sa kanilang mga buhay.
5: Yes, kinakailangan kasi na maging productive pa rin tayo, di ba? Pagkatapos ng isang kalamidad, kinakailangan tayo ay ma-restore yung ating normal psychosocial functioning. At hindi lamang po iyan nagagawa kapag naibigay yung pangangailangan sa pagkain or yes, sa livelihood. But of course, yung overall, dahil nga sinasabi natin, holistic yung ating approach. Kaya yung overall o yung well-being talaga, pangkahalatan ng isang pamilyang naapektuhan ng ating pong pinutugunan.
3: Alright. Ito naman, Asik, sa ibang usapin, tanong po mula sa ABS-CBN News Desk, ano daw po ang tulong ng DSWD dun sa batang namatay after ng deworming dito sa Cavite?
5: Well, Joshua, of course tayo, unang-una, nakikiramay po ang buong pamilya ng DSWD at nalulungkot tayo sa ganito pong mga insidente. But we'd like to assure the family na ang aming pong field office ay nakikipag-ugnayan na sa local social welfare officers at gayon din sa pamilya para maibigay ang karampatang tulong or intervention, and of course yung nararapat na social welfare services. We can provide, of course, yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly, yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naunida.
3: Okay. Maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates sa

isang special coverage. Hatid ng inyong People's Television. Matutong hayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: balik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinakmataas na naitalang sulfur dioxide emission mula sa Bulkang Mayon at update sa aktibidad ng Bulkang Caloon, ating pong pag-uusapan kasama si PhilVox Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po sa inyo.
1: Magandang tanghali din po sa inyo, ma'am.
0: Well, bago po ang lahat, hihingi po muna kami ng update dahil may uson o pyroclastic density current na naitala sa Bulkang Mayon kaninang umaga. Ano po ang latest update tungkol dito?
1: Well, natapos na po yung pyroclastic density current and umabot lamang ito ng 300 meters. So, most likely may abuman ay nasa dalisnis lamang ito ng bulkan.
2: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano naman po ito na italang minor episodic strombolian activity at short-lived lava fountaining na naitala po kahapon?
1: Ang minor strombolian activity, ibig sabihin lang po ito, ay yung meron tayong short-lived na short explosive burst of lava. So, yun lang po yung ibig sabihin ng minor strombolian activity. Hindi po yan umabot ng minutes kasi kapag dire-diretso po yan, lava fountaining na po yan.
0: Well, sir, kaugnay po dito, naitala din ng PhilVox yung pinakamataas na sulfur dioxide emissions ng Bulkang Mayon sa loob po ng 16 na taon. Ano po yung ipinapahiwatig ng biglang pagtaas nito sa kasalukuyang kondisyon ng bulkan? Is this something that we have to be afraid of or this is just normal, sir?
1: Apart po, based sa latest advisory natin, ang 13,128 tons per day noong June 11, ito yung highest emission ng Mayon sa loob ng 26 years, not 16 years. But anyway, ang sulfur dioxide o SO2 ay gas na nang galing sa magma. So kapag mataas ang sulfur dioxide emission, ibig sabihin maraming volcanic gas ang nailabas mula sa ilalim ng vulkan. Pero kahapon, bumaba na po ito sa 5,842 tons per day. And although mataas pa rin ito, if we compare it sa kanyang normal level.
2: May dapat ba tayong ipag-alala dito, Dr. Bacolcol? Since ito nga yung pinakamataas?
1: Importante natin tingnan na hindi lamang SO2 ang tinitingnan natin. Kasabay nito, tuloy pa ang lava effusion, may volcanic earthquakes pa rin tayo, may rockfall activity at greater glow at slight inflation o pamamag at northeastern flank ng vulkan. So kapag pinasama-sama natin ang lahat ng monitoring data, ang interpretation natin ay mananatiling mataas ang unless at may possibility that pa rin na magbago ang current eruption behavior. So, but for now, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon volcano.
2: Okay. At bagamat humina na nga

0: po ang pagdaloy ng lava mula sa bunganga ng Bayon. Any factors po na ating ikinukonsidera bakit po patuloy na tumataas ang antas ng sulfur dioxide na ibinubuga po nito?
1: Okay, so hindi sila sabay ang lava flow at gas emission affinity. So pwedeng bumagal ng kaunti ang lava na nakita natin sa ibabaw o sa surface, pero sa ilalim ng vulkan, active pa rin ang magma at patuloy pa rin itong naglalabas ng volcanic gas. So sa ngayon, tuloy ang lava flow sa may Basud, Bunga at Iisigaliks. Mayroon din tayong napangitulang na weak Sombolian activity. And mayroon tayong volcanic earthquakes, 92 yung nakita natin for the past 24 hours, and 299 rockfall events. So overall, active pa rin, very much active pa rin ang volcanic system ng Mayon Volcano.
2: Yes, and nabanggit nyo nga po no, yung mga volcanic activities. Ano naman yung posibleng epekto nito sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente, particularly nitong matinding pagbuga ng sulfur dioxide? And paano ba natin ito may iwasan?
1: So kapag mataas ang sulfur dioxide concentration natin, pwede itong magdulot ng iritasyon sa mata, sa ilong, at sa lalamunan. Pwede rin makadulot ito ng pag-ubo at pwede tayong hirapang huminga, lalo na yung may mga hika o yung iba pang respiratory illnesses. So kung patuloy o lumala ang volcanic activity, maaari rin itong maka-apekto sa agrikultura, livestock at outdoor livelihood. So yung advice natin ay limitahan ang outdoor activities kapag mataas ang volcanic gas, hindi ang advisories ng mga LGUs, and kung may asphalt naman ay magsuot ng N95 kung maaari. So tandaan lang na ang N95 ay effective to laban sa volcanic as kesa mismo ng sulfur dioxide dust. Kaya kung mataas ang dust concentration, mas mainam na umiwas muna sa affected area kung kinakailangan.
0: Okay, sir, kumpirmahin lang din po namin sa ibang usapin po. Base po sa ulat, posibleng itaas ang alert level ng Bulkang Canlaon kung magpapatuloy ang aktibidad dito. Ano na po ba ang sitwasyon ng Bulkang Canlaon at ano-anong pagbabago po ang kasalukuyang inyong tinututukan ng FIVOX?
1: Okay, so sa ngayon, nasa alert level 2 pa rin ng Canlaon Volcano. And matatandaan natin na noong July 9 ay nagkaroon tayo ng moderate explosive eruption na nagproduce ng ash plume, pyroclastic density current o yung tinatawag na ozone. And ballistic fragments na umabot ng around 4 to 5 kilometers mula sa crater. So after that eruption, wala naman natin nakitang sustained increase sa monitoring parameters. And base sa ating latest monitoring for the past 24 hours, meron tayong 8 volcanic earthquakes and yung sulfur dioxide natin nasa 741 parts per day lamang at may ongoing inflation o pamamagatag ng vulkan. So, ibig sabihin, May activity pa rin sa ilalim, kaya patuloy tayong pinomonitor natin ang mabuti. So kung magkakaroon ng mas frequent na explosive eruptions o sabay-sabay na tumataas yung pang monitoring parameters natin, then we raise it to alert level 3. But for now, maintain muna natin yung alert level 2.
0: Okay.
2: Well, yes. And in relation to that, sir, anong mga lugar o saan-saan yung mga bayan na ramdam yung epekto ng pag-aalboruto ng Canlaon? And ano po yung mga paalala ng PhilVox upang matiyak yung kaligtasan and kalusugan ng mga residente malapit po dyan sa bulkan?
1: Okay, so again, yung July 9 na moderate explosive eruption, ang pinakamalaking epekto nito ay naitala sa Canlaon City, Mosa, San Carlos City. And pati yung abo natin, although traces na lamang, umabot din ito sa ilang bahagi ng Cebu. That was expected kasi yung hangin at the time ay towards the east. So sa kabuuan, 31 barangays sa 12 municipalities at 7 cities ang naapektuhan. So kung magkatulog nito ng asphalt, magsuot again, katulad ng nabanggit ko kanina, magsuot ng N95 mask, protektahan ang pagkain at tubig at ngayon itagulan, i-alert of stream sa possibility na magkaroon ng lahar or sediment-laden stream flows.
0: Okay. At para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, muli natin silang paalalahanan, paano po ba dapat ligtas na linisin at itapon ang naipong abo mula sa vulkan? Yung iba kasi ni Dr. Bacolcol, ang ginagawa ay ginagawang content sa social media, yung paglalaro ng abo.
1: Yes, tama kayo. Huwag po natin gawin yan. Again, as I mentioned, magsuot ng N95 mask and magsuotin ng goggles at gloves, bago mag-i-alt mist nito. So, ang pwede lang gawin, bahagyang basahin ang abo para hindi ito madaling liparin. Pagkatapos ay walisin at ilagay sa sako, isako nila yon. Huwag ito itapon sa drainage o sa kanal dahil maaari itong magbara at magdulot ng pagbaha. Kung makapal talaga ang abo sa bubong nila, sa mga bahay, alisin agad ito, pero dahan-dahan lamang dahil mabigat ang abo kapag nabasa at pwedeng magdulot ito ng roof collapse.
2: Yeah. And napag-uusapan nga po no, yung abo, sakaling hindi ma-dispose sa maayos yung mga volcanic ashes, ano po yung posibleng epekto nito sa tao and of course sa ating kapaligiran, sir?
1: Okay, so kapag hindi maayos ang disposal, pwedeng liparin ulit ito ng hangin at magdulot ng respiratory problems at saka eye irritation. So pwede rin itong makontaminate o pwede rin i-contaminate ang ating pagkain at tubig. Makaapekto rin ito sa pananim at sa mga hayop at pwedeng magbara sa ating mga drainage system. So kapag umulan, maaari rin itong maging bahagi ng lahar o sediment-laden stream flows.
0: Alright, panguli na naman po, Director Bacolcol, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa lugar na kalapit ng mga bulkan, binabantayan ninyo sa ngayon.
1: So, ang mensahe natin ay manatiling kalmado, but magiging vigilant. Parehong very much active ang ngayon at Canlaon Volcano, kaya mahalagang sundin ang danger zones, yung permanent danger zone na recommend natin. For Canlaon Volcano, it's 4 kilometers, and for Mayon Volcano, it's 6 kilometers. And again, sundin ang advisories ng ating tanggapan at ang kanilang mga LGUs.
2: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, PhilVox Director Dr. Teresito Bacolcol.
1: Maraming salamat din po.
0: Salamat, sir. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: I am Senior Agent John Mark Kalilong. I have undergone Computer Hacking Forensic Investigation Training, Mobile Forensics, Computer Forensics, and Photo and Video Authentication Training, sir. In Digital Forensic, my primary duties is to identify, preserve, collect, analyze, and present digital evidence in court, sir.
1: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Mga hakbang na inihahanda dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng Angat Dam. Ating alamin kasama si National Water Resources Board Executive Director Sevilio David Jr. Director David, magandang tanghali po. Welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa mga tagapagining po ng programa.
0: Okay, Director, ano po ang latest update ng tubig sa Angat Dam? At ano po ang pangunahing dahilan ng patuloy ng pagbaba nitong mga nakaraang linggo? Although nakakaranas tayo ng mga pag-uulan.
1: Opo, no? Sanayin po, patuloy po bumababa no? Ang level po ng Angat Dam. Pero ito pong nakaraang araw, ito pagdating ng habagat po ay bagya pong umakyat. No? Pero sabi nga ho natin, nasa 156.07 meters po yung umaga. No? So umakyat po siya ng kakaunti mula po kahapon. Pero ganun pa man ay hindi pa natin masasabi na komportable na ang level ng Angat Dam. Kasi sa kalasalukuyang level, ito pa rin po yung sinasabi natin lowest no, na level po na naranasan ng Angat Dam mula pa ho noong mga 2010. No? So sa kasalukuyan ay wala pa ho masyadong mga pag-ulan na nararanasan no, doon sa watershed. Na naging dahilan na rin ho na hindi pa masyadong nakaka-recover at maasa po tayo itong mga susunod na buwan, araw, itong epekto po ng habagat ay makapagdulot no, ng karampatang ulan para po magsimula na itong makarecover.
2: Yes, Director, hinggil nga po sa pagbaba ng supply ng Angat Dam o supply ng tubig no, sa Angat Dam. Ano-ano yung mga hakbang na kasulukuyang ipinapatupad ng NWRB upang matiyak na sapat pa rin ang supply ng tubig sa Metro Manila at mga karating lugar?
1: Opo, no? So ngayon po, ang NWRB kasama po natin ng NWSS, no? Masya naman po nangangasiwa no, sa pagsasupply ng tubig dito sa Metro Manila, ay may mga sinasagawa po tayo, no? Kasama sila, lalo po sa sila yung nag-implement dito para po magamit do, yung ibang mga posibleng mapagkunan ng tubig bukod po sa Angat Dam, no? Kagaya po itong mga water treatment facilities no, dito po sa may Laguna Lake no, at dito po sa may area ng Cavite. At sa ngayon po, kasalukuyan ay ginagamit din po no, yung Lamesa Dam at Ipo Dam no, kung Angat, kung sa ngayon po ay hindi pa masyadong umulan sa Angat Dam, ay ito pong Ipo at Lamesa ay nakakatanggap na rin po ng mga pag-ulan na nagagalang po sa ngayon. No, pa, sa ganitong sitwasyon po, ay hindi po ganun karami no, yung nire-release po na alokasyon ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. Kasi nga po, may nagagamit na ibang alternatibong papagkukunan ng tubig po itong mga nabanggit nga po natin.
0: Okay. Director, may posibilidad po bang magpatupad ng karagdagang water allocation adjustments o iba pang hakbang kung magpapatuloy po ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam?
1: Sa ngayon po ay kasi ako nire-review po natin ito pong sitwasyon na kasalukuyan ay sinabi nga na natin hindi naman na, kasama po yan sa pag-review po natin na magkaroon ng karagdagang pagbabawas. No? Pero sa kasalukuyan po kasi ay hindi na po nagagamit. No? Ito pong 48 cubic meters na pinawasan po natin noong isang buwan no? Para sa July po ay sa kasalukuyan dahil po may nararanasan mga pag-ulan dito po sa Lamesa at Ipo ay hindi po nire-release ng yung buong allocation po no na 40 cubic meters per second. Mas mababa po yung allocation na nire-release po at ginagamit po na ibang mga sources kagaya po ng Ipo at Lamesa na sa kasalukuyan po ay nakakatulong po sa ganitong sitwasyon po.
2: Director, dahil po dun sa naranasang haba o nararanasang habagat and of course yung nagdaang bagyong Inday, paano po naka-apekto itong mga insidente ito doon sa kasalukuyang estado ng Angat Dam?
1: Sa ngayon po ay ano, ito pong habagat no, kasi po yung bagyo ay direktang tumama po no, at habagat po ang nagpaulan po din dito sa Angat Dam. Pero sa ngayon po ay nagkaroon na ng karagdagang tumas po ng kakaunti no, halos mga 20 centimeters po no, ano, pero sabi nga ho natin ay gusto ho sana natin no ay mas marami pang ulan ang maranasan diyan at para naman po makalampas na no doon sa critical level na 160 meters At kung maaari po, ay yung 180 meters po, na siya naman po talaga yung gusto natin ang tabayanan.
0: Okay. Director, maliban po dito sa nabanggit nyo na inyong koordinasyon sa MWSS, dito po sa mga water treatment facilities sa Cavite, ganyan din dito sa Lamesa and Ipo Dam, kumusta po yung koordinasyon ninyo ng NWRB para sa iba pang hakbang para magpagandaan po ang posibleng kakulangan ng supply sa tubig?
1: Opo, no, ang isa po no sa pinagtutulungan din natin una po no yung pinapagting natin no yung kampanya natin sa water conservation, yung tamang paggamit po ng tubig at nararanasin natin na may mga nakakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Metro Manila ay hangga't mamaaari po sana ay ipunin nito no at ipunin ng tama no at takpan yung mga pinaglalagyan po natin. Kasi po, pwede po natin magamit ito no, sa mga pangangailangan natin sa mga pangalangan po sa kabayan po natin. At ito po mga tagas po ay kailangan po ay iayusin po natin. Kasama po yan sa loob ng bahay o kahit po sa labas po. No, kung nasa labas naman po ay mas magandang isang idulog agad ito sa mga water concessionals para po malapatan ang karapatang solusyon. No? Kasi nga po, ayaw natin na sa ngayon po ay limitado yung supply, eh mas maganda pong wala pong masyadong nasasayang at wala pong mga tagas no, sa loob at labas po ng ating kabahayan. So yan po, no, at nakikipag-ugnayan din po tayo no, sa mga lokal na pamahalaan para tulungan po tayo sa ganitong inisyatibo.
2: Yes, Director, kanina po nabanggit nyo no, na may mga hakbang naman po ang NWRB para matiyak na sapat pa rin yung supply ng tubig dito po sa Metro Manila at sa Karatig Bayan. Pero sa ngayon po ba may inaasahan pa na ibang epekto yung pagbaba ng water level sa supply ng inuming tubig, irigasyon, at ganyan din sa operasyon ng mga hydroelectric power plants?
1: Sa ngayon po, no, yung pong dahil mababa po ang level ng ganda, ay wala ho munang release no para po sa irrigation at pina-prioritize po natin ang water supply sa Metro Manila po no. So yun po yung naging epekto no ng medyo mababang level po ng katdang. Kaya po yun po yung umasa tayo na sa madaling panahon po ay makarecover siya. Isa pa kung kailangan natin tingnan dito ay yung pangamba ng El Niño po no na sinasabi niya ako na pag-asa ay baka yung epekto po nito ay maramdaman natin bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon po ng 2027. Isa rin po ito ay sa pinaghahandaan po natin kasi nga po gusto natin sa ngayong panahon ay medyo nag-uulan ay mas maganda po makarecover or mapunuan no, yung mga dams po natin para mapagandaan itong posibleng maging epekto ng El Niño bago magtapos ang taon hanggang sa susunod na taon na isa pong magiging impact po ng very strong to strong El Niño ay yung medyo magkakaroon po ng kabawasan sa mga pag-ulan na mararanasan po natin.
0: Okay. Director, sa kasalukuyan po, ano-ano po mga programa o proyekto ang isinusulong ng NWRB para mas mapalakas at mapatatagpan natin yung seguridad ng supply na tubig at mabawasan ng pagdepende sa mga dam?
1: Opo, no? Sa ngayon po, ang pinaka isa natin tinitingnan yung makapag-develop po ng no? Mga alternative na sources. Sabi nga ho natin, sa kasalukuyan po ay meron pong proyekto ang NWSS dyan sa Laguna Lake na makapagbigay ng karagdagan tubig. At sabi nga ho natin, itong sa may Marikina po, yung Upper Wawa, no? Sabi nga ho natin, isa rin po talaga sa solusyon no? Ng water supply, seguridad supply ay kung pwede po natin maunimpak, no? Yung mga tubig ulan, no? So may mga dams pa pong ginagawa dyan, no? At magiging operational na po ito bago magtapos ang taon. So ito po yung medyo magandang inisyatibo po, no? Sa kasalukuyan, kasi nga po, pag ito yung operational ay medyo mapapaghanda po natin yung posibleng epekto ng El Niño bago magtapos po ang taon dahil may mga karagdagang sources po tayong na madedevelop.
2: Yes, Director, ano po yung inyong maipapayo naman sa publiko upang makatulong sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig habang patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam?
1: Opo, no, ang umapila po tayo sa mga kababayan po natin at tuloy na po tayo sa kasalukuyang sitwasyon po natin at wala hong di pa ho nakaka-recover no yung mga dams po natin. Mas magandang magtitid po tayo no, mag-recycle no hangga't maaari po no, kung may mga pagkakataon mag-recycle at mag-ipon po ng mga tubig ulan at yung pong mga paggamit natin na medyo bawas-bawasan po kagaya po ng mga pag-shower, kung mahari po sana ay bilisan ho muna habang para po makatulong sa mga pangailangan natin sa tubig, lalo po yung tubig na nanggagaling po sa mga dams po natin, kagaya ng angkat.
0: Alright. Director, kumpirmay namin, ano ba mas tipid na gamitin? Yung pag-shower o yung gumagamit ng timba at tabo?
1: So ngayon po ay yung shower kung medyo ano po, pero mas maganda, bilisan po, no? Medyo mabilis, no? Yung sa tabo po ay maganda rin naman yan, pero mas kung hindi po maiwasan na mag-shower, mas maganda, bilisan po. Mas mabilis ang oras po.
2: Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, NWRB Executive Director Sevilio David Jr.
1: Maraming salamat po at magandang tanghali po.
0: Thank you, Director. Samantala, sa ibang balita, naglabas ang joint statement ng Pilipinas kasama ang 13 pang bansa na nagpapatibay sa arbitral award na nagbabasura sa 9-dash line ng China sa South China Sea. Isinagawa naman ng iba't ibang sektor ang National Peace Walk sa Maynila bilang bahagi ng selebrasyon sa 10th anibersaryo ng arbitral award. Ang detalye sa report ni Gab Villegas.
3: Nagsama-sama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga civil society organization, mga miyembro ng akademya, pribadong sektor at publiko para sa isinagawang National Peace Walk sa Maynila. Ito ay para ipakita ang kolektibong pagpapahayag na suporta para sa kapayapaan, rule of law at pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong ginugunita ng bansa ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Nagpasalamat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies sa kanilang suporta na protektahan ang ating teritoryo. Iginiit rin ni Teodoro ang pangangailangan na magkaisa ang mga Pilipino na protektahan ang West Philippine Sea para sa mga susunod na henerasyon.
4: Kung tayo ay hindi masigasi sa pagtutulak para sa ating karapatan sa West Philippine Sea, ano pa kaya bukas kung ipagpaliban natin ito bukas? Ipagpaliban natin ito ng ilang taon. Hayaan na natin muna lumalakas ang ating mga katunggali sa West Philippine Sea. Araw-araw na pabayaan natin yan. Araw-araw na matulog tayo dyan. Ay meron tayong mga hamon na hindi natin pwedeng pabayaan.
3: Nanawagan rin siya sa lahat na magkaroon ng kamalayan sa kahalagahan ng ating mga karagatan, lalo na pagdating sa ekonomiya at kapayapaan. Binigyan din naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagkakaisa na bantayan ang West Philippine Sea mula sa mga dayuhan. Anya, hindi lamang trabaho na sandatang lakas na ipagtanggol ang soberanya ng bansa, gayon din ang pagpapatupad ng rule of law. Isinusulong rin ni Browner ang Whole of Nation Commitment na protektahan ang soberanya at itaguyod ang katarungan kung saan hinimok nito ang lahat na tumindig at maglingkod para sa bayan.
5: Our effort matters. Many choose to stand for what is right, reject disinformation, and remain fruitful to the truth. Every contribution matters.
3: Sa inilabas na joint statement ng Pilipinas at 12 pang bansa para sa anibersaryo ng Arbitral Award, muli nilang binigyan diin na final at legally binding ang nasabing desisyon ng Arbitral Tribunal. Wala ring batayang legal ang maritime claims ng China kabilang ang iginigiit na historic rights para sa kupin ng halos buong South China Sea. Mariin din ang pagtutol ng mga bansa sa agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia at tahasan rin nilang kinokondena ang pambubuli, harassment at pananakot na naglalagay sa buhay ng mga sundalo at ordinaryong mangis ng Pilipino sa kapahamakan. Hinimok nila ang China na sundin ang arbitral ruling at daanin sa mapayapang dialogo at iba pang mekanismo na alinsunod sa international law ang paglutas sa tensyon. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
0: Samantala, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex matapos itong isailalim sa rehabilitasyon. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang na gawing moderno ang mga pantalan para matiyak ang sapat na supply ng pagkain. May report si Carlo Candelaria.
6: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex sa Barangay North Bay Boulevard South sa Navotas City para inspeksyonin ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA doon. Mainit siyang sinalubong ng mga fish traders at fish porters na tinatawag na mga batilyos pagdating niya sa fishport. Kasama ng Pangulo, si Agriculture Secretary Francisco Chulawrel Jr., PFDA Acting General Manager Attorney Glenn Pangapalan at Navotas City Mayor John Ray Chanco. Sabi ni Secretary Chulawrel, malaki na ang pinagbago ng fishport na itinayo 50 taon na ang nakalilipas. Mas pinalaki at mas maaliwalas na ito kumpara sa dati nitong kondisyon na binabaha at may mga napabaya ang pasilidad. Inanunsyo niya rin ang mga plano para dito.
7: Hindi lang ito magiging fishport. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri goods, may bababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ang transport cost, mabawasan din ang traders. So hopefully makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mamamayang Pilipino.
6: Ipinagpasalamat naman ng samahan ng mga fish traders at porters ang isinasagawang rehabilitasyon ng pondohan.
8: Ginawa ito noong 1976, ngayon lang siya in-improve. Ang unang bumisita dito ay si former President Ferdinand Marcos. Ngayon, sinulungan na kami, sinuportahan na kami, at bibisitahin pa kami ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Napakahalaga nitong i-improve itong facility.
6: Layunin ng rehabilitasyon at pagpapalawak ng Navotas Fishport Complex na mapatatag ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagpapalakas sa sektor ng pangingisda. Kabilang sa proyekto ang pagpapagawa at pagpapaganda ng mga pamilihan, pantalan, breakwater facilities, mga gusali at iba pang imprastruktura para mas mapabilis ang operasyon nito. Binigyang diin naman ni Pangulong Marcos na ang modernisasyon ng Navotas Fishport ay hindi lamang para sa mas maayos na operasyon ng pantalan, kundi para rin mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng abot kaya at dekalidad na pagkain sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Aileen Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita,
10: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. Ilocano, the agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa campus sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus sports, where champions are built and greatness begins. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
14: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
14: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
14: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
14: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
15: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
15: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
15: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
22: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, July 13, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918 kHz. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapitan 918 AM. Maaari nyo pong i-install ng libre ang ating PBS receiver mula sa inyong Google Play at sa App Store. And syempre, dalawang special guest po ang ating makakasama ngayong araw. Sa unang bahagi po, ang mismong Secretary General ng ating Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, si Sir Goody Custodio, ang ating makakakwentuhan. Alamin natin kung paanong paghahanda yung kanilang ginawa dito po sa Training the Trainers Phase 2 Seminar sa Baguio City. Ngayong araw po ang actual na umpisa po nitong tatlong araw na workshop na to. At the same time, sa second part naman po, isang inspiring wheelchair basketball athlete na si Catherine Jem Tanyag ang ating makakakwentuhan. So yun po ang ating mga aabangan dito sa ating episode na to. But of course, bago yan, pinakamaiinit na para sports muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, lumipad po papuntang Nakhon Ratchasima, Thailand ang mga miyembro ng ating Philippine Para Table Tennis Team. Ito po ay para sa paglahok dito sa ITTF World Para Future na nakaskip schedule or nagsimula na po ngayong araw, July 13 to 16. And bukod dyan, meron pa silang isang competition, yung ITTF World Para Elite na nakaschedule naman po ng July 18 to 22. Again, sa Nakhon Ratchasima, Thailand po yan. So, 11 para-athletes and their coaches ang ating ipaparada dito po sa ITTF World Para Future. Nangunguna po dyan si Lei Manginsay, yung isang miyembro ng ating team na sabihin natin combination po ito ng seasoned at saka medyo bago-bago pang mga para table tennis player. But of course, Lei Marie Manginsay, sa nakalipas po na SEA Para Games, nag-deliver po siya ng gold medal mula sa ating table tennis event. At the same time, Asian Youth Para Games, gold medalist na rin po natin itong si Lei Manginsay. Bukod dyan, kasama rin si Jonah Peña. Nandyan din po itong si Noriko Batuhan at Angela Kerubin. Nandyan din for the squad si Leo Macalanda, John Wilfred Redulia, Ramses Tuala, Benedicto Gayla, Billy Cartera, and of course si Darwin Salvacion at si Leonard Sultan. So of course ang ating coaching staff ay pinamumunuan naman ni Coach Louie Ebalia. So sila lang lahat po no ay lalaban no dito sa ITTF World Para Future. But speaking of the competition, sabi nga natin nagsimula na po ngayon no. So base dito sa official results no sa website, ito pong si Smith Billy Cartera panalo dun sa kanyang first match ngayong araw. Ang nakatapat niya isang Indian, ang naging score po ay 3-2. So ang final score 9-11, 11-7, 6-11, 11-9 at 11-7. So panalo itong si Smith Billy Cartera sa kanyang unang laban. Samantala for Ramses Tuwala naman, ito hindi pinala doon sa kanyang opening match no. Itong si Tuwala naman, ang kanyang nakaharap ay isang Croatian. So 1-3 naman yung kinalabasan ng kanilang laban dito po sa men's singles competition. Another men's singles bet mula sa class 8, ito namang si John Wilfred Redulia. So panalo, katapat niya isang Spanish na player, si Alejandro Diaz. So 3-2 naman yung naging score for John Wilfred Redulia. 9-11, 11-9, 7-11, 17-15 at 15-13. So again, men's singles results po ito for Darwin Salvacion. Nako, winalis po siya ng isa pong Spanish player na si Eder Rodriguez no. 0-3 yung kinalabasan ng kanilang laban. For Leonard Sultan, ito hindi rin pinalad no sa kanyang first match against sa Indian. So 2-3 naman. So ang close no nung naging pagtatapos na to no. Si Benedicto Gayla, sabihin natin may kahalong swerte no yung kanyang naging pag-abante sa next round dahil walkover yung nangyari doon sa kanyang kaharap sana na Sri Lankan no. And for the women's singles, eto naman sinimulan nitong si Noriko Batuhan ang campaign for Team Philippines pero 0-3 no. So siya po yung mukod, isang Croatian player. And Leo Macalanda from the men's singles, ito yung mga upcoming pa no, na event ngayong araw. Lalaban din ngayong araw Angela Kerubin, nandyan din si Leigh Marie Manginsay, 12:30, or I believe it's ongoing now no, pero mula sa website wala pang ongoing now. Si Smith Billy babalik no, katapat niya mamaya si isang Chinese Taipei na si Wang Qianfang. And of course Jonah Peña magsisimula na rin, taga Great Britain naman yung kanyang makakalaban. So pagdasal natin ang magiging success no ng ating Philippine Para Table Tennis Team dito sa okasyon na magsisilbing build up po ng lahat no papunta or in order to qualify for the 20th no, or sabihin natin 5th Asian Para Games na gaganapin po sa darating na October sa Aichi, Nagoya, Japan. Samantala, syempre no, live din po tayo napapanood ngayon mula po sa mga PTV channels no. Partner po natin ang PTV4. So available po tayo sa free to air channel PTV4, digital channel Afford the Box channel 12, TV Plus channel 4 at sa Sky Cable channel 29 naman po tayo ngayon. Samantala, ito naman ang ating next update natin. Nag-conduct po ng seminar ang Philippine Sports Commission mula po sa Rizal Memorial Coliseum. Ito po ay bahagi no ng kanilang paghahanda din para doon sa upcoming walk, run and roll na gaganapin po sa July 26 sa UP Diliman. So ang nanguna po diyan ay ang mismong commissioner po ng PSC, Commissioner Walter Francis Torres, kasama no ang mga officials at miyembro no ng ating Nestle Philippines. Nandiyan din po ang National Council on Disability Affairs or NCDA at iba pa pong mga partner agencies no ng Philippine Sports Commission. So napakaganda nung naging disability awareness and accessible race setup orientation na ginanap nga po sa Rizal Memorial Coliseum. Again, yung na-mention po natin na walk, run, and roll event sa July 26, very inclusive yon. Lahat po ay inaanyayahan, no? So, available din, no? Before, meron tayong nakita nga invitation din mula na rin dun sa Run Rio Incorporated. So, check nyo po yon. Makikita nyo kung ano-anong mga distances, no? Available sa 1 1K, 3K, 5K at 10K distances, no, yung magiging race. At meron siyang kasamang mga ano na, no, loot bags, no, na merong race bib, merong mga iba pa pong mga prizes, or sabihin natin yung mga kailangan, no, para dun sa karera. Samantala, ito naman, ito, National Council on Disability Affairs, nagpost na, no, ang ating NCDA ng mga finalists para doon sa 2026 Extraordinary Filipino Athlete with Disability category. At kasama po dyan ang ating Paris 2024 Paralympian na si Agustina Bantilok, our para archer. So congratulations po, Ma'am Tina. Bukod sa kanya, yung member din po ng ating Obstacle Sports Federation or Adaptive Sports National Athlete natin na si Andrea Estrella ay kasama rin sa finalists, maging si Kim Daniel Barion na youth leader, no, para athlete natin ay kabilang din dito sa naging recognition na to, no. Silang tatlo po ay finalists, no, dito sa 2026 NCDA or Extraordinary Filipino Athlete with Disability category. And of course, last po sa ating update, ang Asian Paralympic Committee ay nagsimula ng magbilang ng 100 days countdown bago ang inaasahang 5th edition ng Asian Para Games gaganapin sa Aichi, Nagoya sa Japan. So again, significant milestone ito. Sinelebrate na ng host Nagoya yung 100 days countdown, no, last week. Ngayon, less than 100 na lang. And of course, we are excited kung gaano kalakas or sino-sino ba yung mga ipapadala din syempre ng ating para Team Philippines sa paparating na okasyon. So yun po ang ating mga malalaman, no, in the next few days. Samantala, checker time, it's 1:14 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang Secretary General ng ating PPC PhilSPADA, si Sir Goody Custodio. Magbabalik ang Para Games Hour.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
23: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
23: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: At nagbabalik po ang Para Games Hour. At this point, welcome na po natin Secretary General Goody Custodio. Hi sir, welcome to the program.
25: Magandang hapon, Aya, at magandang hapon din sa mga tagapakinig ng Sports Radio. Good afternoon.
22: Yes, of course. Sir, magandang hapon po sa inyo. Nasa Baguio City po kayo ngayon. Ito actually yung unang araw ng ating Training the Trainers, no, workshop and seminar. So, tell us, sir, gaano ka abala sa unang araw pa lamang po nitong ating okasyon?
25: Sa unang araw nitong ating first leg ng ating Training the Trainers, we already have here right now participants 100 coaches and teachers So with them, they have with them at least two to three athletes of their own region. So we have here as far as Olongapo City, like pa-participate, tapos yung mga taga-Pangasinan, which last year nandun tayo, eh mga nakarating din. Dito basically, madami participants from Kalinga, may Ifugao, may as far as La Union and Vigan City.
22: So marami talaga tayo mga naging participants dito. Again, ilan po bang para sports, no, yung kabilang dito sa Training the Trainers workshop na to?
25: Ah, yeah. The sports that we're having here are number one, archery, athletics, table tennis, sitting volleyball, swimming, and powerlifting. Yan yung bago natin, powerlifting. Kasi alam niyo naman, ang ating Hall of Famer at Paralympian na si Adeline Dumapo is galing dito sa Kalinga. So, nandito tayo para maghanap ng mga susunod ng mga Paralympian na katulad ni Adeline Dumapo.
22: Yes, totoo yan, sir. No? Pero syempre, no, sa kaalaman po ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, ano po ba yung goal ng ating PPC Philspada? Bakit tayo nagkakaroon ng ganito nga Training the Trainer Seminar?
25: The goal of Philspada and Philippine Paralympic Committee is to teach and educate our coaches here to find potential para athletes. At the same time, we're also here to enlighten them with classification. Kasi ang classification is the backbone ng para sport. Kasi hindi ibig sabihin na putol yung arm mo, eh makikipag-compete ka sa puto lang, ano, limb naman, hindi po pwede. So may mga classification tayong nangyayari dito, kaya yun yung mga ituturo natin sa kanila, especially with visually impaired, physically impaired, and intellectually impaired. So yan, ika-classify natin sila, tuturuan natin sila.
22: Yes, talagang napakahalaga nun, sir. No? Pero sa or kanino po open itong naging seminar po na to? Sino po ba ang may task po no na humanap ng mga participants? Yung host po ba or si PPC Philspada may mga regional coordinators na po kayo?
25: For this leg, ang partner namin is ang PIDAO. Kasi PIDAO dito sa Baguio is directly under the supervision or under the office of the city mayor. Yun ang kakaiba sa ibang cities. Kaya ang sport dito, especially sa mga persons with disability, eh nandito sa PIDAO na directly under the office of the city mayor. Kaya this morning, guest din namin si former Mauricio Dumogan, now the congressman of Baguio, na naging guest natin dito kanina. At the same time, madami siyang in-inspire na mga coaches and some of the para-athletes dito. At the same time, tomorrow, hopefully, may courtesy call tayo with the mayor of Baguio. Hopefully rin, makadalaw siya dito sa ating Training the Trainers sa Baguio City.
22: Yes. Sir Goody, of course, bago itong naging pagsisimula na to, nagkaroon kayo, di ba, ng ocular inspection or visit. So, tell us, bakit po itong Baguio City ang napili po natin na pagganapan itong north leg ng ating Training the Trainers?
25: For the past, since the PNPG noong 2024, Baguio City has always in communication with Philspada and PPC. So during the PNPG, alam ko parang po hindi second, third place ang Baguio City. Tapos ngayon, naging inspirational talk din ng head ng PIDAO dito sa Baguio City na si Dr. Sam Aquino, nabanggit niya nga na kumbaga, karamihan ng mga persons with disability dito na atleta ng Baguio is there really hoping and always liking na maging part ng national team? Kaya nandito tayo ngayon para maghanap o di kaya maturuan din para pagkatapos nito, pag-alis natin dito, meron tayong naiwan na na-educate natin sila tas through technical and how to organize also syempre mga small para games dito sa Baguio City.
22: Yes, kaya mahalaga na, 'di ba? Maraming mga regional coaches, no, yung matuto kung paano ginagawa 'yon para yun nga sir, maganda 'yon na meron silang possibility. Yun na yung itatanim, no, ng PPC Felspada para yumabong din, yes, yung kanilang bubuin. But of course, sir, nakita po natin yung mga officials din po, no, from Baguio. Gaano kainit yung suporta po ng local government po?
25: Ayun nga, talagang actually hindi nga nakadalo si City Mayor dito, pero ang may pumunta naman on his behalf at the same time si Congressman Dumogan nandito rin. So very inspiring din yung

0: para ma-educate and bigyan sila ng kaalaman tungkol sa para sports.
1: Yes. Sir, of course, nakita rin natin, di ba, last weekend talaga nga, naging maulan. So, kamusta po dyan ngayon? I mean, yung mga venues, wala bang naging naging problema po?
0: Well, as far as I see and I know, so far ngayon, walang masyadong ulan, pero papasalamat din ako sa ulan na yan kasi blessing ang tawag niyan. Kasi kanina, bago kami mag-start, maulan. Kaya ang dating ng participant ay medyo matumal. Pero pagdating ng mga 8:30, quarter to 9, kasi 9 ang start natin, ayan, tumigil na yung ulan. Kaya nagdating na yung ating mga participant. So, very ano, I'm very grateful sa City of Baguio and also of the weather. Talaga nakikisama siya.
1: Yes, totoo yan. Sir Goody, of course, gusto rin nating i-mention sa nakalipas po na launching nung Southeast Asian Youth Plus, ay dalawang para sports po ang kumpirmadong kasali doon sa 2027 calendar. So, para swimming, yes, tsaka para athletics. Ang inyong reaction po dito, sir?
0: Yeah, we're very glad. Actually, we attended the launching on Saturday. We're very glad na may 23 Asian and ASEAN countries na nag-pledge or nag-ano na they will participate. So, being that, we will be also inviting our para association from those nations na ibibigay namin. We'll invite them also to express their intention. So, papakita, i-send na rin namin yung mga list ng mga events na gagawin natin dito para malaman natin kung ilan yung mga events na ating pagko-competition dito sa next year, December 27. Yeah.
1: Yes, at saka good preparation na rin siya for the Asian Youth Para Games. Diba may mga sinasalihan tayong ganito. Pero sir, sa part sir ng PPC Felspada, paano din natin, of course, may mga pool of athletes na tayo. May possibility pa ba na mag-conduct kayo ng parang national selection talaga for that competition?
0: Yes. Yes, actually, yan yung isa sa mga tanong ng ating mga participants dito, especially mga coaches nga. Tinatanong kung meron tayong gagawin na Philippine National Para Games. So, sabi namin, we're just looking for funding.
1: Yes, looking for funding, no, especially for the Southeast Asian Youth Plus event, no, na i-host po ng Philippines next year, December 2 to 14. So, yun po ang magandang development po, no, na meron tayong ilulook forward, no, na dalawang para sports, ang para swimming at para athletics sa paparating na okasyon. Again, 16 years old and below, no, yung magiging requirement, no, or required age, no, doon po sa mga posibleng sumali dito. And dito nga, very excited po ang Philippine Paralympic Committee, Felspada, na talagang binuksan, no, binuksan po ang dalawang para sports, no, na maging bahagi nitong first ever Southeast Asian Youth Plus event. So siguro pakinggan din natin yung naging mensahe, no, or naging official na confirmation, no, ng ating pangulo ng ating Philippine Olympic Committee, no, si Sir Abraham Bumble Tolentino, para sa ganon talagang maibigay natin, no, na officially kumpirmado dalawang para sports, no, yung ating magiging bahagi dito. Ito po, panoorin at pakinggan natin.
2: Pampara na baka pwede silang isama. Dahil traditionally, after SEA Games, Asian Games, may para. Even Olympics, may para, di ba? Sabi ko, ano? Okay. Sinama natin, in-announce natin, kinausap natin si President Mike ng para, limited lang sila sa athletics and aquatics. Para isang venue lang. Para logistically doable, no? Then, sabay na sila para din isa na yung LOC, isa na lahat. Yung last 3 days, sila yon.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Siyam na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. It's a Monday, July 13, 2026. At kayo nakikinig Sports Radio 918 kHz sa inyong mga talapitan. Pwedeng-pwede nyo rin po kaming sundan live via our Facebook page, DZSR Sports Radio 918. Follow nyo na rin kami sa X at Sports Radio 918 para di kayo may iwan sa mga sports balita. And kung kayo ay laging on the go, pwedeng-pwede nyo rin pong i-download ang PBS Receiver app para pwedeng-pwede nyo kami mapakinggan anytime, anywhere sa loob at labas ng bansa. Download the PBS Receiver app, available sa App Store and Google Play Store. This Monday, it's Sports and Science. Sa ngalan po ni Mr. Silkim Dat, Jess Laid ang inyong kasama for 1 hour as we discuss yung mga latest news and at the same time share some topics regarding sports science. And ito na, yung atin ding mga balita at mga panayam. Particularly po this afternoon, we will be sharing interviews sa recently concluded na Philippine National Badminton Open 2026 na ginanap dyan sa lungsod ng Mandaluyong. Ganun din, ano bang mabuting tulong nitong badminton para sa ating kalusugan dahil isa to sa mga most accessible na sport sa ating bansa. Pero hinay-hinay lang, dakuan muna natin ano ba yung ating mga updates ngayong araw. Let's review yung ating mga news na ibinahagi kanina sa Sports News Roundup. At syempre ay pwedeng-pwede nyo ring napakinggan kanina at 3 o'clock. Kabilang dito yung bagong pag-angat ni Alex Ayala in her WTA ranking after ng kanyang historic Wimbledon campaign as she reached a new career high. Number 28 sa kalalabas lang na Women's Tennis Association rankings. The new milestone surpassed her previous career best of number 29 nitong Marso after a strong run sa Indian Wells Open. The 21-year-old Ayala made a significant climb after reaching the fourth round ng Grand Slam for the first time, highlighted by an upset win contra sa defending champion as Iga Swiatek in the round of 32. The new ranking will further boost Ayala's North American hardcourt campaign ahead of the US Open in August, the final Grand Slam ng taong ito. She will next compete sa WTA 500 Mubadala DC Open na magsisimula on July 25. Samantala, Ayala returned to Manila with a hero's welcome nitong linggong ng umaga. In other news naman, nakasungkit ng dalawang silver medal for Team Philippines si Jayami Palagtiu sa IWF Youth World Championship sa Cali, Colombia. Ang 15 taong gulang na weightlifter mula sa Cebu ay tumapos na pangapat sa snatch after lifting 88 kilograms but finished second in clean and jerk with 112 kilograms. She ended up second overall with a total lift of 200 kilograms to get that double silver finish. Tunisia's Grisa Gofrain also finished with a 200 kilogram total but was awarded the gold under the IWF tiebreak rule. Gofrain secured the winning total ahead of Palagtiu based on the competition's lifting order. The Philippine youth weightlifting team concluded its campaign in Colombia with an impressive haul of 4 golds, 10 silvers at 2 bronze medal. Si Alexandra Ann Diaz was named the most outstanding lifter after sweeping all 3 gold medals and setting new youth world records sa women's 48 kilogram division. Natapos na rin po ang kampanya ng Team Philippines sa First Asian Under 23 Athletics Championship sa Ordos sa China. Tumapos tayo with 2 silvers and 1 bronze, finishing 10th in the overall medal tally. Naomi Johnson earned a silver in the women's 400 meter race sa kanyang oras na 52.34 seconds. Samantalang si Hussein Doranya naman also finished second in the men's 800 meter event, clocking a personal best 1 minute 47.65. Karagdagan pa ang bronze medal na nakuha ng Filipino 4x400 meter relay team or mixed relay team ni Loranya, Johnson, Jasper Arsenal at Leah Ordinario na kumuha ng oras 3 minutes 25.18. Other results, so Arsenal finished 6th sa men's 400 meter hurdles, Mariel Abuan placing 6th sa women's high jump, Kent Hardin finishing 5th in heat 3 ng men's 100 meter dash with a personal best na 10.60 seconds. Umarangkada na rin po ang men's and women's Gilas Pilipinas 3x3 campaign para sa PIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2 Stop 1 with contrasting results at the Hexstar World Empire City ngayong araw sa Petaling Jaya sa Malaysia. Ang Gilas boys comprised ni Jedrick, Dennis Daa, Cabs Cabonilas, Earl Medina, Koji Venaplor, and Junyel Del Rama ay nakakuha ng 22-17 victory contra New Zealand sa Pool A. Daa nailed the winning deuce that sealed the win for the Philippines with still 1 minute 55 left in the game clock. On the other hand naman, ang Gilas girls sa pangunguna ni Kristen Yumol, Elaine Fatio, Eliza Rodriguez, and Marga Villanueva kasama si Nadine Munoz started on the wrong foot, absorbing a 10-21 loss contra Japan sa Pool A. Ang Gilas girls ay magbabalik aksyon while the Gilas boys next match ay alas 3:15 kanina. Other competing teams are Belarus and Singapore. The Nations League serves as the first of two qualifiers para sa World Cup with Under-23 Division set to be held next month, offering another opportunity para sa mga teams na makapag-qualify. At the end of the 6 stops, the overall top team will earn an outright berth sa 2026 FIBA 3x3 Under-23 World Cup, which will be held September 15 to 19 sa Wuhan, China. Samantala, naging maganda rin ang umpisa ng kampanya ng ating Philippine Men's 15s Volcanoes sa Union's Cup 2026 as the defending champion with a 74-0 victory contra Laos sa NK Rafa pitch sa Thailand. Charles Warren and Michael Blatays scored twice for the defending champions while Rafael Barberis, Benjamin Moody, Tommy Gilbert, Richard Lewis, Sean Sweetman, Ned Stephenson, Connor Brown, and debutant Kyle Westbrook all contributed for the rousing win. Westbrook capped an impressive national team debut with multiple conversions in his first international try. The Volcanoes will be returning to action this coming July 15, kung saan makakaharap na ang host nation na Thailand. Siyempre, kung may panalo, nakaranas naman ng pagkatalo yung ating Alas Pilipinas boys as they yielded to Iran 17-25, 20-25-13-25 sa unang araw ng aksyon for the 2026 Asian Volleyball Confederation Boys Under 18 Volleyball Championship sa Wuyuan River Gymnasium sa Haiku, China. Si Elijah Martition ang nanguna for Alas Pilipinas with 8 points on 7 attacks and a block, while Galapin and Arakib Dais scored 5 points each. Nima Piri and Albopals Pashamari led Iran with 16 and 15 points respectively, and the Filipinas boys are up contra Bahrain as of broadcast time. Labing walang minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, we will take a break. Sa ating pagbabalik, discuss naman tayo ng kahalagahan ng larong badminton for our body.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. GoBag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nagbabalik Just Light for your sports and science. Alam nyo ba? Lakas maka-atray ni Al. Alam nyo ba na ang paglalaro ng badminton is an excellent way to improve health, both physical and mental? Magandang sport siya dahil nakakatulong siya and it combines aerobic exercises, quick movements and coordination as it offers a wide range of benefits. Nakakabuhay talaga siya sa pagkilos and at the same time nakakatulong siya na manatiling gising ang ating mga diwa. Particularly, nakakapag-improve siya ng heart health. Mahalagang alagaan ng mga puso, di ba, Jemart? Alam na alam ni Timothy yan. Dahil ang sport po na badminton raises your heart rate, strengthening your heart and lungs and helps lower the risk of high blood pressure, heart disease and stroke kung palagi kang naglalaro ng badminton ha. Siyempre sa mga nag-uumpisa din na magpapayat, nakakatulong ang badminton dahil it burns calories. As a recreational game, it can burn roughly 250 to 500 calories per hour. Medyo matagal. But while more intense play can burn even more, it supports weight management when combined with a balanced diet. Nag-aaya na yung kasamahan naming malakas mag-badminton dito, si Esports Explorer Mika Go. Diba, iba talaga pag champion, talagang ganado kang maglaro. And syempre, andyan din si Timothy Tapales na magaling sa pagbabadminton. Si Tim ay mahilig sa shuttle. And bukod dyan, syempre, ang pagbabadminton ay nakakatulong to build muscle strength. Particularly, sa part yan ng legs. Sa core, dahil napakahalaga ng balance, abdominals and lower back, arms and shoulders, and sa glutes. And aside from that, sabi ko nga, napakahalaga ng balance, nakakatulong to increase agility and balance, improves footwork and body control as it enhances balance reaction time and coordination through rapid changes in direction. Sa mga nakakapanood ng mga high-level, high-quality na badminton tournaments, locally and abroad, makikita nyo, napaka-bibilis nilang mag-change ng direction from the backcourt to the frontcourt, from drop to smash, kayang-kaya nilang gawin with quick reactions. Parang nakaka-amaze kung paano nila nasasabayan yung bilis ng kanilang mga nakakalaban. And at the same time, malaking tulong ito to strengthen the bones, Particularly, magaan yung raketa na ginagamit for badminton as compared to other racket sports. Much lighter siya. Kaya hindi siya ganun kahirap for dun sa mga medyo elderly na or dun sa mga nagsisimula pa lang for the sport. Again, dahil kung regular ka naglalaro ng badminton, it helps boost your endurance as regular play improves cardiovascular fitness, allowing you to stay active for longer with less fatigue. Mabilis ka bang mapagod, Mika, nung tumigil ka mag-badminton? Puro ka kasi e-sports eh. Sakto lang. Natigil po kasi yung ilang mga nagba-badminton. So, nakaka-apekto siya. Malaking bagay sana siya na nakakatulong for our physical health. And at the same time, it enhances flexibility. Maghanap tayo ng court kung saan tayo pwedeng maglaro ulit. Siguro dyan sa QC Circle, available naman yung courts dyan. Kaya lang, maulan kasi ngayon eh. Ang hirap. And syempre, pag mahangin, medyo mahirap mag-badminton. But again, meron ng air badminton na pwede nyong itry kung sakasakaling gusto nyong outdoor ang inyong paglalaro. And katulad ng nabanggit ko kanina, it supports mental health as physical activity itself stimulates release of endorphins, which can reduce stress and makakapag-improve ng mood. The focus required during rallies can help take your mind off daily worries. Parang mas mahirap ngayon kung hindi mo iniisip kung saan pupunta yung shuttle dahil iniisip mo kung may pasok ba bukas dahil umuulan. And dahil may mga games na fast-paced, nakakatulong din siya to improve brain function, making decision faster, and enhances concentration, reflexes, and hand-eye coordination. Learning strategies and anticipating opponents also challenges the brain.

0: he had some interviews doon sa ating mga naging kampiyon and even officials din natin for this event. And we will share that pagkalipas po ng ilang paalala.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na beneficiaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: pambihirang pagkakataon to na magkaroon ng isang Pilipino, 'di ba? Na nandun talaga sa top, ano ba, kahit nga top 100 lang eh, 'di ba? Ngayon nasa top 30 na itong si Alex Iyala, and hopefully susunod yan top 20, tapos top 10, who knows, 'di ba? So anything is possible. So congratulations again kay Alex Iyala, and muli nga pong naiangat niya yung kanyang career high ranking. So number 28 in the world na si Alex Iyala. So we have 27 minutes after 6 p.m. We will take our first time out, and sa ating pagbabalik, marami pa tayong mga developments na ibabahagi po sa inyo. Sa athletics, yung naging campaign ng ating mga pambato, yung under 23 team natin. And then sa volleyball, sa 3x3 basketball, so ongoing kasi ngayon yung laban. Maghati tayo din ng update sa inyo, no? So lahat ng yan sa ating pagbabalik dito sa Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam mo ba na halos 60% ng katawan mo ay tubig? Na kahit mild dehydration ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagkapagod at hirap mag-concentrate. Kaya mahalagang uminom ng sapat na tubig araw-araw, lalo na sa mainit na panahon. Huwag hintayin mauhaw bago uminom. Simple lang pero malaking epekto sa kalusugan mo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: Sports 918 kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. At muli, ako po si Ria Arevalo. Dumako naman tayo sa iba pa nating mga balita. Over the weekend, ang ating mga national track and field athletes ay sumabak po sa aksyon ng inaugural Asian Under 23 Athletics Championship sa Ordos, China. At nag-uwi ng 2 silver at 1 bronze medal ang ating mga atleta. So, ito pong ating mga silver medalists ay sina

Oh, ito kasing Nations League ay nagsisilbi pong qualifying event para sa 2026 FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, ang Pilipinas ay nagko-compete sa Asia 2 Conference nitong torneo. So, anim na stops po yan which will run until July 19. So, target natin makasecure ng outright spots dun sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. So, hoping tayo na makapag-qualify na kagad tayo with this Nations League tournament. Kasi kung hindi man tayo mapalarin dito, no, yung Under 23 division, nakatakda naman next month. So, another opportunity uli yon for the teams to qualify. Kung maaalala ninyo, ito yung tournament na nilahukan nina Casey De La Rosa. Diba? Sina Casey De La Rosa, sino pa nga ba yung mga kasama niya sa team, no? Na sina Cheska Apag, ayan. Para nga po makapag-qualify sila, no? Makapaglaro sila doon sa FIBA 3x3 World Cup. So, nanalo kasi tayo sa Nations League last year sa women's side. Okay? So, hoping tayo na makakuha uli tayo ng spot para nga po makapag-compete ang ating bansa sa Under 23 3x3 World Cup. So, bale, today is the stop one. Tomorrow, ang susunod na stop. So, araw-araw po yan hanggang sa July 19. And, sa pagtatapos ng anim na stops, yung overall top team will earn an outright berth sa 2026 FIBA 3x3 Under 23 World Cup na gaganapin po from September 15 to 19 sa Wuhan, China. Yun. So, active na active yung China. Ang dami nila mga hino-host na tournament. So, yan po ang ating aantabayanan. And, ongoing na yung labanan sa pagitan ng Pilipinas at ng Belarus. So, 2 minutes 26. Teka. Live ba to? Ay, mukhang kanina pa. Wait lang ha, check natin kung tapos na. Medyo live po kasi itong napapanood sa YouTube. So, kung gusto nyo i-check out, pwede nyo pong panoorin yung campaign ng ating mga under 21 teams. So, Belarus and Philippines ang naglaban sa men's final. So every day, so ibig sabihin every day magkakaroon ng champion, no, for each stop. And merong kaakibat na ano 'yan, puntos. At yun nga po yung ito-total pagdating ng anim na stops para malaman kung anong koponan yung magkakampyon sa buong tournament at the same time yung makakasungkit po ng ticket patungong Under 23 3x3 World Cup. Okay? So, okay. Check ko lang ha kung tapos na ba. Ah, live pa. Ongoing pa. Pero kanina kasi lamang yung Belarus contra Philippines. Okay. 0.9 seconds remaining. 0.9 seconds remaining. 20 for Belarus, 19 for the Philippines. Naku, crucial possession nito, hawak pa naman ng Belarus yung bola at nakaligtas ang Belarus kasi 9/10 of a second na lang remaining. So, inbound, Belarus pa ang may possession kaya naitakas po nila yung titulo dito sa stop 1 ng FIBA Under 21, no? FIBA Under 21 Nations League 3x3. Okay, so bali sa Asia 2 Conference po ito. Kasi iba't ibang mga kontinente, iba-ibang mga ano yan, Nations League ang nagaganap. Okay, we have 32 minutes after 7 p.m. Sayang, no? Natalo po tayo. 19:20. Para doon sa mga kabubukas lang ng radyo at nakaabang. And dun sa mga late tuners natin. So, 2019 is the final score.
with Belarus squeaking past.

0: as the Philippines dito sa stop one nito nga pong FIBA 3x3 Nations League Under 21 Asia 2 Tournament. Okay, so sa Hexstar World Empire City sa Petaling Jaya, Malaysia, nagaganap po ito. And bukas, magre-resume uli ang aksyon. So, meron pa naman tayong tsansa na makabawi. Okay? So, we will take a break at magbabalik pa po ang Sports 918 dito sa Sports Radio.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sports 918.
8: Kasama si Ria Arevalo.
7: Let's go team.
8: Sports 918.
0: Nagbabalik po ang Sports 918. We have 35 minutes after 7 p.m. So dumako naman tayo sa hardcore basketball action pa rin ito. At ito naman po ay sa WMPBL Finals. Naku, na-extend pa sa deciding game number 3 ang bakbakan sa pagitan po ng defending champion ng tournament na Batangas New Zealand Blue Fire and Akari Sparks. So, umabot sa winner take all game number 3 ang laban dahil ang defending champion Batangas New Zealand Blue Fire ay nanaig sa game 2 ng finals. 83-60 ang naging panalo nila kontra Akari Rizal para nga po manatiling buhay pa ang tsansa nila na madepensahan ang hawak nilang corona dito sa Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. Ginanap kahapon sa Paco Arena yung finals, game number 2. And matapos yung nakakapanghinayang na 88-92 overtime loss ng Valkyries ng game 1, abay talagang kahapon, simula pa lang, humaharurot na itong Batangas New Zealand Blue Fire. Dinominate na kagad nila yung opening quarter, 26-9 para po kontrolin na ang laban. So, naging lopsided nga yung naging panalo nitong Valkyries para masiguro na meron pang game number 3. So, nakatakda po yung game number 3 sa Miyerkules, 6 p.m. sa Paranaque Coliseum. So, doon talaga no tomorrow na for the two squads. Kahapon sumandal ang Batangas New Zealand Blue Fire sa kanilang top performer na si Afril Bernardino. Before the tournament or before game number 2, pinarangalan si Afril Bernardino bilang season MVP ng WMPBL. Abay, minsan pag sinasabi na pag nakatanggap ng individual award, naji-jinx. Pero kahapon, hindi yan umubra kay Bernardino dahil tinulungan niya po ang kanyang koponan na makabalikwas dun nga sa game 1 na pagkatalo nila. Nagtala ng 24 points, 21 rebounds, meron 3 steals, 3 assists at 3 block shots. na naitala rin itong si Avril Bernardino para nga po bit-bitin ng kanyang koponan sa kanilang laban kontra Akari Rizal na pinangunahan naman ni Aliana Lim. So, double-double effort na 15 points and 11 rebounds ang naitala ni Aliana Lim. So, for Avril Bernardino, nabanggit nga natin, tinanghal siyang most valuable player ng season 2 ng WMPBL. So, ito na po yung kanyang ikalawang sunod na league MVP sa professional league na WMPBL. Kasi yung first MVP niya and third overall na itong nakuha niya kahapon, no? Yung first MVP kasing nakamit niya is during the Invitational Tournament. So, that time, hindi pa talagang pro yung WMPBL, Invitational Tournament pa lang. But just the same, ikatlong sunod na to na MVP award para kay Avril Bernardino. So, talagang napaka-impresibo ng kanyang performance with her team, and hindi kumukupas ang husay nitong ating player din, diba, sa Gilas Pilipinas Women na si Avril Bernardino. So, sa Miyerkules, nakatakda po ang muling pagharap ng dalawang koponan, alas 6 ng gabi sa Paranaque Coliseum. So, good luck sa Batangas New Zealand Blue Fire and Rizal Akari Sparks. Okay? Samantala, recap naman natin yung mga naging resulta po ng Philippine Basketball Association. Nagsimula na nitong weekend ang third conference, Governor's Cup ng PBAA Season 50. And sa mga games natin kahapon, ang LX Road Warriors po ay nakuha ang solo first place sa opening weekend nitong Governor's Cup. Dahil kahapon, na umusan po nila ang Terra Firma Jeep sa score na 101-100. Abay, makapigil hiningang tagumpay para kina Coach Jimmy Alapag and the Road Warriors. So dahil sa panalong yan, 2-0 na record ng NLEX because they also won dun sa kanilang unang laro. Diba yung first game nila? That time ay, yun nga, yun talaga yung debut ni, ano, ni Jimmy Alapag last Friday kung saan nanalo po sila sa Macau Giant Pandas. So, another victory for the Road Warriors, kaya't nasa ibabaw sila ng, pagsisimula nitong Governor's Cup kasi ilang games pa lang naman eh, tatlong playing dates pa lang. So, at least a good start for NLEX. And ang Terra Firma Jeep naman ay nalasap ang una nilang pagkatalo. So after their opening day win, natalo naman sila kahapon. So 1-1 ang record nitong Terra Firma Jeep. Okay, yung first victory po ng Jeep ay against, Titan Ultra Giant Risers noong Friday. Okay, sa iba pang mga resulta, ang Converge naman ay nanalo kontra Macau Giant Pandas 105-74. So, ito yung first game ng Converge Fiber Exers. Unfortunately for Macau, another loss ang kanilang nalasap. So, sa isa pa nating game, sa ilang pa nating games noong Sabado, balikan lang natin. Ang Phoenix Super LPG ay nanalo kontra Magnolia Chicken Templados Hot Shots 98-86. Habang ang Blackwater Bossing naman po, ginulat ang Rain or Shine Elasto Painters 131-108. Aba, aba. Yan ang mga resulta natin nitong weekend ng PBA Governor's Cup. So, nasa win column and Lex, Terra Firma Jeep, meron na rin panalo. Phoenix Super LPG and Blackwater Bossing. So, yan yung mga winners or mga teams natin na nasa win column na ng PBA. And magpapatuloy po ang aksyon ng Philippine Basketball Association this Tuesday. So bukas, meron tayong games sa on a Tuesday. Kasi nga, 'di ba, maraming break ang PBA this third conference to give way sa campaign ng ating Gilas Pilipinas. Kaya magkakaroon na rin sila ng mga laban every Tuesday. So, 5:15 p.m. bukas, NLEX, makakatagpo ang Titan Ultra and San Miguel Beermen naman sisimula ng kanilang kampanya kontra Macau Giant Pandas. So, 7:30 p.m. main game yun. So, ang mga matches po natin ay gaganapin sa Inares Center sa Antipolo. So, again, tomorrow po yan, July 14. So, sa mga teams na maglalaro bukas, ang magde-debut, San Miguel Beermen. First game ng San Miguel to. So, import nila si George King. So, masusubukan yan tomorrow. Okay? So, 43 minutes after 7 p.m., we will take a break. And then, magbabalik pa tayo sa iba pa natin mga balitang sports dito sa Sports 918.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Sports 918.
8: Kasama si Ria Arevalo.
7: Let's go team!
8: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. We have 15 minutes to go before 8 p.m. And nito nga pong weekend, isa pa sa mga inantabayanan ng mga sports fans ay ang unveiling nito pong Southeast Asian Plus Youth Games or SEAP YG. It was officially launched, no, sa naganap nga pong day-long activities last Saturday. So talagang isa to sa mga multi-sports competition na aabangan natin dahil ang ating mga young athletes naman ang nasa spotlight dito. So, hindi lang sa region ng Southeast Asia, pati na rin yung mga young athletes sa iba't ibang panig ng Asia. Kaya may plus. Diba? At ito po ay brainchild ni POC President Abraham Bumbol Tolentino. Kaya mismong si POC President Bumbol Tolentino na SEAP YG's founding president ang nanguna sa launching na naganap po sa Soler Resort sa Parañaque City. So, ito po ang magiging, 'di ba, launching pad ng mga atleta natin patungong Asian Youth Games and Youth Olympic Games. So, dinagdag pa ni POC President Tolentino na ang Southeast Asia Youth Plus Games is built by Southeast Asia and open to the wider Asian family. So, dedicated po ito sa mga atletang 16 years old and younger, no, para maihanda sila for the future of the Olympic movement. So, yung mga top national Olympic committees and embassy officials from 15 nations ay dumalo sa naganap nga po na launching ng SEAPYG at nakatakda po ang tournament sa December 2 to 14 next year. So, iba't iba mga lungsod ang magiging venue ng mga sports na lalaruin dito sa SEAPYG. Manila, Pasig City, Tagaytay City, and Subic. So, yan po ang ating aabangan. At para sa iba pang mga tinalakay noong Sabado, ibibigay po namin sa inyo, ang ibabahagi namin sa inyo yung naging press conference with the officials nga po ng SEAPYG. Narito si POC President Abraham Bumble Tolentino, ang CEO President ng Local Organizing Committee, Mr. Ramon Tatsuzara, and PSC Commissioner Bongku.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM.
18: Nakiusap ang para na baka pwede silang isama dahil traditionally after SEA Games, Asian Games may para, even Olympics may para, di ba? Sabi ko, ano? Okay. Sinama natin, in-announce natin, kinausap natin si President Mike ng para, limited lang sila sa athletics and aquatics. Para isang venue lang. Para logistically doable, no? Then, sabay na sila para din isa na yung LOC, isa na lahat. Yung last 3 days, sila yon. Whether 5 events lang or 10 or 1, basta lang makapagsimula. And, medal tally is not part of the... Their medals are not part of the medal tally. They separate the overall. That's it. Di ba? Makapagsimula sila. So, bahala na sila sa next edition kung isasali or what.
19: The, just to add the Kipriot and Bumble, yung para-athletics will be at field sports, para-swimming will be at field sports, and para-athletics, puro field sports lang. Kasi yung major, yung swimming kasi natin for the SEAP class will be in Rizal Memorial. Kasi last bigger spectators.
18: Eh. Last 3 days yun. Para habang nandito yung mga tao, mga ano ng NOC nila, nandito na rin para tumulong.
17: Sports Radio 918 AM. Sports 918.
3: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Sports 918.

0: Omito from the beat. Patuloy ang pagpapatupad ng programang Bentang Bigkas ng Department of Agriculture dito sa Cordillera. Ngayong ika-28 ng Mayo 2026, matagumpay na nakapagbenta ang Bureau of Plant Industry Cordillera ng 150 sako ng bigas sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay ng Baguio City. Isinasagawa ito tuwing huling Miyerkules ng bawat buwan sa BPI Baguio City. Nagsisimula alas 8 ng umaga hanggang maubos ang supply.
1: Linda Dunloan, nga first time nga kumakaalat ito yung 2020 nga bagas nga taga Central Gisad. Salamat sa 2020 na bagas. Malaking tulong din.

0: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 7 minuto sa kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, welcome mo sa ating balatutunan. Usapang agrikultura pang Martes na edisyon. Morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda at nagusuyan. Kinanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, siya na ito ng miyembro ng pamilya. Ano ho? Siyempre, ingat po lamang sa mga nasa biyahe na, nasa labas na lansangan at naglalakbay. Alalay po lamang sa ating pagmamaneho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din po ang bikon sa kalsada. Si Mamang Chopper ho, ay kalabit na pagmalasang ito na lamang ho natin. Para walang disgrasya, walang problema sa salubong sa atin sa maghapon. Kailangan alive and kicking yung mga driver ho natin. Minsan pa tayo napapahinga sa nato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantala, wala muna tayo sa 738 kHz AM. Ano ho? Boy, nandiyan po naman sa 104.2 The Capital FM. Ang kasama po natin ng mga social media platforms, DWCI sa Mepitig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Regina and the rest of the gang. Hindi po naman sa DWCJ, pati naman ang Cagayan. Ay, good morning kay Governor Daglipay. Siyempre, magbati na rin natin ng magandang maga. General Tom Lancho, kamusta ka na, Genty? At sa ating birthday boy pa rin, parang Domarqueso ng LTAP. Ayun, hindi tayo nakapunta. Sabi ko sir, palagi tayo nagbo-beauty rest eh. Ingat-ingat po lamang sa mga naglalakbay ho. At syempre, good morning sa mga nasa malalayong lugar. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Atok at dyan sa Car Cordillera region. Marami nakatutok ko rin. Thank you sa Atok, Benguet, Lapa. Sobrang lamig ko rin para ka nasa abroad. Dyan sa Baguio, ayan. Good morning din po sa malalayong lugar na inaabot ko ng ating palatuntunan. Siyempre, sa iba't ibang grupo po ng ating mga magsasaka. Ano ho, makaraming grupo niyan. Mga magsasaka natin, mga ngisda natin. At siyempre, mga irrigators na rin ho. Good morning sa mga nagtutugtog sa tanggapan nun ng National Irrigation Administration. Ayan, pangula naman ni Engineer Ed Gillian and the rest of the gang. Ayun, sa NMIS, good morning din. OIC Director Londok, Dr. Bob Umali, kay Director at Duque. Kay Dr. Duque, ayan, good morning ko sa inyo rin. Good morning na rin sa Department of Health. Bago na kayong bossing ngayon dyan. Nag-retire na pala Sir Bosa ho. Sabi naman grupo, parinta Bosa. Nanago dapat may mga ganun eh. Ingat-ingat po lamang sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa lagi muna ng ating panahon, ngayong araw na ito ng Martes. Isperos pala ng mga misis ngayon, July 14 pala ngayon. Bumasok na ho sa ating par yung bagyong may international name na Haixian. Ano? Haixian? Haixian? Ayan. At napinangalanan po itong Josie. Ayan ang pangalan niya sa local, Josie. Pero sabi ho ng Pag-asa, bababa rin ho yung chance ng direktang ito'y maka-apekto sa panahon po o magdala po na tinding hangin dito sa bansa. Ayun. Pero dito sa Luzon, ang hilagat, gitnang Luzon, sinasabing makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil po sa hanging habagat po naman. Sa Metro Manila, tahan daw po yung maaliwalas na panahon na may chance na mga pulupulong pag-ulan. Thunderstorm, kadalasan po sa hapon o sa gabi. Ano, temperatura? At sa pagitan daw ho ng 24 degrees Celsius hanggang 31. Ayan, sa Visayas at Mindanao, sabing mas bubuti naman ang panahon sa kabuuan po ng dalawang rehiyon, ngunit asahan pa rin mga panandali ang buhos po ng ulan tulad pa rin ng localized thunderstorms. Ang may paalala pa rin, mag-iingat po sa mga posibilidad po na flash floods at mga landslides. Mga bulubunduking lugar kung saan magkasakaling magkaroon po ng malalakas po namang mga pag-ulan dyan. Ano ho? Ayan, ang kabuuang car, Deliera Administrative Region, nasa mga nakatutok sa atin dyan. Good morning lahat dyan. Naranasan na makulimlim na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Pekto pa rin po ng hanging habagat. Ayan. sa Atok at Batok, Benguet, Alamig at maulap ang panahon na may mataas na tsansa ng scattered thunderstorms, lalo na po sa hapon. Ang temperatura ho dyan, lalaro pa rin po naman sa 17 hanggang 22. Naku, napakalamig, ano? Baguio City, asahan din po ang maulap na kalangitan na may kasamang heavy thunderstorms na isa tanghali o hapon naman. Temperatura naman dyan ay nasa, mas presko naman doon, nasa 20 degrees Celsius hanggang 25. Iba pang bahagi po ng CAR, andyan ho yung Mountain Province, ang Ipagao, Kalinga, Apayao, maging ang Abra. Magiging katulad din po ang lagay ng panahon na may heavy thunderstorms. Pangkalatang temperatura po naman sa rehiyon, abot naman sa 19 degrees Celsius hanggang sa 26 degrees Celsius po naman. Ang lamason ng General Flood Advisory ang pag-asa para po sa CAR. Nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan na yan. Kaya dahil dyan, pinag-iingat po ang lahat sa posibleng landslides at flash floods, partikular sa mga tabing ilog at bulubunduking kalsada, tulad po ng Cannon Road at ng Hansema Highway po naman. Ingat-ingat lang, kabilbahay. Ingat-ingat lang, mga partner.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Morning din sa mga beautiful girls at mga macho, mga gwaping na mga tindero-tindera natin sa mga pamilihang bayan. Hey, galaw-galaw, gising-gising, ha? Smile. Paakit tayo ng mga susi. Para kututok sa atin dyan sa Nabotas Beach Port. Gaganda talaga ng tuloy-tuloy. Ano, ginagawa yata ng state of the art. Galing naman, no? Apat lang, pagandahin yan. Okay, natutok tayo sa ating mga headliners.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Habilitasyon ng Nabotas Beach Port, formal inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan yung pinakita namin kanina.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang tatayo naman ang dalawang modernong fish ports sa Davao at Del Sur, pinondohan po ng pamahalaan ayon na rin sa Department of Agriculture.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: At Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority, mas pinahigpit ng aliansa sa data upang palakasin ang seguridad sa pagkain.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Huwag naman kayo magpakain ng pampurga. Akin mo, mga estudyante natin ngayon, di ba? Hindi man mamatay sa hazing, mamatay ho sa training. Nalulunon, di ba? Hindi man mamatay sa baril, sasaksak. Yun, may dagdaga. Tipurga, ikaw na mamatay na rin ho nila.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo P.
1: Saka ba naman saka ba naman babaling pagkaganyan? Inspeksyon mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Nabotas Fishport Complex na isa sa mga pangunahing bagsakan po at sentro ng bentahan ng isda sa bansa. O dito ay siyempang regional fishing port sa buong bansang sumasailalim sa magkakasabay na rehabilitasyon. Ayon sa Pangulo, personal siyang nagsasagawa ng pagsusuri sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng mga pasilidad upang matiyak na nakasasabay ang pinsaktura sa lumalaki pangilangan ng sektura pang isda. Ano na sa Jensen, yung nakalipas na bagyo, di ba? Dali ho yung Jensen, maraming mga canning factories na nagsara doon eh. Napektuhan doon. Pag naayos anyang fishing port sa Nabotas, ay magkakaroon mo ito ng domino effect sa regional, provincial, hanggang sa municipal level. Ay salamat. Ito sinabi po naman ni Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan. Kamusta ka na, sir? Meron akong sadya sa sana eh. Ongoing din ang rehabilitasyon sa halos siyam na regional fishing port po naman dito po sa ating bansa.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Halos 100,000 pisong pondong inilaan ng pamahalaan para po sa pagtatayo ng dalawang modernong municipal fish port sa Malalag at Santa Cruz, Davao del Sur. Inunganahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chul Laurel Jr. Morning, sir. Kamusta ka na, sir? Kakailan ka ba magiging pana o hindi, ne? At ng Philippine Fisheries Development Authority ang ma-inspeksyon ang mga proyekto bilang bahagi po ng modernisasyon ng sektor ho ng pangingisda. Ayunin po ng mga pasilidad na mabawasan ang post-harvest losses, mapabilis ang pagdadala ng mga isda sa mga pamilihan at mapatatag ang seguridad sa pagkain. Kasalukuyan nang itinatayo ay ikalawang yugto ng Malalag Fish Port. Abang inaasahan po namang makukumpleto naman ang Santa Cruz Fish Port po naman sa unang bahagi po naman ng 2027. Kasalukuyang rin itinatayo ang kalawang yuto ng sa Malalag. Okay. Apo magkakaroon ho ng mga pasilidad, trading at market hall, bodega, administration building, ito pa ang infrastruktura ang magpapabuti sa paghawak at pagbebenta ng mga huling isda. Ayon sa DA at PFDA, Asang ginika mga proyekto na mas maraming trabaho, umumuhunan at magbabalak po sa kabuhay ng mga mangisda at supply po naman ng pagkain. Ayun. Anaayos na lahat yung mga fishport natin. Naman natin yung West Philippine Sea. Talaga kayo rin, ano? Binabalakasyon ng Department of Agriculture ng partnership sa Philippine Statistical Authority upang mas mahasa ang pangkolekta ng data sa agrikultura. Napaka-importante ng mga data-data na yan, ha? Aba, tinitingnan ng dalawang ahensya paggamit po ng satellite technology at artificial intelligence pang mapahusay ang pagkaplano sa produksyon ng pagkain, pagpalakas po ng seguridad sa pagkain po naman sa bansa pa rin. Sabi ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr., ang palitan ho ng datos ay magbibigay na sa gumagawa ng mga patakaran na gumagawa ng desisyon sa produksyon, logistic at supply ng pagkain. Mang sinisigurong ang mga resources ng gobyerno ay nakakadirekta sa mga higit na nangangailangan. Sabi din po ni National Statistician Claire Dennis Mapa na mahalaga ang mahigpit na kolaborasyon sa pagitan ng dalawang ehensya dahil ang agrikultura po at mangisda ang nananatiling pangunahing nagpapatakbo sa paglago ng ekonomiya, hanap buhay at pabansang supply ng pagkain. Sabi pa rin ho ni Mapa na sinisimula na ng PSA ang paggamit po ng satellite imagery at AI pangtantyahin ng ani at mga taktika na ginagawa na sa ilang mga bansa po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: At yung mga ginagawa sa ibang bansa, gayahin natin. Wala naman silang korupsyon. Gumaya din tayo kung wala silang korupsyon. Mas pag walang korupsyon, di ba? Ang trabaho mo magiging maayos. Lahat ng trabaho may sasakatuparan. Makikinabang po ang taong bayan. Kaya dapat yung korupsyon, rahin din ho yan. May mga patuloy na proyektong isinasagawa para sa bayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pinsala sa agri-sektor kasunod po ng bagyong Inday at Habagat. Ano ho? Abot na sa 12 milyong piso, sabi po ng DA. Tapang landfall yan, ho? May natin na magdetalyo ng balita. Nakatutok si Marian Bastasa.
0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: 12.50 milyong piso na italang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island kasunod ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa DA, nasa 500 hektare ng mga sakahan at mais at livestock ang apektado na may tinatayang 107 na metrong tonelada ng production loss. Katumbas rin ito ng higit 1,000 mga magsasaka na apektuhan ng kalamidad. Kaugnay nito, nagpapatuloy rin ang intervention ng DA para sa mga apektadong sektor kabilang na ang pagposisyon ng mga kinakailangang binhi at biologics at paghahanda ng survival and recovery o sure loan program at pati na indemnification sa mga insured farmers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ito natin si J-Mark Dagala, Harrison Danga, individual naman, nasangkot po naman sa illegal na pangingisda. Ay naitala po ng Western Visayas PNP, magit 10 milyong pisong kagamitan. Nasa batho naman. Kaya sa detalye, Mark Dagala, magandang maga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagmalaki ng Philippine National Police ang mga naging tagumpay nito para sa pili ng ilegal na pangingisda sa mga baybayin ng bansa na nakasisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga Pilipino. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6 sa Campo Crame, hindi mababa sa 78 individual ang kanila na aresto habang sa mahigit 10 milyong pisong halaga ng mga kagamitan sa ilegal na pangingisda ang nasamsam sa unang 10 araw ng Hulyo. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tanyo, nakipag-ugnayan sila sa mga kinaukulang ahensya upang ikasa ang mga operasyon at sa iba't ibang lugar ng kanilang nasasakupan. Gayon pa ni Tanyo, ang laban kontra ilegal na pangingisda ay hindi lamang pagpapatupad ng batas, kung hindi pangangalaga sa karagatan ipagtanggol ang kabuhayan ng mga mangingisda. Patuloy nitong iniikayat ang mga komunidad na makipagtulungan sa pulisya upang maging matagumpay ang kanilang programa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ako ba, paano kaya ito? Ano? Marami tayong galit ng kalikasan, may habagat, may bagyo, mataas sa presyo ng krudo. Ito, umaasa tayo sana, bababa na ho sana yan. Ano ho? Naman, tumindi na naman yung bakbakan ho ng Estados Unidos at ng Iran. Ano? Deklara na po. Yes, President Donald Trump ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Tapos ang hampasin po naman ang US ang 140 mga military targets sa Iran. Ilang ganti, mag-atake naman ito sa mga komersyal na barko. Intensyon dyan, sige lang sila, nananatili, kaya gumanti naman yung Iran. Target naman sila ng mga pasilidad ng militar ng USA, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman at Jordan. Meet po ang mga missiles at drones. Dito sumiba na naman, napataas ang presyo ng pandigdigang langis. Yun na naman. Ito na naman ho yan. May domino effect na naman yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ipat na kayo ng ibang planeta. Kaso ho ng bird flu sa backyard poultry farm sa Mangasinan, tinignan po naman ng DA BAE. May detalye naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpatupad ng mga hakbang ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o ang DA BAE upang mapigilan ang pagkalat ng bird flu matapos makapagtala ng mga kaso nito sa backyard poultry farm sa Pangasinan. Ayon sa ahensya, tinamaan ng Haya Pathogenicity Avian Influenza H5N1 ang ilang alagang native na manok at pato sa lalawigan. Unang nakumpirma ang kaso noong 22 ng Mayo 2026 habang may ilan pang kaso na natukoy sa mga kalapit na backyard poultry farm kasunod ng pinalawak na monitoring. Hindi naman tinukoy ng DA BAE sa inilabas itong abiso ang eksaktong lugar o bayan sa Pangasinan kung saan naitala ang mga kaso. Bilang tugon, isinagawa ang ligtas na culling at tamang disposal ng mga apektadong ibon, paglilinis at disinfection sa mga apektadong lugar, pagkontrol sa paggalaw ng mga ibon at patuloy na monitoring. Magkatuwang sa pagpapatupad ng mga hakbang ang BAE, DA Regional Field Office at lokal na pamahalaan upang maiwasan ang higit pang pagkalat ng sakit. Pinayuhan ang mga nag-aalaga ng manok, pato at iba pang ibon na agad iulat sa lokal na veterinary o agriculture office ang biglaang pagkakasakit o pagkamatay ng kanilang mga alaga para sa agarang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Maraming salamat, Ricky Casipit. Samantala, may panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo tulad po ng diesel at kerosene ngayong araw. Ngayong araw ho yan, ngayong araw ng Martes. Maring makaapekto po sa logistics at presyo ng mga gulay at iba pang mga pananim po naman. Mantala dahil po sa epekto ng inflation, inaprubahan po ng Dole naman ang bagong dagdag na 85 minimum wage sa Metro Manila, kung saan ang mga manggagawa ho sa sektor ng agrikultura, plantasyon at non-plantasyon ho, kakaroon ho ng bagong daily minimum wage na 743 simula ho sa Hulyo 19 po naman.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
1: Mandala, 14,000 mga bangus fingerlings. Muling pinamahagi po sa mga kasapi ng Samapa. Diyan po naman sa Pangasinan. Muling na kay Carlos Endosat, kay Edgar Siejo sa Pangasinan. Nakatutok. Alamin natin ang detalye. Si Mildred Kukia, Radyo Pilipinas sa Yuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpapatuloy ang pamamahagi ng bangus fingerlings para sa lokal na magbabangus sa Pangasinan matapos muling ipinamahagi ang 14,160 na piraso ng fingerlings sa mga kasapi ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA. Ayon sa SAMAPA, bahagi ito ng programa ng BIFAR Region 1 at BIFAR NFDC bilang pagpapatuloy ng naunang matagumpay na distribution ng 25,000 bangus fingerlings na naipagkaloob sa 10 asosasyong miyembro ng samahan. Nagpasalamat ang SAMAPA sa patuloy na suporta ng BIFAR NFDC sa pamumuno ni Chief Dennis Tanay, gayon din kay BIFAR RMAT DEC Chief Antonieta Evangelista para sa kanilang serbisyo at pakiisa sa mga mangingisda. Bukod sa ipinagkaloob ng ahensya, naglaan din ang karagdagang fingerlings si SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang mas marami pang kasapi ang makinabang sa proyekto. Layunin ngayon ng SAMAPA na gawing regular o buwan ng programa ang pamamahagi ng fingerlings upang masuportahan ang kabuhayan ng mga lokal na magbabangus at higit pang mapalakas ang industriya ng bangus sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Okay, fingerlings pa rin tayo mula Pangasinan. Dito naman tayo sa Bicolandia. Okay. 20,000 bangus fingerlings, pinakwala po naman para palakasin ang Fishman Project dyan po naman sa Camarines Norte. Good morning kay Governor Padilla. Ayun ha. Detalye, nandiyan po si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas mapataas pa ang produksyon ng bangus. Nasa 20,000 na similya ng bangus ang idinagdag ng pamalakayang asosasyon ng Kapalonga sa tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agricultural Development Program sa Camarines Norte para higit pang mapalakas ang kanilang fish pen project. Binili ito mula sa 40,000 30,000 pesos na naipong pondo ng samahan, isang patunay ng maayos na pamamahala at sama-samang pagtutulungan para sa paglago ng kanilang proyekto. Samantala, nasa 30,000 pirasong similya ng bangus ang nauna nang napakawala ng samahan noong buwan ng Hunyo bilang bahagi ng kanilang cropping period para sa taong 2026. Nananatili namang mataas ang pag-asa ng mga miyembro ng samahan na makakamit ang masaganang ani at mabawi ang mga naging pagkalugi sa mga nagdaang bagyo sa tulong at suporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agricultural Development Program at ng Local Government Unit. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shout out lang daw sa mga nakatutok dyan sa Catanduanes, patikulan sa may pandang Catanduanes. Alcantara, Rabago, Zada Family. Obrigado Family sa mga nakatutok dyan. Good morning, galaw-galaw, Bardi Pumanaw. Higit po naman sa 183,000 pisong na italang kabuang benta ng DTI Eastern Samar MSME Big Creatives and Trade Export 2026. Natin na detalye. Pinakipwede pumita ng Radyo Pilipinas Purunggan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot sa mahigit 183,000 pesos ang kabuang benta ng DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 sa Provincial Capital Labi, Borongan City. Ayon sa DTI Eastern Samar, nakapagtalang apat na araw na expo ng 182,647 pesos na kabuang benta, kabilang ang 104,000 pesos na cash at book sales mula sa trade fair at 78,000 pesos mula sa arts exhibit. Dahil dito, nalampasan ang original na 100,000 peso sales target at nakamit ang 83.05% sales accomplishment, patunay ng patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal at sa lumalakas na sektor ng MSME sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpez na naging susi sa tagumpay ng expo ang aktibong suporta ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kinilala ang Aklan Food Products bilang top seller sa food category, habang ang Memento Souvenirs and Gifts ang top seller sa non-food category at overall top seller. Kabilang sa mga produktong pinakatinangkilik ng mga mamimili ang chicharon tarukog, calamansi concentrate at wine, mga delicacy, cacao at chocolate products, herbal products, at ang kilalang salukara ng Borongan City. Nagkaroon din ng market matching sa Eastern Samar State University upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto, habang patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga MSME na maging FDA compliant upang makalahok sa mas malalaking trade fairs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning sa angkel mo, Kilo Pumida, dyan sa Quiapo. Magaling gumawa ng salamin ito, ho. Mga suhukin niyong masikrit na mga paggawa ng salamin. Magkakaproblema sa kanya dinadala. Ay, pinangunahan po naman ni First Lady Elisa Marcos sa pamamahagi po ng 10,000 kilong bigas. May higit sa 3,000 persons with disabilities sa PWDs dyan po naman sa Malabon City. Samantala, pumalo naman na sa may higit mong 2,105 na metrico tonelada anang subsidized rice ang naibenta sa may higit mong 227,000 kabahayan dito po naman sa bansa. Samantala, 10,000 mga bata naman sa Sulu may kinabang po naman sa 180-day supplemental feeding program ng DSWD. Mga detalye, nandiyan po naman si Aloysa Mohamad, Radyo Pilipinas, Sulu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sinimulan na ang delivery ng ingredients na gagamitin para sa feeding program sa Marshall Development Center o Daycare Center sa Bayan ng Hulo. Bahagi ito ng Supplemental Feeding Program o SFP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pagbabahagi ni Almira Sarail, Program Development Officer 1, mayroong 1,300 na mga bata sa Hulo ang maisasama sa feeding program ngayong taon. Iba't ibang meal plan kada araw ang ihahanda ng kilang Child Development Work kasama ang mga magulang upang matiyak na malusog at nasa timbang ang mga bata. Habang aabot naman sa 10,000 bata ang inaasahang makakabenepisyo sa programa sa buong lalawigan ng Sulu. Matapos ang delivery sa Hulo, masusundan ito ng bayan ng Indanan, Maimbong, Parang at Patikul. Tatakbo sa loob ng 2 linggo ang delivery upang masimulan din ng feeding program na tatakbo naman sa loob ng 20 araw. Inaasahang masusundan ang delivery nito sa susunod na buwan. Ang programa ay tatagal hanggang Enero sa taong 2027.
9: Dagdag pa ni Sarail, malaki ang natutulong ng programa sa kalusugan ng mga batang edad 3 hanggang 5 taong gulang, lalo na sa kailang timbang at tangkad. Ang SFP ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan sa Early Childhood Care and Development Program sa ilalim ng Republic Act No. 11037 o masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Bilang bahagi ng monitoring, tinitimbang ang mga bata upang makita ang lagay ng kailang nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Samantala, Bulkang Mayong alert muna tayo. Naglabas yun ng babala ang Civil Defense ngayong madaling araw. Alpo sa pagguho ng lava at bantahon ng pyroclastic flow. Iingat ang mga magsasaka na malapit mo naman sa permanent danger zone na huwag munang pupunta ang nilang mga sakahan sa paligid doon ng bulkan. Ayun. Good morning lang kay Direktora Gina Pinilo. Totok at magandang baga mama. Aling ng Rojas to Isabela. Ayan. Sa mga sukiyakin na dyan, natin dyan sa NMIS, maraming salamat. Magandang morning. Sa mga nakatutok din po naman dyan sa Bureau of Soil and Water Management, thank you. Makasama po natin ang filmmaker. Ano, maraming proyekto, maraming gawain dyan. Libre ho yan ha, mga mechanical na mga gamit pansaka. Libre ipinamimigay ho yan sa mga kooperatiba. Walang bayan ho yan. O, mamaya magkakakuntuhan tayo yan. Balik po kami, sandali po lang, mailan mo lang mahalagang paalala. Bawal po ang tutulog-tulog sa Maribela, bawal ang pikon sa kalsada.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaburan ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
6: Usunod natin kapitbahay, meron po tayong 37 minutos sa makalipas ng alas 5 na madaling araw. Good morning lang sa mga tutok sa atin dyan sa Department of Agriculture. Ay, good morning kayo, no, ha? Timonjet Laranyo, Timonjet. Okay? Sige, ito ng araw during 90s eh. Na, good morning din kay Yusek Atty. Asis Perez. Sabi pa, magaling ito eh. Yusek, ha? Ang kailangan sa'yo. Kwentuhan tayo. Madako tayo sa Davao. Davao Region muling nagpadala ho ng saging sa Nasaba tungong New Zealand. Ay, sa New Zealand, daming mga ano doon, di ba, nire-recruit ng mga ano, tatrabaho sa farm. Sa detalye, nandiyan po si Sheila Lusandra sa Losya ng Radyo Pilipinas Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Muling nagpadala ang Department of Agriculture Davao Region ng saging na Sabah o Cardava patungong Auckland, New Zealand kasunod ng matagumpay na unang export shipment ito. Sa isinagawang stand-up ceremony, pinasinayaan ang isang 40-foot refrigerated container na may 1,400 na kahon ng saging kung saan bawat kahon ay may timbang na 12 kilos. Upang mapanatili ang maayos na kalidad na produkto habang nasa mahabang biyahe, siniguro ng ahensya ang tamang packaging nito at inilagay sa pallet upang matugunan ang mahigpit na pamantayan ng buyer sa New Zealand. Inaasahan din ng ahensya ang mas regular na pagpapadala ng produkto sa mga susunod na buwan habang lumalawak pa ang kumpiyansa ng nasabing merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisandra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Samantala, tatlong bagong pasilidad ng Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department sa Tigbawan, Iloilo, pinasinayaan na po. Alamin natin ang mga detalye na balitang niya si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Formal nang pinasinayaan ng Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department o SEFDEC AQD sa Tigbawan, Iloilo ang tatlong bagong pasilidad dito. Unang pinasinayaan ang hatchery para sa giant mangrove crab, sinundan ng mga pasilidad para sa white leg shrimp at panghuli ang para sa giant freshwater prawn. Ang nasabing mga pasilidad ay tinatayang nagkakalaga ng 87 milyon pesos. Matataraan na bukod sa tatlong bagong pasilidad, formal ding pinasinayaan sa SEFDEC AQD sa Tigbawan ang aquaculture feed mill plant noong nakarang Abril. Lubos naman ang pasasalamat ni SEFDEC AQD Chief Dan Baliao sa matibay na suporta ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga proyektong ito. kabilang sa

0: Ang pinasalamatan ang tulong ng Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture, lalo na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Fisheries Research and Development Institute. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Mag-usapin natin ang PhilMEC. Ano ba yung PhilMEC? Yan yung Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Sa ilalim po ng pamumuno ni Director Junicio G. Alvindia. Good morning, Director. Namiss kita ng mahabang panahon. Sa ilalim po ng kanyang pamumuno, patuloy ang ahensya po naman na mamahagi ng mga pasilidad at makinarya para mapababa ang production cost at maiwasan ang post-harvest losses sa agrikultura. Kinilala po ang PhilMEC, kinilala ng Department of Agriculture, kinilala ng DA, ang PhilMEC ilang top 3 performer sa cluster 3. Tapos sa fiscal year 2025 at formal itong tinanggap po naman Director Alvindia, wala mang June 24, 2026 kasabay po ng anibersaryo ng DA. Ayan. Siya po, Director Alvindia rin po, nanguna sa pagbabahagi po ng technical na kalaman, best practices ng Pilipinas sa Tanzania, pambansa sa Afrika, lalo na sa implementasyon po ng RSEM. At dahil dyan, ito ating mga kapareham, Jose Ginawaran ng Regional Gawad Saka Award. Para po sa Outstanding Agricultural Scientist, kinilalang kanyang mahigit 40 taong karanasan sa pagsaliksik. Particular po sa microbial control agents at non-chemical methods para sa mga pananim tulad po ng saging at mangga. Siya po makakausap natin ngayon. Good morning, magandang umaga sa iyo, Director Junicio Alvindia, sir. Magandang umaga po ng dyan po sa inyo dyan sa PhilMEC. Good morning, kamusta ka na?
3: Magandang umaga po, Kahiro, at sa ating mga nakikinig. Maayos naman po ang kalagayan ng DA PhilMEC sa mga panahong ito.
2: Salamat naman at nandiyan ka na sa home base ngayon. Palagi kita na mamonitor. Nasa iba yung dagat ka, nasa ibang bansa ka, nasa Tanzania ka, nagsasalita ka doon. Binabalita mo yung ASEP. Bigyan mo nga muna kami ng konting kwento tungkol doon.
3: Opo, bukod po sa ating mga programang isinasagawa dito sa Pilipinas, ay tayo rin po ay nasurpresa dahil ang bansang Tanzania, sa pamamagitan po ng FAO, yung Food and Agriculture Organization, ay gusto nilang i-mirror o gusto nilang gayahin yung sistema natin dito sa pagsuporta sa post-harvest and mechanization dito sa Pilipinas.
2: Oo. At sabay din ho niyan ay yung modernization po natin dito, tuloy-tuloy yung pag-turnover ng iba-ibang makinarya at pasilidad dahil po ng mga rice processing system na yan sa mga kooperatiba. Sa buong bansa ho yan, ginagawa, no?
3: Opo, buong bansa po yun at patuloy po tayong nagbibigay ng mga makinarya sa ating mga magsasaka mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, pag-aani, pagtutuyo at saka yung paggigiling na tinatawag.
2: Tama ba, Director Junicio, na yung mga pangunahing benepisyo ng programang ito, yung mga benepisyo at mga kwalifikasyon para sa mga kooperatiba, FCA, 100% libreng farm machinery grants para sa mga kwalipikadong samahan po natin. Walang babayarang counterpart na pera ang kooperatiba para sa mga makina.
3: Tama po yun. Libre lang po yun. At may qualification lang po. Halimbawa po, yung isang kooperatiba ay meron silang pinagsama-samang area na 50 o mahigit pang ektarya, ay pwede po silang dumiretso rito sa PhilMEC o tumulat at magbigay ng letter of intent at kami naman po ay bababa sa lugar nila para aming tingnan o i-validate yung kanilang request at kung nararapat po na ang kanilang request ay pagbigyan, ay masasama po sila sa listahan ng mga bibigyan ng ating mga makinarya.
2: Kaya naman tuloy-tuloy ang pamamahagi po ng PhilMEC ng mga makinarya. Base naman sa pangangailangan po ng bawat lugar, ano, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa paggiling na ng bigas yan.
3: Opo, yun po yung tinatawag nating kumpletong value chain o supply chain para hindi po maputol yung sistema. At tuloy-tuloy po yung hindi partial ang pagbibigay ng tulong, kundi isang buong sistema ang binibigay sa ating mga magsasaka.
2: Sabi ng isang nakikinig, ano ho ba talaga ang pangunahing layunin po ng programa ng PhilMEC? Yan, siguro ngayon lang yan napainggan.
3: Ang pangunahing layunin po ng PhilMEC ay para mapataas ang antas ng kita at ani ng ating mga magsasaka at sa pamamagitan po ng tamang pagbibigay ng makinarya at pagbibigay ng teknolohiya sa para makatapos ani yung post-harvest ay iwasan nating magkaroon ng wastage o yung spoilage after harvest At lalong makakatulong ito para pataasin ang ani at kita ng ating mga magsasaka.
2: Ngayon po ba, Director Algenicio, ano-ano pong makinarya ang ongoing na ipinamamahagi natin ngayon? Lahat po ba ito yung mga bago, mga state of the art po ba yan? Asan po ba galing yan?
3: Actually, yung pong mga hand tractors, yung mga power tillers na yon ay locally made na po yon.
2: Oh.
3: Locally made na. At dito na po yung mga partners natin na gumagamit. Pero yung pong mga traktora at saka yung mga harvester ay imported po yan. Kalimitan galing ng Japan, galing ng Korea.
2: Yan po yung libreng pinamamahagi sa bawat probinsya, sa bawat kooperatibang merong mga nakatatangga?
3: Opo. Bawat kooperat ang qualification lang po, dapat registered yung kooperatiba natin. At ang Irrigator Association naman ay makakatanggap din. At ang LGU, yan po yung mga tatlong ating mga recipients na pinamimigay ng ibig sabihin sila yung mga direktong makakatanggap ng ating mga programa.
2: Oh, siguro ito ay gustong makasingit. Ano? Sabi niya dito, Director, pwede bang mag-apply isang individual? Solo siguro. Individual na magsasaka? Pwede ba yun? Nakadyata sa linya natin. Nawawala ka. Lobat ba si Director? Like, medyo nawawala po kayo, hindi kayo makapasok. Okay? Po, ulitin natin.
3: Hello?
2: Ayan, sige, okay na po. Director, pwede bang kahit yung solo mag-apply daw, solo magsasaka, mag-apply daw po sa programa, pwede ba yun o dapat dadal talaga sa FCA? Yeah, waya si Director. Balikan natin si Director.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nagtatanong ko kasi kung pwede daw bang mag-apply yung solong individual magsasaka. Mukhang hindi po pwede yan. Ano ho? Kipo, pinamamahagi po yung mga makinaryang yan sa mga restradong grupo. Tulad po ng mga farmers cooperatives and associations, yung mga FCAs na tinatawag, ano ho, para mas maraming magsasaka pa yung makinabang at sama-samang mag-alaga po naman sa agamitan. Ayan po ang talagang dapat po maging takbo yan. Sabi po dito, ano po yung mga pangunahing dokumento na dapat ihanda ng aming kooperatiba? May mga dapat pong ihanda po yan, ano, habang inatabayan na natin si Director, yung Certificate of Registration mula po sa CDA o sa SEC o kaya sa DOLE. O yung Certificate of Accreditation, wala po naman sa Department of Agriculture. At listahan po naman ng mga miyembro ay yung FCA profile kasama yung sukat ng kanilang mga sakahan. Yun. At may required na sukat, di ba? Balikan ko lang yung tanong, Director. Ito ho bang solo na magsasaka mag-apply sa programa?
3: Hindi po pwede yung solo. At ang ini-encourage po kasi natin yung tinatawag na cluster farming. Kasi nga po, hindi yung pondo natin, hindi kayang bigyan yung mga solo magsasaka. Kaya ini-encourage po natin sila na sumapi sa kooperatiba o kaya Irrigators Association at yung hingi ng accreditation sa DA, Department of Agriculture, na in good standing yung kanilang kooperatiba.
2: Okay. Nandun po ba ang required na sukat ng sakahan ng ang isang kooperatiba para makasali ho naman? Meron bang ganun?
3: Meron po, yun nga po yung sinasabi ko, yung pinagsama-samang luwang ng mga miyembro ay dapat ay 50 hektarya pataas.
2: Oh. Sabi pa niya, pwede ba ho ba kaming makapili ng particular na makina na gusto namin? Halimbawa, ang gusto namin ay harvester lang. Di ba yun?
3: Pwede po yun. Ayon sa pangangailangan nila, yung letter of intent nila ay sasabihin nila dun sa sulat nila kung ano ang kailangan nilang makina.
2: Oh. Ano daw kung masira yung makina? Ito ba yung sagot ng Philmec, yung pagkukumpuni?
3: Actually, hindi na po. Meron tayong tinatawag na warranty na 1 year. Pero after that, ay counterpart na po ng cooperative ang gumagamit yung pagkukumpuni at yung after sales. Dahil gusto rin po natin na maintainahin nila yung kanilang makinang natanggap sa gobyerno at tanggalin yung notion na pagkalibre kahit anong pwedeng gawin, kahit na anong gawin nila ron sa makina, ay pupwede. Kasi nga po, meron silang pipirmahan sa amin na kasunduan na halimbawa, ang makina ay ginamit nila ng hindi tama, overuse, misuse, o kaya ay underuse, ay may karapatan ng Philmec na bawiin at ipagkaloob sa ibang kooperatiba na nagre-request din sa amin.
2: Ganun pala. So, gano'n naman daw po katagal, Director, na yung bago matanggap po yung makinarya, matapos yung mag-apply daw, gano'n daw ba ang itinatagal nun?
3: Inaabot po yun ng taon. Bakit? Kasi yung pong halimbawa, ngayong 2026, pagka dumating yung budget namin, ay pamili namin siya. Kumbaga, naka-allocate na po yung pondo ngayong 2026. Kaya pagka ngayon sila nag-request, maaaring 2027 na makarating sa kanila yung kanilang request. At hindi rin po tayo nakakasigurado dahil araw-araw, libo-libong request ang dumadating sa amin. Kaya kailangang i-validate namin para sa tamang tao o organisasyon mapa-award yung mga makinaryang binigay at ibibigay ng gobyerno.
2: Ibang mga makinarya natin, na user-friendly ba yan? At paano sabi nila, paano kung walang marunong sa amin? May mga training ba?
3: Bago po kayo bigyan, kung halimbawa na shortlist na kayo, ay iti-train kayo ng Philmec. At yung operation, repair and maintenance, lahat po yan, ibinibigay natin na in advance training bago po i-award sa kanila yung makina.
2: Dito po naman sa pamamahala at kita po ng kooperatiba, paano po ba tumatakbo? Tama ba na may nire-recommenda ba na maningil ang kooperatiba ng tinatawag na custom service fee o yung bayad po sa paggamit sa bawat ektarya? Pero dapat siguro mas mababa ito kumpara sa presyo ng mga pribadong nagpaparenta. Meron bang gano'n? Meron bang maniningil?
3: Meron po. Meron pong scheme na gano'n na binibigay sa kanila during the training. Nararapat lang po na mas mababa dahil yan po ang talagang layunin ng programa, pababain yung production cost at pataasin yung productivity. Kasi nga po, pag mababa ang production cost at mataas yung productivity sa pamamagitan ng makina, ay talagang makakatulong itong malaki sa kabuhayan ng ating magsasaka.
2: Bago niyo po siguro ikwento yung mga ongoing na sinasagawa ng Philmec ngayon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, siguro ito yung huling tanong ko bago niyo ikwento po yun. Pwede daw ho bang ipagamit yung makina sa mga magsasaka na hindi po miyembro ng kooperatiba?
3: Pwede rin po yun. Kaya nga po nagbibigay tayo ng tinatawag na custom, tinatawag na service providing o custom providing. Kahit hindi miyembro ng kooperatiba, basta may kaya po ng sistema nila na schedule nila lahat on top of their members, ay po pwede naman pong mag-avail yung hindi membro.
2: Yes, sa huli na lang, Director Junice Albinja, bigtin talaga yung oras natin at pag ikaw ang kausap ko ano-ano pa ba yung mga latest ongoing mga projects meron po kayong pwede nyo i-share sa amin ngayon?
3: Ngayon po, nagko-concentrate ang Philmec sa pamamahagi ng mga warehouses o yung tinatawag na post-harvest facilities. Pwede tayong magko-construct tayo ng warehouse at saka lalagyan natin ng dryer yan, later on lalagyan ng rice mill. Kasi po pagka ang magsasaka ang nagtuyo at nagiling ng kanilang palay, may additional 30% income sa kanilang current harvest. Kasi nga po, yung drying and milling ay talaga makapagbibigay ng additional income sa mga farmers.
2: Okay, medyo bitin lang tayo talaga, Director. Ano? Pero salamat po sa mga input. Sa asahan po ninyo na pagka nandito kayo sa Pilipinas at hindi kayo inuutosan lumabas ng bansa, paborito ka rin na Pangulo eh. Ikaw ang nakatutok.
3: Opo.
2: Kaugnayan tayo. Director, maraming salamat ha. Muli, mag-augnayan tayo. Naabala ko yung Zumba mo, naabala ko yung breakfast mo, naabala ko yung pagkalikot mo sa mga makina. Magandang umaga sa'yo. Ingat ka ha.
3: Magandang umaga rin po at kami po nagpapasalamat para mabigyan din ang pagkakataon ng Philmec na may paliwanag sa ating magsasaka kung ano ba yung mga programa natin.
2: Sige po, Director Junice Albinja, hanggang sa muli po sir. Ingat po kayo, stay safe and good morning. Thank you po.
3: Opo, magandang umaga rin po sa ating lahat.
2: Salamat si Director Junice Albinja. Direkta yan ha, dyan po sa lalawigan ho ng Nueva Ecija na tinatanggapan nila. At yung paggawa ho ng mga makina, matagal-tagal ito, parang 60, 70 years na mga project ito eh. Wala na tayo eh, may proyekto pang gagawin dito sa atin eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bilis ang ating oras, ano ho. Mag-ingat pa rin sa mga bagyo, sa mga ulan. Sa dyan din, mag-ingatin ho natin. di lang baril ay kinamamatay ng estudyante, ang sasakyan ay kinamamatay ng estudyante, di lang hesi kinamamatay ng estudyante, di lang training ha, sa mga school at mga kinamamatay sa pagkalunod. Ultimo ho, pag inom na ho ng pampurga, nakamamatay na rin. Pag-ingatan natin ho, nag-ingatan ho natin niya, pag-ingatan natin niya, mag-ingat. Na kaming oras, sa ngalan nila Roger Jamari Alvin, Arnel Mary Ann Milios. Pa rin po natin dyan sila Nida Susan Gemard. Andiyan pa rin po naman sila sa Marisol Julius Camille Latrona. Salamat po rin kila Julius Gonzalez, Kisabeth Ramulo, ang ating mga producers. Ano ho? Palaman ang inyong abang lingkod. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao sa latang hipilan ng Radyo Pilipinas, Radyo Television, 4.3 Capital, Siyasi May Pidig, WCJ po naman sa May Parte ng Cagayan. Thank you. Pero ilustre na brigada, nag-iiwan anumang bagay na matindat tama, hindi mo ginawa itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Wag tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: Sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong araw para sa 3 araw na working visit, 3 public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng Presidente bago tumulak patungong Singapore.
4: Headlines.
3: Net satisfaction rating ni Pangulong Marcos tumaas sa 2nd quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 20,000 pulis ipapakalat para sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo epektibo ngayong araw ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Tropical Storm Josie na may international name na Haishen nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Seabox tiniyak na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Loto kumarap sa impeachment court bilang 2nd testigo ng prosecution.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang maganda umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Muling sumasa sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Singapore ngayong Martes para sa 3 araw na working visit, 3 public engagement sa Tarlac at Nueva Ecija. Pupuntahan pa muna ng Presidente bago tumulak patungong Singapore. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Biyahing Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si Unang Ginang Lisa Marcos. July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo ayon kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ay bahagi ng biyahe ang pagsusulong ng mas matatag na bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leaders. Pero bago bumiyahe ang punong ekutibo pa Singapore ay 3 public engagement na muna ang pupuntahan ito ngayong umaga. 2 sa Tarlac na kung saan i-inspeksyonin nito ang Balog-Balog Multi-Purpose Dam Phase 2 at ang National Academy of Sports Learning Center and Training Facilities sa New Clark City. Sa Nueva Ecija naman ay pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumaas sa ikalawang quarter ng taon ayon sa Social Weather Station Survey. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumaas ang porsyento ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matayan sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Station o SWS. Sa naturang survey lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% naman ang hindi nasisihan at may 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, umangat ang net satisfaction ng Pangulo na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon din sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulong Marcos Jr. mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin din na tumaas ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, kabilang ang Balanz Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit naman sa 20,000 pulis ipapakalat para tiyakin ang seguridad para sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balita hatid ni J. Mark Lagara.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: May sinusunod ng security template ang Philippine National Police para sa mga malalaki aktividad sa bansa, kabilang ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, nakalatag na ang kanilang comprehensive security plan para sa naturang okasyon. Tuloy-tuloy din anya ang kanilang pagbabantay para sa posibleng banta sa seguridad upang agad itong magawa ng kagyat na aksyon. Magaman may ilang militanteng grupo na nagpahayag na magsasagawa ng kanilang pagtitipon, sinabi ni Ko na hanggang sa ngayon ay wala pa silang namomonitor na anumang potensyal na banta. Ayon kay National Capital Region Police Officer Director Police Major General Anthony Amirin, umigit kumulang 20,000 pulis at mga force multipliers ang ikapapakalat para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa sona ng Pangulo. Kasama na rin sa naturang bilang ang 9,700 pulis na magsisilbing civil disturbance management para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa Hulyo 27. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iniulat ng Department of Energy na epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo, partikular sa diesel at kerosene. Maring manatili naman na walang galaw o bagyang tumaas ang presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, ang inaasahan na galaw ng presyo ay mula sa rollback hanggang sa 1 peso na dagdag presyo hanggang sa 1 peso kada litro ng gasolina. Sa diesel, posibleng tumaas ng 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos 62 centavos kada litro, habang 2 pesos 22 centavos hanggang 4 pesos 22 centavos naman ang kada litro ng itataas sa kerosene.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nilinaw ng ahensya na maaring magkaiba ang aktwal na price adjustment depende sa kumpanya na langis na magpapatupad ng bagong presyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na patuloy na naapektuhan ng pandaigdig ang presyo ng krudo dahil sa tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo, kabilang ang banda sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dahil dito, umakyat ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na may epekto rin sa lokal na presyo ng petrolyo. Posible ring baguhin ng DOE ang paraan ng pag-anunsyo ng price adjustment sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang pabago-bagong galaw ng presyo ng langis.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya na langis upang mapanatili at mapalawak ang fuel discount programs para sa mga drivers ng pampublikong sasakyan, TNVS drivers, delivery riders at iba pang motorista. Ayon sa DOE, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa gastusin ng mga motorista. Regular ding naglalabas ang ahensya ng updated na listahan ng mga gasolinahang nagbibigay ng diskwento, kabilang mga tinakdang discount days, loyalty programs at iba pang promotional offers, Kabilang sa mga kumpanyang langis na nagbibigay diskwento ay ang Petron, Caltex, Shell, Unioil at Sea Oil. Sinabi pa ng ahensya na bahagi ang mga programang ito ng patuloy na pagsisikap na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga Pilipinong motorista sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Josie na may international name na Haiyan. Ayon sa PAGASA, huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nitong lakas ng hanging abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers kada oras. Kumikilos naman ang bagyo sa direksyong Pahilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magtatagal si Josie sa loob ng PAR dahil posible itong muling lumabas ng bansa at humina bilang isang low pressure area. Sa ngayon, sinabi ng ahensya na wala pang inaasahang direktang epektong bagyo sa lagay ng panahon sa anumang bahagi ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na walang banta ng tsunami sa Pilipinas kasunod ng magnitude 6.7 na lindol na yumanig sa southeast of Loyalty Islands bandang alas 10:45 kagabi. Naitala ang sentro ng lindol sa bahagi ng Karagatan na may lalim na 10 kilometro mula sa ibabaw ng lupa. Batay naman sa inisyal na pagsusuri ng PHIVOLCS, mas nanganganib na makaranas ng pinsala mga lugar na may mga gusaling hindi dinisenyo upang makayanan ng malakas na pagyanig. Kabilang sa mga maaring madaling maapektuhan ng mga istrukturang gawa sa magagaang na materyales gaya ng kahoy, metal at yero. Sa kasalukuyan, wala pang lumalabas na ulat ang mga otoridad dinggil sa posibleng epekto ng lindol sa ekonomiya o kabuang halaga ng pinsala. Ang Loyalty Islands ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Pacific Ocean, silangan ng Australia at hilagang silangan ng pangunahing isla ng New Caledonia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa pinakamataas na antas sa kasalukuyan ng eruptive activity ng Bulkang Mayon matapos na mas malakas na Strombolian eruption sa bunganga nito. Dahil sa mas matinding aktibidad, nagbugang bulkan ng large incandescent ballistic fragments o malalaking nagliliwanag na tipak ng bato at patuloy na nagpapakawala ng lava na dumadaloy sa Miquiza at Bongga Gullies. Naitala naman ang eruptive activity nito sa magkakahiwalay na oras na kagabi, kabilang ang alas 8:29, alas 8:48, alas 8:59 at alas 9:30 na nanatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na pagputok. Mahigit naman o mahigpit namang pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nag-deploy ang Philippine Red Cross o PRC ng mga response team kasunod ng naitalang aktibidad ng Bulkang Mayon. Nagdulot ito ng ashfall na nakaapekto sa mga bayan ng Balilipot, Bakakay at Santo Domingo sa Albay. Bilang bahagi naman ng pagtugon na mahagi ang PRC ng 1,200 face masks sa mga residenteng nasa lugar na mataas ang exposure sa volcanic ash. Kabilang sa mga nabigyan ng residente sa Barangay 1, Barangay 2, Barangay 13, Barangay 14 at Barangay Igang sa bayan ng Bakakay. Nananatili namang nakalerto mga response team ng PRC at patuloy na minumonitor ang aktibidad ng Bulkang Mayon habang tiniyak ang kahandang magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mayroon pang 23 pamilyang naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon ang nananatili pa sa evacuation center sa Canlaon City. Sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nasa 6,000 family food packs naman ang naipagkaloob ng ahensya. Anya, Patuloy ang pagsasagawa ng rapid damage assessment at needs analysis ng pamahalaan sa pinsala namang naidulot ng aktibidad ng Bulkang Canlaon. Dagdag pa ni Dumlao, ang magiging resulta ng damage at needs assessments ang magiging batayan ng DSWD para sa mga karagdagan pang tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng bulkan.
11: Naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon, meron po kasing 23 families na nasa evacuation center sa kasulukuyan dyan sa Canlaon City at tayo po ay nakapagpaabot ng mahigit 6,000 na mga family food packs. Mm-hmm. Initial lang yan, Joshua, patuloy pa rin naman ang isinasagawa na rapid damage assessment and needs analysis as mentioned earlier by Sir Juni Castillo at yan po ang magiging basehan ng DSWD sa pagpapahatid pa ng karagdagang tulong or intervention.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalo na sa 890 ang kabuang bilang ng mga bahay na naapektuhan ng pinagsamang lakas ng Bagyong Inday at Habagat, partikular sa mga rehiyon ng Bimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Soksarjen at BARMM. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo, nasa 277 na kabahayan na ito ang totally damaged at may higit sa 600 ang partially damaged. Batay naman sa kasalukuyang datos ng OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na iulat na may 20 nasawi, 16 na nawawala at 9 na sugatan dulot ng pananalasa ng Bagyong Inday at pinalakas na habagat. Dagdag pa ng tagapagsalita, nasa 20,000 ang nasa loob pa ngayon ng mga evacuation center at 9,000 na pamilya sa labas ng mga temporary shelters.
12: Kalagayan naman po, no, of course, no, we all know, no, this is under the camp coordination and camp management clusters sa pamumuno po siyempre ng mga lokal na pamahalaan natin, no, ng mga social welfare, which is augmented of course ng mga food and non-food items natin na proposition, no, especially coming from DSWD ang karamihan, no, and then some of the non-food items also are coming from the OCD and other agencies na nakapreposition naman po. At saka meron din pong preposition yung mga lokal na pamahalaan natin.
3: Si OCD Spokesperson Juni Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit sa 45 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, binahagi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang halagang nabanggit ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at non-food items. Dagdag pa ni Spokesperson Dumlao, nagbigay rin sila ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AICS, partikular sa mga naapektuhan naman ng landslide o pagguho ng lupa sa Sarangani, na kapagbigay na rin anya sila ng psychosocial first aid sa mga apektadong pamilya.
11: Yan po ay binubuo ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes, gayon din po ng mga non-food items, and of course, financial assistance sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Particular po nating ipinaabot ito doon sa mga naapektuhan ng nangyaring landslide dyan nga po sa Sarangani. Gayun din po, nakapag-provide din tayo ng psychosocial first aid para sa mga pamilyang naapektuhan.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Benoni Port Operations Building at Benoni Port Light Craft Landing Station sa bayan ng Mahinog, Camiguin bilang bahagi ng pagpapalakas ng serbisyo sa pantalan at transportasyong pandagat. Ayon kay Pangulong Marcos, bahagi ang proyekto ng patuloy na modernisasyon ng mga pantalan at paliparan sa bansa upang mapalakas ang turismo, kalakalan at kabuhayan ng mga Pilipino. Palalawakin din ng proyekto ang kapasidad ng Benoni Port bilang pangunahing daungan ng Camiguin na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Bohol at Misamis Oriental. Samantala, sinabi rin ni Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo na patuloy ang mga hakbangin upang mapaganda ang pantalan. May one-stop shop ang bagong Port Operations Building para sa mga transaksyon ng mga gumagamit ng pantalan. Magsisilbing ligtas na himpilan naman ang Lightcraft Landing Station para sa maliliit na sasakyang pandagat at mga bangkang pangisda. Ang Benoni Port ang pangunahing gateway ng mga produkto at pasahero na manggagaling sa mainland Mindanao.
13: Malaki po ang pagkakaiba ng ating Port of Benoni ngayon. Nung hindi pa po natin nailagay ang ating bagong POB, ay maliit pa po ang passenger terminal building natin. Nasa 200 lamang po yun. At dahil po sa bagong POB, ay na-increase po natin, dumoble po ang kapasidad ng ating Port of Benoni para makatanggap at makapag-accommodate ng mga pasahero natin sa mas komportable at safe na facilities po natin.
3: Si Philippine Ports Authority Port Manager Fernando Mapalo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang Asian.
15: Kaalamang Asian.
14: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na makakaasang mga mamamayan ng suporta ng pamahalaan sa sinagawang programang Bawat Bayan Makikinabang Kamigin. Sa kanyang pagbisita sa Kamigin, nakipagpulong ang Pangulo sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Presidential Scholars Program at personal na nasaksihan ang rollout ng bagong Pilipinas Rice Program. Bahagi rin ang programa ng pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang lokal na kaunlaran at suportahan ang kapakanan ng mga residente ng Kamigin. Ginit pa ng Pangulo na magpapatuloy ang pamahalaan sa paghatid ng mga programa at serbisyong makakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng bawat Pilipino.
16: Ang pagbigay ng itig sa 10 kilo na sako ng bigas ay gagawin namin 6 na beses sa kada bawat taon. Yung isa pa po na proyekto namin ay dinadaan po natin sa Social Civic Development Program. Ito naman ay para sa mga barangay. Binigyan po natin ang bawat barangay ng tigda 200,000 piso. Ang hiningi lang namin sa ating mga barangay official, kalahati dun ay gagamitin para sa scholarship.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
3: Samantala, sinabi ng isa sa mga presidential scholars na si John Paul Ledesma na sa pamamagitan ng scholarship program ay makakatulong ito sa kanyang mga gastusin, lalo na anya sa katulad niyang self-supporting student.
17: Scholarship na po ito is napakalaking tulong po ito sa akin upang mabayaran ko po yung mga expenses ko this coming enrollment and this coming internship po. I would like to say thank you so much to Sir President Bongbong Marcos for this scholarship.
3: Ang isa sa mga presidential scholar, si John Paul Ledesma.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok umarap sa impeachment court bilang ikalawang testigo ng prosecution. NBI Director Melvin Matibag sa Lunes na paharapin sa impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umarap sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang testigo ng prosecution panel para sa Article 4 ng Articles of Impeachment o tungkol sa alegasyon ng pagbabanta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Si Lotok ay dating naging pinuno ng NBI Cybercrime Division na nag-imbestiga sa kaso. Ayon kay Lotok, nakahanap sila noon ng sapat na basihan para maimbestigahan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa isang online press con noong November 23, 2024. Giniit ng NBI official na bagamat may freedom of expression, hindi naman sakop nito ang mga pahayag na may elemento ng criminal offense. Dito anya pasok ang naging banta ni VP Sara kina Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Lotok na nakitaan ng NBI ng intent, motive at capability si VP Sara na maisakatuparan ang kanyang banta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lotok.
18: To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the vice president was serious and the threat was real and actual. The vice president was furious and fuming mad when she uttered those.
19: Could you repeat it? Furious and?
18: And fuming mad, sir. We failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's not. Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense like this one, Your Honor.
15: Pinahayag rin ni Lotok sa paglilitis na sa konklusyon ng NBI ay totoo at seryoso ang banta ng Vice Presidente, lalo na't magalit itong Mirigas. Matapos ang pagtatanong ng prosecution ay sumailalim si Lotok sa cross-examination ng depensa na nakatakdang ipagpatuloy ngayong araw. Samantala, nagdesisyon naman ng impeachment court na sa Lunes na o sa July 20, paharapin si NBI Director Melvin Batibag bilang testigo ng prosecution. Una na kasing hiniling ng prosecution sa impeachment court na isa lang na bilang testigo si Matibag pagkatapos ni Lotok dahil may dadaluhang conference si Matibag sa Thailand sa July 21. Tinutulan ng depensa at ni na Senator Judges Alan Meter Cayetano at Senate President Sherwin Gatchalian ang kahilingan dahil kulang na anyang paghahanda at pag-aaral sa mga ebidensyang may kaugnayan sa naturang testigo. Sa huli, nagdesisyon ng impeachment court na ipatawag si Matibag sa Lunes at kung hindi ito matatapos sa pagtatanong ay ipagpapatuloy ang pagsalang o pagpapaharap kay Matibag pagbalik nito mula sa conference. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Publiko, hinikayat na suriing mabuti ang testimonya ni National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok at huwag magparigaw sa isyu ng technicalities ng depensa. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Tawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na suriin mabuti ang essence ng testimonya ng saksi at huwag maligaw sa teknikalidad o clerical error na pinalalabas ng depensa. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos idaan sa technicalities at clerical errors ng depensa ang takbo ng impeachment trial kahapon. Ayon kay Adyong, tinangka ng depensa na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa bigat ng testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa teknikalidad na aspeto ng papeles gaya ng petsa. Samantala, nandindigan naman si Lotok na nakakita ang National Bureau of Investigation ng prima facie evidence na may makatwirang katiyakan ng pagkundina o reasonable certainty of conviction laban sa pangalawang pangulo. Ito ay may kaugnayan sa kanyang mga hayagang pagbabanta laban kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang ginang Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang pahayag ni NBI Director Jeremy Lotok.
18: Yes, Your Honor, based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of great threats and inciting to sedition.
5: Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case.
18: Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpaparehab sa tuhod ni dating Health Secretary Arbosa, dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Nagbitiw sa pwesto si Department of Health Secretary Dr. Teodoro Herbosa upang tutukan ang kanyang pagaling matapos umailalim sa bilateral knee replacement surgery nitong July 7. Ayon kay Herbosa, kailangan niyang makumpleto ang physical therapy at rehabilitation upang hindi maapektuhan ang kanyang kondisyon ang araw-araw na operasyon ng DOH. Isinumite ni Herbosa ang kanyang resignation letter kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at nagpasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya sa panahon ng kanyang panunungkulan. Binati rin ni Herbosa ang bagong kalihim ng kalusugan na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa mga programa ng administrasyon para sa sektor ng kalusugan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute, pinag-aaralan ang potensyal ng giant bamboo bilang alternatibong biomass fuel. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Ipinakita sa bagong pag-aaral ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute o DOST-FPRDI ang potensyal ng Philippine giant bamboo o mga lokal na kawayan bilang biomass fuel. Lumabas sa pag-aaral na mas mabilis magliyab at maglabas ng enerhiya ang raw bamboo, kaya ang kapito sa mga prosesong nangangailangan ng mabilis na energy release. Samantala, mas kaya namang tumagal sa mataas na temperatura ang carbonized bamboo at mas kontrolado ang paraan ng pagsusunog nito dahilan upang maging mas angkop ito sa mga charcoal-based energy system. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solidum Jr., mahalaga ang ganitong pananaliksik upang makabuo ng mga makabago at sustainable solutions sa renewable energy habang patuloy na tumataas ang pangangailangan sa enerhiya at lumalala ang mga hamon ng climate change. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, di bababa sa 27 katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok. 8 katao malubhang nasugatan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizel Nanyong.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Nasawi ang hindi bababa sa 27 katao at 8 malubhang nasugatan matapos tupukin ng isang malaking sunog ang isang bar sa Bangkok. Batay sa ulat ng BBC, nagsimula ang apoy malapit sa entablado ng bar na matatagpuan sa sikat na distrito ng Chatuchak. Mabilis itong kumalat dahil

0: Pala, binigyang parangal sa isang homecoming event sa Malacanang Lunes ng gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
1: Punong-puno ng pasasalamat si tennis star Alex Ayala kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng Philippine Sports Commission at ng buong sambayanan sa naging homecoming reception na may temang tagumpay nating lahat na idinaos ng Malacanang Palace kagabi. Sa isang talumpati, sinabi ni Binibini Ayala na lubos niyang ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino sa kanyang paglalaro ng tennis. Matatanda ang umabot sa Wimbledon Ladies Singles Round of 16 si Ayala matapos niyang i-dethrone ng dating reigning Wimbledon champion na si Iga Świątek ng Poland. Tila naging fan mode si Pangulong Marcos Jr. kay Ayala sa ginanap na homecoming ceremony kung saan binigyan pugay ng Pangulo ang mga naging achievements ni Ayala at sa paraan kung paano niya ito naabot. Paghahandaan naman ni Alex ang kanyang magiging participation sa huling Grand Slam ng taon, ang 2026 United States Open o US Open na pinsa New York sa Agosto. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Ayun na ang paborito nating mga!
5: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine

0: kasi ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise, matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Randy Durilag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
5: Randy.
7: Matagumpay ang isinagawang Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX Acero 0626 ng Philippine Marine Corps sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon bilang bahagi ng pagpapalakas at pagdagdag ng kapabilidad ng mga marino para sa kapakanan ng komunidad. Sa eksklusibong panayam kay Commandant Major General Vicente Mark Anthony Blanco III ng Philippine Marine Corps, maganda ang naging resulta ng APEX 2026 dahil task organized na binubuo ng ibang unit ng 4th Marine Brigade sa bahagi ng talumpati ni Major General Blanco sa closing ceremony ng APEX Acero 0626. Hindi lang mga regular na marino, ngunit isasama ang mga marine reservists na hindi lang pangtapal sa kulang-kulang na formation, ngunit sa Acero series ay mararamdaman din nila bilang isang number marine units na may specialization sa service support units. Dagdag ni Blanco na marami pang mga susunod na exercises ng Philippine Marine Corps kung saan karamihan sa aktibidad ay gaganapin dito sa Norte upang mas mapalawig, mapalakas at mas matibay ang kakayahan ng mga sundalo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Krimen sa Ilocos Region bumaba ng 25.6%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mildred.
8: Bumaba ng 25.6% ang naitalang krimen sa Ilocos Region noong Hunyo ayon sa Pro 1. Batay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mula sa 772 na kaso noong Mayo, bumaba ito sa 574 noong Hunyo. Naitala rin ang 21.2% na pagbaba sa Peace and Order Indicator, mula 462 naging 364 na kaso. Samantala, bumaba rin ng 20.9% ang 8 focus crimes, mula 86 hanggang 68 insidente. Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng physical injury sa 50%. Sinundan ito ng robbery na bumaba ng 44.4%, theft 43.8% at murder 10%. Ayon sa Pro 1, bunga ito ng pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework at Safer Cities Initiative, kabilang ang mas pinaigting na police visibility, intelligence-driven operations at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: National ID Digital Platform inilunsad sa Tayabas City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Mara.
9: Inilunsad ng pamahalaang lungsod ng Tayabas ang National ID Integrated Tayabasen Digital Platform para sa user registration at identity verification na naglalayong mapabilis ang beripikasyon ng pagkakakilanda ng mga residente sa pag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kauna-unahan sa Calabarzon ang pamahalaang lungsod ng Tayabas na nagpatupad ng naturang National ID Integrated Platform. Sa panayam ng RP Lucena, sinabi ni Tayabas City Civil Registrar May Dejader na bahagi ito ng serye ng digitalization programs ng PSA. Nauna nang ipinatupad ang Electronic Civil Registration and Vital Statistics o ECRVS system kung saan direkta nang naipadadala sa central office ang mga nairehistrong civil registry records. Sumunod namang inilunsad ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCAS na nagpapaikli sa proseso ng mga petisyon para sa pagwasto ng civil registry records. Sa ilalim naman ng National ID Authentication Services o NIDAS, automatiko at real-time nang mabiberipika ang National ID ng mga gumagamit ng Tayabazen mobile app kaya hindi na kailangan ang manumanong beripikasyon. Ayon kay Ms. Hader, dahil dito inaasahang mas mapadadali ang pag-avail ng mga benepisyaryo ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan na nangangailangan ng identity verification. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 4.3 billion pesos na halaga ng shared service facility para sa mga wood at handicraft makers. Inilunsad ng DTI Catanduanes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Juris.
10: Nagkakahalaga ng 4.3 milyong Shared Service Facility o SSF ang inilunsad ng Department of Trade and Industry sa Catanduanes upang mapalakas ang kabuhayan ng mga gumagawa ng muebles at handicrafts sa lalawigan. Ang proyekto na tinawag na Shared Space Fabrication for the Wearables and Home Style of Catanduanes ay inilunsad sa ATEVES Enterprises Compound sa Bayan ng Virac. Pinangunahan mismo ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol ang implementasyon ng programa. Binubuo ang pasilidad ng mga makabagong kagamitan at makinarya na magagamit ng halos 30 miyembro ng Catanduanes Association of Furniture and Handicraft Makers. Ayon kay Regional Director Nabol, mananatili muna sa pangangalaga ng mga benepisyaryo ang mga kagamitan sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ito ay magsasagawa ang DTI ng assessment kapag napatunayang naging maayos ang paggamit at nakatulong ito sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan, ililipat na sa samahan ang pagmamay-ari ng mga kagamitan. Bahagi ito ng Shared Service Facilities Program ng DTI na naglalayong mapataas ang kakayahan at pagiging competitive ng mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. San Jose National High School sa Tacloban City, muling nabulabog sa bagong online gun threat. Klase ngayong araw, kanselado. Detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Daisy.
16: Muling binalot ng takot at pangamba ang komunidad ng San Jose National High School sa Tacloban City matapos bilsain ng isang online threat ngayong Martes, July 14, na nagbunsod ng pagsuspende ng lahat ng antas ng klase sa naturang paaralan. Ayon sa opisyal na pahayag na inilabas ang administrasyon ng SGNHS, sa kanilang official Facebook page, isang mensahe ang ipinadala sa pamamagitan ng messenger mula sa isang individual na nagpakilalang J.M. Magallanes. Sa naturang chat, tahasang sinabi na kaibigan siya ng isang nagngangalang Nash Batay sa investigasyon, naglaman ang mensahe ng pananakot kung saan may 10 armadong individual di umano ang nakatakdang pumasok sa compound ng paaralan upang mag-check ng karahasan. Hayag ang tinukoy sa banta na ang pangunahing target ng planong pamamaril ay ang mga mag-aaral sa grade 7 at grade 8, bukod pa sa ilan mga tiyak na pangalan ng estudyante na idiniin sa mensahe. Dahil sa matinding alarm ang idinulot dito sa mga mag-aaral, mga guro at mga magulang, nagpa siya ang pamunuan ng paaralan na unahin ang kaligtasan ng lahat at ipatigil muna ang operasyon ng klase ngayong araw. Matatandaan ang pangalang Nash ay tumutukoy sa 14 anyos na suspect na nasa likod ng madugong pamamaril sa loob mismo ng naturang eskwelahan noong June 22. Ang trahedyang iyon ay nagresulta ng pagkasawi ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng San Jose National High School sa mga lokal na otoridad upang suriin ang kredibilidad ng banta at matuntun ang pinagmula ng mensahe. Pinaigding din ang seguridad sa paligid ng paaralan habang patuloy ang malalimang investigasyon upang matiyak ang kaligtasan ng buong komunidad ng eskwelahan laban sa anumang banta ng terorismo at karahasan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Halaga ng relief resources na naipamahagi ng DSWD Field Office No. 6 sa mga apektado ng habagat. Umabot na ng mga halos 6 na milyong piso. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Atid sa atin ni Marian Grace Erenieta.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Marian.
15: Umabot na sa mahigit 5.9 million pesos na halaga ng relief resources ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilyang naapektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat na pinalakas ng Bagyong Inday sa Western Visayas. Kabilang sa ipinamahaging tulong ang mga food item tulog ng family food packs at ready-to-eat food, gayon din ang mga non-food item gaya ng family kits, hygiene kits, kitchen kits at sleeping kits. Batay sa datos ng DSWD6, umabot sa higit 43,000 na katao ang naapektuhan ng sama ng panahon sa Western Visayas. Kabilang na dito ang 2,700 na katao na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang 4,752 naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, nakapagtala rin ng DSWD6 ng 603 na bahay na partially damaged at 34 na totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Programa kontra malnutrition mas pinaigding sa mga paaralan sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Dalia.
17: Kasabay ng pagriwang ng National Nutrition Month, pinanglahan ng Department of Education o DepEd Region 8 ang regional kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Masin City Central School sa siyudad ng Masin, probinsya ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan upang mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral. Ang programa ay umaayon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang hakbang ng pamahalaan laban sa malnutrisyon at tiyaking may sapat na pagkain at nutrisyon ng mga batang mag-aaral upang maging handa sa pagkatuto. Nakiisa rin ang lokal na pamahalaan ng Masin at National Dairy Authority Visayas Department na nagpahayag ng kanilang suporta at papatuloy ng feeding at milk feeding programs sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Binigyang diin ni DepEd Regional Director Salustiano Jimenez na layunin ng aktibidad na babawasan ang kaso ng malnutrisyon sa mga mag-aaral at mapabuti ang kanilang kalusugan, pagpasok sa klase at kakayahang matuto. Ayon sa kagawaran, ang patuloy na pagpapatupad ng feeding program ay sumasalamin sa pangako ng pamahalaan at tiyaki ang bawat Pilipino ay malusog at sapat ang nutrisyon at mas may maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiyara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tawi-Tawi Police Provincial Office nilunsad ang zero plastic sa PNP camps at police station sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Laila.
18: Tawi-Tawi Police Provincial Director Police Colonel Byron F. Alatog pinangunahan ang launching ng Zero Plastic bilang bahagi ng ika-31st celebration ng buwan ng PCR ay sinusulong sa lahat ng PNP camps at police stations ang single use of plastic. Ayon kay Provincial Director Alatog, ang naturang hakbang ay pagpapakita ng pagiging ehemplo sa proteksyon ng kapaligiran. Kanya ring hinamon ang bawat istasyon ng pulis sa lalawigan na maging kontributor sa malinis na karagatan at kapaligiran dahil umano ito ang magsisilbing atraksyon ng pamumuhunan sa Tawi-Tawi bilang gateway sa BIMP Iaga. Mariing pinaalalahanan niya ang lahat. Ang maayos at magandang hinaharap ng lalawigan ay nakadepende sa kasalukuyang aksyon ng nakararami at nais niyang pangunahan ng hanay ng pulis ang single use of plastic upang maging ehemplo sa ibang ahensya at nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hygiene kits at food packs pinamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyong Inday sa Calanogas, Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashir.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Alwidad.
19: Pinangunahan ng Municipal Government of Calanogas, Lanao del Sur ang distribusyon ng pangunahing kailangan ng mga apektadong pamilya na nagdaang bagyong Inday sa lalawigan ng probinsya. Sa ibinigay na opisyal na datos ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Calanogas, nakatanggap ng hygiene kits, food packs at iba pang nesesidad ang mga komunidad na lubhang naapektuhan sa baha at pag-uho ng lupa dulot ng Typhoon Inday. Nagsama-sama ang mga kawani ng gobyerno sa pamamahagi ng nasabing ayuda at tulong sa kani-kanilang mga lugar. Kalakip din dito ang personal na pagbusisi sa mga pangangailangan ng bawat pamilyang biktima ng matinding landslide sa kanilang lugar. Kasama sa mga tulong na dala ng gobyerno sa mga residente ng bayan ay ang pagkonsulta sa kanilang mga kalusugan kung saan agaran naman itong nabigyan ng suporta at tulong ng health sector sa probinsya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ulan ng tulong at suporta mula sa gobyerno at mga pribadong organisasyon at individual sa ating mga kababayan sa Calanogas, Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: National Nutrition Month 2026, formal nang sinimulan sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Angel.
20: Pormal lang binuksan ng pamalang lungsod ng Tandag sa pamamagitan ng City Nutrition Office ang pagdiriwang ng ika-52nd National Nutrition Month sa ginanap na Monday Convocation Program kahapon July 13. Sa programa, inilatag ni City Nutrition Office Head Mary Joy G. Ungayo ang mga naging accomplishment ng tanggapan sa unang kalahati ng 2026 at ang mga nakaplano aktibidad para sa National Nutrition Month na may temang Nutrisyon at Kalikasan Ating Pangalagaan. Nagsagawa rin ng Office-to-Office Information, Education and Communication Campaign na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kalusugan, pag-iwas sa panganib ng matinding init at kahandaan sa sakuna. Sa kanyang mensahe, hinimok rin ni Mayor Roxanne Pimentel ang mga residente ng Tandag na pangalagaan ang kanilang kalusugan at makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay July 14, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, tayo po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Narito muna mga kaibigan ang update mula sa Quezon City.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Senator Dante Marcoleta, isa sa ilalim sa medical examination sa UP PGH. Ngayong araw, ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mary,
5: Alan, sa bisa ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ay nakatakdang isailalim ngayong araw sa isang independent medical examination sa UPPGH si Senador Dante Marcoleta. Ito'y para matukoy kung kinakailangan pa ang kanyang pananatili sa PNP General Hospital. Batay sa utos ng korte, dapat dalhin ng mga opisyal ng PNP CIDG at ng PNP Health Service ang senador sa UPPGH mamayang alas 12 ng tanghali. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumite ng medical report at rekomendasyon, partikular kung may agarang pangailangan pa para manatiling nakakonfine ng senador sa PNP General Hospital. Kasunod nito ay inatasan din ng mga opisyal ng PNP na ibalik agad si Marcoleta sa PNP GH at iharap siya sa Sandigan Bayan pagdating ng Miyerkules, July 15. Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 kaugnay na umunoy pagtanggap nito ng 75 milyong campaign donations. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update mula po sa Sandigan Bayan.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po yung makikipag-ugnayan sa FIVOX. Makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po.
6: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo.
3: Ito pong sunod-sunod na aktibidad ng bulkang Mayon kagabi. Ano po yun? Isang form ng eruption po yun, Director, sir?
6: Hindi. Yung eruption niya is yung effusive eruption pa rin yan.
3: Effusive eruption, opo.
6: Yes, since January 6 pa yan, meron tayong effusive eruption. And
3: okay.
6: Ito yung manifestation ng effusive eruption, yung sunod-sunod na activity na nakita natin kagabi.
3: Mm-hmm. Ito po ay recorded tila apat na magkakasunod at base sa video na inilabas din mismo ng FIVOX sa inyo pong website, ay talagang merong mga pag-siret ng anong tawag doon sa mga materials na yon, Director, sir?
6: Lava yan, pero tawag nito minor Strombolian activity. So, kagabi, meron for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 156 Strombolian activity. So, ito yung short explosive burst of lava.
3: Ayun. So, Strombolian activity, these are short bursts ng lava, oh, Director.
6: That's right, that's right, that's right.
3: Ayun. So, ibig sabihin, ito po na mas evident yung o mas nakikita itong Strombolian activity na ito. This is, will you consider this pagtaas ng bahagya ng ano ng mga aktibidad ng bulkang Mayon, Director Bacolcol, sir?
6: Hindi naman kasi we have Strombolian activity since the very beginning, no, nagkaroon tayo ng effusive eruption since start ng January. So every now and then meron tayong ganitong activity, and again this is just a characteristic one of the characteristics of an effusive activity. So hindi po yan nangangahulugan na na mas lalo nang aktibo ang bulkan.
3: Mm-hmm.
6: Or hindi yan nangangahulugan na kailangan nating itaas yung alert level ng bulkan.
3: Ayun. And Mayon volcano remains at alert level number 3, Director Sir.
6: That's right, that's right. Alert level 3 yung pa rin yung Mayon volcano.
3: Okay. At yun naman pong ibang mga minomonitor natin na active volcanoes, Director Bacolcol, hingin na rin kami ng update, please, sir.
6: For Taal Volcano, for the past 24 hours, wala tayo ni isang volcanic earthquake na naitala. And ang last na minor phreatomagmatic eruption ay nangyari pa noong July 12. So after that, hindi na ito nasundan. And yung last na measurement natin ng sulfur dioxide is 540 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And yung paalala natin sa ating mga kababayan na huwag pumasok inside the permanent danger zone, which is the Taal Volcano Island, remains in effect. And nabanggitan natin kanina yung Mayon Volcano, yung Canlaon Volcano naman. Yung Canlaon Volcano for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng limang volcanic earthquakes, yung sulfur dioxide kahapon, nasa 1,580 tons per day. And wala tayong ash emission event kahapon. So, yung last event natin, nagkaroon tayo ng moderately explosive eruption noong July 9. But after that, hindi na ito nasundan. And right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. For Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, we recorded 6 volcanic earthquakes. And yung last measurement natin sa sulfur dioxide ay nasa 64 tons per day. So right now, maintain pa rin natin yung alert level 1 status ng Bulusan Volcano.
3: Okay. Now, ito naman pong lindol, 6.7 magnitude. Ito'y malayo-layo naman. Southeast of Loyalty Islands yan po sa gawin ng Pacific. Ano? Malinaw naman yung naging abiso ng FIVOX na hindi tayo nagkaroon ng anumang tsunami alert, sir.
6: Yes, tama kayo. Meron tayong upwards magnitude
3: 6.5. 6.5,
6: yes. Yes, so may Bismarck Sea sa southern part. And hindi po tayo apektado nito. Wala pong tsunami threat.
3: Ayun. Okay. Now, in closing, Director Bacolcol, of course, paalala muli sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayong umaga, please. Dapat laging alerto, sir.
6: Yes, for people living near, especially Canlaon Volcano and Taal and Mayon Volcano, manatiling kalmado, but maging vigilant, very much active, restless in the past few days yung Mayon and Canlaon, kaya mahalagang sundin ang nirecommend natin na permanent danger zone. So, kung pasukin, for Canlaon, it's the 4-kilometer permanent danger zone. For Taal at for Mayon, it's 6 kilometers. And mag-abang lamang or sundin ang aming advisories, pati na rin ng advisories ng kanilang mga LGUs.
3: Okay. Yes, sir. Director Bacolcol, salamat po na marami sa mga impormasyon, mga paalala mula po sa FIVOX, sir.
6: Maraming salamat din po.
3: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. FIVOX Director Teresito Bakulkul.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Maya-maya, kukumustahin naman natin ang status na ng El Nino. Yan, ha? Kumusta na? Anong status na ng El Nino dito sa atin, particular sa ating bansa? Ang makakausap natin, ang chief naman ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo!
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
8: Radyo Magazine.
4: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
4: At lakas
9: ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
4: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket. Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
4: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
4: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na atin laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 20 minutes, makalipas pong 7 a.m. Makikibalita ho tayo sa OCD Region 11, ha? Yung pong mga landslides na induced ng matinding pag-ulan at pagbaha dyan sa Davao Region. Meron na pong iniulat na ilan? 6 ang nasawi, ha? Meron pa hong napaulat na nawawala. Yan po ay dyan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang OCD Region 11 Director, si Sir Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
14: Good morning, Alan, at magandang umaga sa lahat. Sa nabanggit mo nga, Jose yes, Abad, bayan ng Jose Abad Santos pa rin.
3: Opo,
14: ang umaan ng matinding impact ng enhanced habagat ng bagyong Inday. So, tama yun. Landslides and flash floods ang epekto sa kabundukan ng Jose Abad Santos. So, tatlong patay, isa injured at anim na missing. According to the mayor, may nakitang katawan sa dagat and they have to identify kung yan ba yung reported as missing. Ngunit, balikan natin, no? Ang Jose Abad Santos ay hindi lang ngayon tinamaan.
3: Yes.
14: Tinamaan din siya ng malakas na 7.8 earthquake ng Sarangani province, no? Region 12. Magkadikit kasi yon yung Jose Abad Santos at Region 12. So, in fact, lahat ng barangay niya, yung unang few weeks, no, hindi madaanan. Kaya yung response ng gobyerno, gamit lahat ng assets, air assets, sea assets, iba-ibang agency, Coast Guard, BFAR, Philippine Navy, at of course, ang ating mga agencies like this, WD, DOH, lahat-lahat nagtulong-tulong to help not only Jose Abad Santos, of course,
3: opo,
14: pati yung bayan ng Sarangani, yung tinatawag na more popularly known as Balut Island.
3: Mm-hmm.
14: So, yung may naiwan, no? Gusto ko paintindi, may naiwan na anim na artificial dam sa Jose Abad Santos sa kabundukan niya. Yung pito yan at started with 7, yung pinakamalaki na drain na ng provincial task force na tinayo ng gobernador at pinagtulungan din ng municipal government. So na-drain na yun, ngunit may 6 pa.
3: Opo.
14: So meron ng study at pinuntahan na doon ng mga in-ground survey at ngayon binubuo yung mas malawak na task force. Kasi 6 eh. At saka
3: yes,
14: it take much to address it. Ang ayaw naming mangyari, yung nangyari sa Region 12.
3: Mm.
14: As reported by the mayor sa ating social media na yung dating artificial dam nawasak at nagkaroon ng flash flood doon sa bayan ng Glan. So that's what we wanted na hindi sana mangyari.
3: Yes, sir.
14: But of course, hindi madali ang pag-address because napakalayo sa bundok, then napakaraming lupa ang bumagsak doon.
3: Opo. Director Ednar, sir, i-double check ko lang, banggitin ko lang po yung figures. So far sa report na nakakarating sa inyo, may 3 nasawi, may 6 na hanggang ngayon ay missing pa rin. Sir, tama po ba?
14: Tama, tama. Yan yung report ng ating opisina.
3: Yung pong, tama yan. May mga reports po ba ng injured, Director, sir?
14: Yes, meron ding report na injured tayo. Isa rin, no? Ang reported, no? Nang, no less than the mayor reported it to the...
3: Opo.
14: Sa ating opisina.
3: Okay.
14: Yan yung
3: opo
14: data.
3: Yes, okay, sir.
14: Now, sana Alan, gusto ko rin, no, to appeal to the media na aside from talking about the incident.
3: Opo.
14: No, like this, no, binilang natin yung patay, injured, missing, mapag-usapan din natin yung tinatawag na bakit nangyari ito.
3: Yan.
14: Anong dapat gawin?
3: Okay.
14: What should we do?
3: Yes, sir. Sir, Sir Ednar, sir, itong pinag-uusapan natin na town, Jose Abad Santos, this is actually a town na nasa kabundukan, sir, ano po?
14: Hindi naman.
3: Hindi naman.
14: Dulo kasi siya ng Davao Occidental.
3: Mm.
14: Ang karamihan ng kanyang barangays, coastal naman.
3: Ayun.
14: Ngunit,
3: opo.
14: Bulubundukin talaga yung town na yan.
3: Mm-hmm.
14: Yung sentro ng barangay nasa coastal.
3: Okay.
14: Ngunit yung other porox communities nasa bundok pa rin. At merong 3 na barangay talagang nasa kabundukan. So, the whole province is, Davao Occidental for that matter, is talagang mountainous.
3: Opo.
14: One of the mountainous provinces ng region gaya ng Davao de Oro and Davao Oriental. Ang plain na yung hindi masyadong babulubundukin, yung Davao del Norte. yun ang hindi masyado bulubundukin. Ngunit Davao Oriental, Davao de Oro, pati Davao Occidental, talagang bundok yan. Davao del Sur, marami pa mga lowland areas yan. So ganun yung physical setup niya.
3: Opo.
14: At dahil nga sa ganun yung physical setup, pinag-aralan na ng MGB. No? Buong region, meron tayong more or less 2,800 na mga purok o communities na nalalagay either mataas ang posibilidad na landslide at mataas ang posibilidad ma-flooding. Ito nga ngayon, that has been there and that has been campaigned already with our stakeholders that they have to address it. Unfortunately, actually buong Pilipinas ito, hindi lang naman Davao region na situation ito, we really have to push. And now, I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation maiwasan.
3: Yes.
14: Para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan. 15 years, meron akong inibistiga dito. Nagkandak ako ng 6-month study sa mga flooding and landslide. Multiple years, balik-balik na pinatamaan ng flood, pinatamaan ng landslide. Ang flooding naman, either sa river flooding or sa mga drainage flooding. Malaking problema na dapat harapin natin.
3: Ayun. And of course, kailangan ng whole of
14: nation
3: approach, ika nga, Director. Pero matanong ko lang din isang aspeto, yung mga kababayan natin na naapektuhan doon, ay nakarating naman ang mga relief supplies para sa kanila, food items, food packs, hygiene kits, and the like, Director Dayang Hirang, sir.
14: Yes, June 8, nag-umpisa ang earthquake. Okay, June 9, nandun na kami.
3: Mm-hmm.
14: No? By helicopter, nandun na kami. Pinasyalan namin ang Malita, ang bayan ng San Jose Abad Santos, pati bayan ng Balot Island. To talk to the executives, ano yung situation on the ground, the immediate situation on the ground. Then, immediately, succeeding days, buhos na ng tulong, pagkain, airlifting, di lang airlifting, Navy, Coast Guard, lahat-lahat na.
3: Opo.
14: No? But of course, with the constraints nga na hindi accessible ang communities, yung port of Balot Island, dalawang port nila, sira. So, kahit na maraming tulong, mabagal yung dating kasi nga yung delivery because sira-sira. Ngunit nung nainayos na ng DPWH, Provincial Engineering, Municipal Engineering, yung mga roads, bumibilis na ang atin. In fact, from red alert, binaba na ng Regional Disaster Council to white na yung ating Emergency Operation Center kasi nga medyo normalized na except for the, yung sabi ko na anim na naiwan ng mga artificial daming. Now, unfortunately, tinamaan naman tayo. That was July 10, yung habagat. So, again, go back to square one. We have to be on the ground. Everybody has to reassess. No? Nagkaroon na nga ng rapid damage needs assessment agad ang bayan ng Jose Abad Santos led by the mayor.
3: Yes.
14: And of course, supported by the provincial government. Okay. Para malaman yung immediate needs after the habagat.
3: Ayun, okay. Nako, Director Ednar Dayang Hirang, sir, all the best, tulong-tulong, of course, para sa kapakanan ng ating mga kababayan na inyo pong nabanggit.
14: I wish to reiterate, no, yung pasasalamat natin, hindi lang sa gobyerno ng Pilipinas, but ang other government na tumulong din, no? Malaysian government, Japan, and other governments tumulong. Nagpadala rin sila tulong. And the private sector, which is a bigger sector ng ating bansa, ang private sector, ang daming tulong na binigay sa kanila.
3: Yes, sir. Okay. Director, sir, salamat po ng marami sa mga update mula sa OCD Region 11, sir. Thank you very much. Okay. Director Ednar Dayang Hirang, OCD Region 11. Oras natin, alas 7:30 na po ng umaga.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Publiko.
16: 738 AM.
3: Maya-maya, ito na ha, merong bagong app na na-develop ang DOST. Ha? App, yung mga mahilig sa cellphone. Karamihan naman yan, nasa cellphone na eh, no? So may bagong app ang DOST, ha? Ang tawag dito is Panahon app. Ayun, Panahon. Pag-asa National Hydro Met Observing Network. Panahon app. Yan. Hingi nga tayo ng detalye tungkol dyan. Ha? Mismo kay DOST Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, sir. Magandang umaga po. Ah, maya-maya pa pala. Oh. Hindi ko nabasa yung not. Maya-maya, si Secretary Solidum mismo ang ating makakausap. Ito hong app na ito, real-time. Ha? Real-time, malalaman nyo kung ano ang magiging lagay ng panahon sa isang particular na lugar. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya, ha? With Secretary Renato Solidum ng DOST. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
17: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.

0: I would like to order one caramel mashi. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ito na po yung binabanggit ko kanina lang, ha. Ngayong umaga tayong makikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology. Makakausap natin mismo si Secretary Renato Solidum. Secretary, sir, magandang umaga po.
4: Magandang umaga din, Alan, sa lahat na po ng inyong tagapakinig.
3: Yes, sir, bigyan mo nga kami ng dagdag na mga impormasyon, Secretary, please, tungkol dito sa bagong app na dinevelop ng ating DOST, itong Panahon app na magbibigay ng nagbibigay actually ng real-time data tungkol sa magiging panahon sa isang particular na lugar. Secretary Solidum, please, sir.
4: Tama ka dyan, Alan. Ano? Ang DOST Pag-asa ay naglabas ng isang app na ang tawag ay Panahon, kung saan pwede nyo pong makita ang forecast ng posibleng pag-ulan o di kaya kung maaraw ito ng 5 days at sa isang araw ay kada oras na forecast. Pangalawa, pwede rin makita yung nangyayaring observation sa bawat stations ng Pag-asa. Makikita rin ang isang mapa kung saan ano ang direksyon ng hangin at ano ang pag-ulan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, maliban doon sa particular na lugar kung saan ikaw ay naroroon o pinili mo.
3: Ayun, nabanggit niyo halimbawa yung projection sa magiging lagay ng panahon sa isang particular na lugar. Ang monitoring is up to 5 days in advance, Secretary Sir.
4: Yes, 5 days in advance. At ito yung kasalukuyang ibinibigay ng Pag-asa. Pero meron din time proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence.
3: Opo.
4: Ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST Pag-asa ang forecast.
3: 14 days, 2 linggo in advance, Secretary, sir.
4: Yes, sa ngayon, 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
3: Uy, napakaganda niyan, ano? Pero halimbawa, so kung ito i-access sa isang particular na cellphone, ano, o mobile phone, kung nasaan yung gustong makakuha ng impormasyon, location-based yun, sir. Halimbawa, nandito ngayon sa Quezon City, pwede mong i-access yung mga detalye na may kaugnayan sa Quezon City, Secretary, sir.
4: Yes, kunyari, nasa Quezon City, binuksan mo yung Panahon app, tutuloy ka agad sa lokasyon mo using the GPS or location ng iyong cellphone. Kasi
3: yes,
4: nandito ako sa Cebu ngayon.
3: Opo.
4: Ang kapag binubuksan ko yung app, dito sa Balanban, Cebu, ang ibibigay na temperatura at ang forecast kada araw, kung kada oras sa isang araw at yung 5 days forecast.
3: Ayun. Okay. Ang isa pa ay, Secretary, kung halimbawa wala ako sa isang particular na lugar, nandito ako sa Quezon City, pero halimbawa, bibiyahe ako papuntang, let's say, papuntang Batangas sa weekend, yung mga ganon. Kahit na halimbawa, nandito ako sa QC ngayon, pwede ko bang malaman more or less kung anong magiging forecast particular doon sa Batangas, let's say, sa susunod na 5 araw, kahit na wala ako doon? May ganong feature ba yan, sir?
4: Pwede naman, kasi pwede mo namang i-search yung lugar na interesado ka.
3: Ayun.
4: At maliban dyan, kung gusto mo makita yung kabuuan nangyayari sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng mapa,
3: uy,
4: makikita mo rin kung anong nangyayari at anong posibleng mga masusunod pang mangyayari. So, interactive din maliban sa mapa, meron din sa listahan o table.
3: Ayun. So, ibig sabihin, kumpleto pala buong Pilipinas at lahat ng aspeto na may kaugnayan sa panahon ay talagang makikita
4: yes
3: dito. Ayun. Meron din...
4: Yes.

0: kailangan yan.
1: Yes. Opo. Sir, Sec, meron din bang mga hazard advisories na makikita doon kung sakali pag in-access ng ating mga kababayan? O paalala, ganito, ganito, ganito. May mga ganun ding mga impormasyon, sir? Hazard advisories?
0: Kapag hazard advisory naman, meron namang pakipagtulangan ang DOST FIVOX, DOST Pag-asa, DOST Central Office, kasama ang Office of Civil Defense, na maglabas ng isang integrated app for disaster preparedness and response.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag namin dyan ay Handa Platform.
1: Handa.
0: So, yung Handa Platform, nirelease natin noong March. Kung titingnan mo to sa handa.georisk.gov.ph, kapag binuksan mo yun, location dependent din yan. Sasabihin sa iyo, ano yung active na may typhoon ba, o di kaya ay may recent earthquake, o di kaya ay may volcanic eruption na malapit, o di kaya ay may tsunami warning, kung may heavy rainfall din. At pwede mong i-expand yung gusto mong monitoring area, adjustable, from 5 kilometers to gaan naman kalayo ang distansya, like 100 kilometers, para makita mo rin yung kabuang mga warning na baka umabot din sa iyo. At ito naman ay meron ding mga babala sa posibleng mga panganib na mararanasan ng ating kababayan. At kung magtatanong naman ang ating kababayan kung ano ang panganib sa kanilang lugar,
1: opo,
0: sasagutin din siya ng app sa pamamagitan ng artificial intelligence.
1: Ayun, okay. So, sa ngayon, ayan, meron tayong panahon, meron din na napapag-usap.
0: Handa.
1: Yung handa. Meron din na noon, napapag-usapan natin, Sec, naalala ko yung Hazard Hunter PH Secretary.
0: Yes, oo. Ito naman ay para patingnan yung mga panganib na pwedeng tumama. At ito ay pwedeng stand-alone.
1: Mm-hmm.
0: Pero kinabit natin ito doon sa Handa Platform para ang local government at mga kababayan natin, isa na lang ang pupuntahan.
1: Mm-hmm. Naka-integrate na pala, Sec, ano ho?
0: Yes, yun po yung utos ng ating Pangulo na mag-integrate ng mga application para mas madaling malaman ng ating mga kababayan kung ano mga posibleng mangyari.
1: Okay. Yes, sir. Isa na lang, meron pang isang project, yung SARAY, Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. Please share with us additional details tungkol dito para naman ito sa mga crops natin, kung sakali, sir.
0: Yes, itong project SARAY, Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry, ay matagal na itong naging research and development project ng DOST. Two administrations ago, nagkaroon ng mga pilot runs at ngayon ay ini-implement natin sa buong Pilipinas patungo doon sa isang smart agriculture na programa ng gobyerno. Dito natin tinitingnan kung ano ang posibleng maka-apekto sa ating mga tinatanim, kung may peste ba o di kaya ay may masamang panahon o long-term, kunyari na drought, no? Dito po makikita ang mga datos para mabigyan ang ating mga farmers or mga kooperatiba or local government ng impormasyon upang mapag-ingatan ang kanilang tinanim sa mga bagyo o di kaya ay pagbabago ng klima o di kaya ay mga peste. Minsan kasi hindi alam ng mga magsasaka kung anong peste ang nakakadali o nakikita nila sa kanilang mga taniman. So merong pest identification at guidance for climate and weather resilience. At ito naman po ay sinasamahan ng DOST ng iba pang teknolohiya na dati ay hindi kasama sa Project SARAY. At binibigay natin yung tulong sa smart agriculture sa mga partner farmers or cooperative or LGU. Depende po yan sa rehiyon o probinsyang nakikipag-partner. At ito pong ginagawa natin, Project SARAY, ay integrated din ang mga information. Kung merong information from weather, from other hazards, ay binibigay din natin. At ang ating punteriya dyan ay ma-address natin yung food security challenge sa Iba't-ibang rehiyon sa Pilipinas.
1: Ayun, okay. Secretary Solidum, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa Department of Science and Technology, sir.
0: Maraming salamat din.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST Secretary Renato Solidum.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang 7 AM. Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din napapanood po sa mga Facebook streaming, sa live streaming po ng nabanggit na mga impilan. Ganun din sa Radyo Pilipinas Facebook page.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: Radyo Magazine.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang tagintig ng FM.
11: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
11: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
15: Ipapahuli sa mahahalaga kaganapan.
16: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
7: Sports Radio 918,
10: Radyo Magazine 1278,
7: at Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
7: Sports Radio,
14: Radyo Magazine,
7: Serbisyo Publiko,
14: the AM and FM collab
7: sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, good morning!
17: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
1: Yes, Ma'am. Good morning. Hingi lang kami ng update, Ma'am. Ano na ang status ng El Nino ngayon dito sa atin sa Pilipinas, Ma'am?
17: Opo. Well, sa ngayon po ay inilabas po ng PAGASA ang El Nino Advisory number 2 at nakasaad po doon na weak to moderate El Nino na po. So, ibig sabihin po, Sir Alan, ay nag-i-intensify po itong ating minomonitor na El Nino at papunta na po siya sa moderate. Ibig sabihin po, continuous yung increasing or yung pag-init ng temperatura ng karagatan na nakaka-apekto na po sa ating klima at nagkakaroon tayo nitong mga ganitong enhanced habagat po.
1: Mm-hmm. Kasi nga, di ba itong huling bagyong pumasok, yung Inday, although hindi naman masyadong dumikit sa kalupaan, eh, yung unang pasok nito, eh, severe, bagyo, typhoon category at nabanggit nyo kapag ganitong may El Nino, although mas madalang ang mga tropical cyclones na pumapasok sa bansa, eh ito naman very notable na mas malakas ang hangin at naghahatak pa ng mga pagulan, ma'am.
17: Yes po, tama po kayo. So ito na po yung sinasabi natin ng mga likely scenario sa panahon ng habagat kung saan less number, lubhang makapaminsala ang mga bagyo, mga typhoon at super typhoon category at posible po magpa-enhance ng habagat. So yan po yung precursory impact po ng ating El Nino na minomonitor. And later po kapag po natapos or pasinay itong habagat, yung mga possible areas na po na magiging potential for dry spell at prolonged drought condition.
1: Potential na tamaan naman ng dry spell. Kumbaga.
17: Yes po. Yes po, tama po kayo. And usually po, kasi yung pagkatapos po ng ating habagat, dun po lumalabas yung areas na posible pong may significant reduction dun sa tubig ulan. So sa ngayon po, base po dun sa latest forecast natin, by end of December, may mga areas na po na makakaranas ng tinatawag natin moderately dry condition. So yung dry spell po na tinatawag, mga around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Sir Alan, ito po ay patuloy po natin i-monitor at i-update ang mga naturang mga lugar dahil nag-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum. Pero sa ngayon po ay nakikita po natin na mas tumaas po yung tsansa ng pagiging very strong El Nino by October, November, December. So more than 80% na po. At nakikita rin po natin na more than 97% na posible pong ito ay magtutuloy-tuloy up to first half of 2027. So hindi lang po first quarter ng 2027, nakikita natin na posible pong until first half of 2027, Sir Alan. So ito po yung dapat natin talagang paghandaan ng ating mga kababayan at ng ating national government and concerned agencies kung sakali po magpo-prolong talaga itong El Nino.
1: Ayun, okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, ma'am. Thank you.
17: Good morning.
1: Thank you. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye tayo muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Tuesday morning, July 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
16: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
16: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
16: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.